0: kwabirewa ate kutisa nechimujira yeko kujja kongo mwe wanawe kujja kongo mwe yabiza chichi tusabe mukama jja tujja kuita wo mukati muchiala nawe tandi kokuza mu mwami wa amanyi tandi kokumuwa amanyi tandi kokumuwagira atunda mukena tunda boda tumara avuga boda tumara mumanyi muzimbi mupota tumumara mumanyi hakumi wanga talina chale setalina kavira tumara mumanyi musanyukire mugambe tusabye encha tujafuna tujja kuyitawo tuagalize mirembe yagaliza makage mirembe yagaliza makago ya kampuni bagalize mirembe olwo olinzo kubanga tonafuna misala kampuni tewasa suda basomesa timu abasa sudde mukama yebazibwe nnyo bera n'emirembe yogera nabo banange tuse abange tuyiga okusaba kusaba sala agamba mukisabire sala kusaba kuma kyoto mulokole kuma kyoto ebintu byonna tewali waminimba ebintu byonna ebimubitabuse tabuse waliwo yalose ekiroto yangamba nti nno yangamba nti yalota ekiroto ngaesiyo nekutta obuyuki enjuki ngekutta enjuki zona zona zikutensiyo na waggulu yona yona zikutte kwegazi zibutikidde ensi yonna enjuki zikikira mwoyo gwa bukambwe bukaawu njuki nnumba bukambwe ku nsi nsi genda kutabuka ensi ekaawe gwe ng'omuntu asangasa okusanga n'akutema takyeguya ate kiki amina kubanga buli wanoonya emirimu bino biki kino talina wadduka talina walaga akakati kiki nsisobola okutabuka ensisobola abantu basobola okusanjaga bannaabwe nga takyatenamu ebintu biganyi akyasobola okukwata omugwa neyetta kyovuya mukama agambye tusabe nsi tugisabire emirembe ensi yaffe uganda eggwanga lyo enyumba y'ekikaakyo teri mirembe mukama yeebazibwe nnyo ekyalo kyo kugambye osobola okubeera gwe wennyini nga tetunnaba kusaba sooka gwe wennyini weereetemu emirembe ofune emirembe nga tugenda okusabira ebirala sooka gwe wennyini taata ofune emirembe sooka gwe wennyini maama ofune emirembe ebintu tebinnateera bulungi ebintu byatabuse naye kigenda okutereeza ebintu saala ate tugenda kusaba saala ng'emitima mitabangufu emitima gijjudde ennaku gijjudde okweraliikirira emitima gijjudde obusungu gijjudde obukya gitabusetabuse tusooka kuteerera wali obutafuro byo byonna binabina tewabeera mirembe mukwano Bagalatia 5:22 okusanyuka okwagala kusanyuka emirembe neweyagala noyagala ensi yo noyagala makaago yagala omwami noyagala mukyalo noyagala abaana bo noyagala abakulembeze tosobola kusabira abakulembeze nga tobaagala tosobola kusabira nsi nga tojagala ensi erimu abakulembeze mulimu ba pulezidenti mulimu ba MP mulimu ba kabaka mulimu ba erosi tosobola kusabira byalo byo nga erosi tomwagala Erosi wano, erosi tu, five. Bakansara. Tulina okuba sabira yona yona jeba wasibuka. Aba kule mbezi. Bible gaba tuba sabira aba kule mbezi bapi. Amina. Omu kule mbezi omu kubialu. Omu kampuni, omu gwanga, omu kule mbezi omu nyumba. Oba bawo, oba mkozi woli meidi. Tosasobola kubeera na mirembe nga bosi watabukatabuka tosobola olina kumusabira emyoyo gyo n'egimuleeta okutabukatabuka omwagala n'omusabira abange tusooke tuleetewo ebireeta emirembe amiina abasomesa bajja kutabuka n'osomero lyani analisomesaamu amiina kubanga era baavuddeyo ng'ogamba bannanga abaana tebaasasudde kakati ne bw'otoosabe era essomo lijja kubawo nga tabaana tebasasudde lulina okusabira ensi abazadde gye bakola emirimu abamu gitabuse mukama yeebazibwe ennyo abamu tebasasulwa kakati gwe anaasasula ki mu ssomero lyo landiroodi abapangisa Nibu noga kamba gobende itabalala. Hira nabaja kusasule jisoka. Hira nabozibabuli. Katibi ntubia kusaba aboru gande ntemi nembo kudamuteko. Bulichimucho ndo kudamuteko. Kusaba. Mukama yebazibenyo. Emirembe huba gambe banage na yata abantu chetukula tusirika. Tusirika mwami gwe gamba mchana munange badewe biti. Mchifo chokubira unewe kubagiza na ina gambo bata kozechi. Oba na mkozechi. Akamere kaka nonja kulia. Tata, ugoloka nzija. Mama nzija. Kwa gama kate mwuri mirembe. Edimasita, daire kitamanya. Vane edimasita. Yogera na baso mesa, paka mbeba nage. Uboba wale yoke bagenda yonabo. Uboga mbeba nanga vana tebasa sudi. Ateba nage tulino kuleta bine, because siwa tulino kuleta chino na chino. Haba mwuri muloni. Loni yerino kusasulua. Haba zade tebasa sudi. Haba some sabatuzi. Bireta we mirembe. Bono yogera na bobu na bobu. Baja kuda mwamanyi. Baja kumone yo chima iti uchaso ulo ulari roku banga. Na bamute baja kuda kusome sa msome lolio. Na bamute baja kuda mkamponi. Mchala nga meidi yoyo taja kuda. Hakenda kusibula gaika angenenda be kubewa finga. Tagenda kuda. Omusara abanjo omwezi guli. Na yeto yogera na ye. Lita webile temine be mugambe mune ngumikiriza. Tivi hata mne nengi enda kufuna. Enda kujira. Tusabe. Mkosenye chitu choku saba. Pagwa njibane mugambe tusabe ku. Bonate baja kwa agala. Ni hati nabamuro kubagwa mkule mbeze. Baja kuja. Mune mwabajo kuchagala. Kumechoto. Kumechoto kusomiru. Kumechote waka. Yengira mkanesa jangu tusabe. Jangu tuwe gaire kule gwanga. Jangu we gaire kule kampuni yokuwa de. Banange totu ula. Hakabanga kano kofunye mama. Metuloni. Uno metule ingabani. Wancho gede bubi. Ngabana tebako mbabu bagenda nilipoti tezibudeyo. Bagenda baba anjibwa. Basu ulo kudomza daluji langa gama kamutuare walala. Ningeno yale sebanja. Ujiranga nawe direkita kusara kumasara. Buli muntu iweri olino kusaba. Buli muntu woli. Nange singa mbira nesisabira mutu undwe. Singa sisabira pasta tomu na maza. Singa sisabira mutu undwe. Singa sisabira lady yenu. Singa sisabira TV. Singa sisabira wakoziba nange. Aleluya. Mukama yeba ziwenyo. Na were zawa. Mukama yebazibwenyo. Tulino kusaba. He kwe mfuna kwebe kende demu. Tulino kusaba. Chiso chukuyomba buyomu. Ngateba sasude. Pane ingateba kwa waji. Ngateba tuongeza. Panange. Tebaja kutuza buli mwumuba kunyo nyole. Cheche chiri uba nange. Bintu binje bie tago kusasura. Wabula tulino kusaba. Kukuma choto. Haribuya. We tutakume choto. Bami nembe choku vili agamba atia. Bami nembe choku vili ngatugendo kusaba. Second Chronicles, esula meka. Kusaba kwega ilira katonda. Agambia mchisabire mirembe. Ure mirembe jajemu zimbi ya mayumba. Muza daba na bawa siza. Habana bawa bonaba tabufu. Amina. Habana bana kutuli rao na ukula otia. Neba kula neba tafumbiwa. Neba weze miaka asatu wabasomesa. Haba mwetoku mechoto chaku saba. Skurupizi pisala. Choto. Ni waba webi yote bikute. Sente bikute chi. Chine choto chija bikuba. Nemizi muji yako kubange. Yoto wako mizimu. Ngana pe choto. Mwichi wako bakabona. Naba weleza. Neri yoto vya masabu. Vibe lako bakabona babio. Naba kongozi babio. Naba weleza. Wako mechoto abalete nku. Mina. Chia wanikuwa ni mwere miyauti ya vana nebati nebako mebiyoto. Habana nebati ya venku nebaleta. Habazade nebako mebiyoto. Ngambi entia. Biyo mirembe choku vile kuminatana. Umuyo guwa mkama onyoro soka. Neguja ku Azaria mutabani wa Odedi. Nafunuwa kusinka na Asa. Na mugamba anti. Mumpuli zemwe Asa ne Yuda yona. Ne Benyamini. Mukama alina mwe. Bwe munabanga na ye. Era bwe munamuno nyanga. Munamulabanga. Ochitekera. Muna na ye. Bwe munamuvanga kone ya na mwe. anabavanga kumwe. Era ebiro bingi Isirayiri nga talina Katonda wa mazima. Era nga talina kabona ayigiriza. Era nga talina mateeka. Ne bwe bakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku. Ne bamunoonya ne balyoka bamulaba. Ne mu biro ebyo nga tewali mirembe eri oyo kano ke mbadde singa okwagala era basooka kuva ku Mukama emirembe ne gibula nga tebakyasaba ng'ekyoto kyazikira. Tebakyanoonya Mukama, tebakyakuŋŋaana. Haleluya, nga baawola bali ku byabwe. Ono Asa yali yagaggawala ng'eri mu byo mirembe ekyokubira essuula ey'ekkumi n'ennya. Asa ono nga bwe yaddewo mu kifo kya kitaawe Abiya, byo mirembe ekyokubira essuula ey'ekkumi n'ennya. Mbu bwe yaddeyo nate mu kifo kya Abiya olunya olwokubiri, n'aggyawo ebintu bye n'ebyabannaggwanga. Nakola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi ate nga bya nsonga. Mwattu bwe tuggyawo ebyoto, oba okoze kirungi ate oba okoze kya nsonga. Ebyoto by'okukyala ebitabangula ekyalo. Ababbi ebyoto kwe batuula, emizimu n'emisambu abalogo kwe batuula. Haleluya, ebyoto ebiri mu ggwanga eby'obusamize kye bagenda ne basamira ku lw'eggwanga laffe Uganda. Haleluya, abanoonya emirembe, abanoonya ebifo, abanoonya obugagga. Amina. Bw'otaggyawo ebyoto togenda kuwumula. Bayibuli egamba nti Asa n'akola ebirungi n'eby'ensonga mu maaso ga Mukama, kubanga yaggyawo ebyoto by'abannaggwanga n'ebifo byonna ebigulumivu. Amabbaala nga gaduddula, ababbi bajja kwekutuula olwooko. Abaana bo n'omwami wagenda kubeera okwayonooneka essente zonna aziteeke muwe ng'abaana baleme okusoma. Bw'otaggyawo ogwoto ogwo kwatuula, Mukama yeebazibwe nnyo. Bayibuli egamba n'akola ebirungi n'eby'ensonga. Kyaggyawo ebyoto by'abannaggwanga n'ebifo ebifo ebigulumivu. Olaba waba wagafa agagulumivu ogubbaala gududula ensi obudde okukya. Amamotoka gapaakinga gufo gugulumivu. Gumyasa amataala myamya gududula basula batunula. Haleluya, endongo. Amina, teno gwe kyo kyazikira webasi. Kizikivu. Waliwo n'ekyoto ekikuzikiza bingi. Mukama yeebazibwe. Agamba ati omusajja Asa byo mirembe kumi na nnya, byo mirembe ekyokubiri, agamba mbu Mukama ensi n'etereera. Kirwaki sikakusomerako wano emabega, tulyoke tumalirize kano. Wuliriza. Byo mirembe ekyokubiri, essura 14 olunyi olwokubiri. Asa amaze okudda ku mirembe gye, wulira, awo olusooka, awo Abiya neebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi. Asa mutabani we n'afuga mu kifo kye. Ku mirembe gye ensi n'etereera emyaka 10. Gwe lwaki ku mirembe gyaffe abalokole abalokose ensi yaffe tetereera? Kubanga twebase, kubanga tunoonya byaffe, tunoonya bugagga, tunoonya baami mu kanisa, tunoonya ssente, tunoonya mirimu ogenda giteekawa, tunoonya visa, kati wuyo n'ebiseera ebyo minyonyi zibadde ziyimiridde. Era n'abamba ngamba tebinnatereera. Haleluya. Nawe gye wagenda wera boosi bw'otasabe, tujja kufuna mirembe bofusi mutabangufu. Ebyoto ebiri mu ye tosobola kufuna mirembe. Abantu babeeramu ebyoto, babeeramu ebyoto. Haleluya. Boosi ayinza okubaamu ekyoto ng'emizimu gitudde mu ye, gya busungu, gya bukaawu, mutabufu. Haleluya. Egyo gyeba mizimu, obusungu muzimu. Inzo gabeti tufumia obusungu mizimu. Kati naye bwe bibi kubamu gwe gwagenda okulumba ebyoto, naye nawe ekyoto kyotosobola kulumba nawe olimu ekyoto. Buse ekyo obusungu kiri mu gwe, obukaawu kiri mu gwe, ennaku muzimu gusutudde mu gwe, kwerarikira nagwo muzimu gutudde mu gwe, bukyayi nagwo muzimu gutudde mu gwe. Kati ogenda kujjawo byoto ki? Mizimu ki? Sitaani tagoba sitaani. Haleluya, ugenda kujjawo kyoto ki? Ennaku erimu gwe wazikira, wasuzootunula teweebaka, waweddemu amaanyi, tosobola kujjawo byoto. ulirizo omusajja ono aha mbwe nsine tere emyaka 10 lwaki fensi ya petete lira Uganda tetusabira bakulembeze tetusabira abatutwala mu biki ba presidenti ba ROC ba MP tetusabira bakulembeze bafabami baffe bibakulembeze baffe tetusabira bachara baffe tusabide boss wo mu nyumba mwokola directa ku somero mu company tubasabira yesonga lwaki emirembe sitete de company tete mirembe titerera tejiberawo uliriza aha agamati chi olwokubiri asa nakole ebyo ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we birungi era ebyensonga kubanga yajjawo ebyoto ebyabannaggwanga n'ebifo ebigulumivu namenye empagi n'atematema ba asera otekedde n'alagira Yuda okunoonya Mukama Katonda w'abajjajjaabe n'okukwata amateeka n'ekiragiro era n'ajjawo mu bibuga byonna ebya Yuda ebifo ebigulumivu n'ebifaananyi by'enjuba obwakabaka ne butereera mu maaso ge amasabo gakachatinta abana bana basula batambula bakunama babira bwerere emindi batambula nazo mukubo nze ngenda neva wana musabuli anganzire wakolu muko macha nayingo itawa bambapa mubara tebana bana kumanya ti bwakedde bali bwerere mwatu tebawulira mpewo haleluya ba mpewo tebajulira gwekati wewe bikido ulirofa gwe sitani abawa amanyi agoto gabwenga kaka kabwezi bulogo kupuwa mindi fetwa sulanga mindi chirumu sana 10 nemu chirumu enda nozukuka amina temwe bakaulina amanyi oba bakugambye genda kuna mistensen chiro sawo musanvu toti anayo ngogena musetsamwa musamu ti abantu baweddeyo gundi hatena mwabambu abikola ne katistani ewamba kama amanyi gakugwamu yamba labuto mugamu mwe mtukuvu mpa amanyi mukama yebaziwe nyo nze mva wanonga abana abamwosanga ne mindi bacha bachikutte mukubu abambali bwerere gwa mtunu ya goswara yita swara sitani ya muwamanyi hebyo tebiri muye bimuwamanyi ayaka nego lwale rozi kide nimu yo mtu kuva koleze kolera kolera bible guys aya nkaga goloko kayaka kolera Kitibwa kya Mukama kigenda kuvayo nga tulumbye ebyeto byonna bw'onookolera. Ebyeto byonna ebibadde birembesa ekitiibwa kya Mukama okulabisibwa mu bulamu omumakaago mu kampuni yo. Mukama yeebaze, uliriza. Aha. Nalagira Yuda kunoonya Mukama oluyo lw'omukaaga. Obwakabaka nga buteredde. Mm-hmm. Nazimba ebibuga ebiriko enkomera mu Yuda kubanga ensi yali eteredde so teyalina ntalo. Mu myaka egyo kubanga Mukama yamuwa okuwummula kubanga yagamba Yuda nti tuzimbe ebibuga bino tubikoleko enkomera ne bugwe ebigo enzige enzigi n'ebisiba ensi ekyali mu maaso gappe kati gw'olaba wateekako ebisiba n'oteeka kasikali n'oteekako sekanolya embwa kabiddenja naye byonna ababbi n'abazigu babiyitako Katonda ye kaba igaza bulichi kumiamini musambu. Bwa takuma chibuga. Haba tukumi. Embua. Haba sirikali. Sekanolia. Bakumira weredi. Na kugama makage batu itamo kusabane musumba biyamuka. Choto nekulia nekulia biyamuka mayari ya koye munga ya sabisiza wanimisana. Nesabanze biyamuka mautole tumutu alira katebi. Musumba biyamu. Nesabanze nekulido mwe mtu kumina ngamba lumba biyoto. Nempuliranga kulumba byote iranze bulina kubesimba kubyoto mbanga atasabi. Himara nokwegara bwe sirumba kubyoto. Katonda atubisigara byaka gwenozikira. ebyoto byake egwanga litabukana amakati gatabuka omwami waba mutabufu mukyala bana babatabufu byoto byachika byaka byoto byabukojja byoto byamasabulu balezo nazaka sadaka zonaze bawe tugenda kusasa sadaka zonaze bawayo ku byoto sadaka zente zebisulu sadaka zabantu tegera ejo nemi zimwe jikulumba jiri nebyoto kwejiva ne sadaka jeba wayo ne jambala amanyi kati mukwano we yambula obunafu ekyoto kyochaki bino byo nemi ojo ne jizikize ekyoto ndako kwera kapi yambule kugwa manyi kugwa musubi bintu byansi biveko ebya wedde byansi byo laba buti banene we gomba te we gomba byansi Sulemani ya gambu ulize chitabe echo kubiri, sule yoko biri. Na gamba vyo nae nae abikola. Buliche ya gare chisawe chenyonye. Katemba angareta uwe. Neye zimbile nsuku. Na akola atia. Tegera. Buli moto kati ya gara javuga. Ama yumba gaya gara jaso. Neye sulemani ya komekereza agamba. Ya gendo kulanga vyo nabutalimu. Habo lugando lina uchasoglo kubira mfocho kusaba. Uwe gomba guni mama singani inga gundi. Ndegu uwe gomba temanye biyariko. Likira wukwe gomba. Uwe gombe Yesu saba. Goba uwe gomba ye muntu wa saba. Ye muntu wa mulokuli. Ye muntu wa saba ye muntu wa nonya katonda. Tiwe gomba nga muntu wa saba. Tiwe tasa saba. Tiwe gomba muntu wansi. Tiwe gomba nga muntu atali mulokuli. Nawo mulokole kasitotu ukirira. Biyo nabe nabijia kunyweira. Paka rono damuguro yingire guru. Sulemani ya gamba biyo nabe nakomikiza ngabe nabutalimu. Kankuburie biyansi. Kwa hata choto choto guwa mmanyi to guwa musubi. Tutunuli na gundi. Halina mama toka gundi kampuni ye mama ngetita. Gundi mama angali burunji. Gundi mama ya fumbi wangai yesimi. Umayye mama. Umayinze nalisi na fumbi wanzijukidi. Ngwa mafu ama kagafa. Ne inga ndaba batambula babidi. Mama nga nage negomba. Abatambula mwami no mchara. Nga negomba nga mpulira nze na msirira. Nga manange singani no mwami. Singani no mwami wa. Nga negomba. Nga bwenda batambula babidi nsalirwa. Nga negomba. Bwenda babali makagabe nga negomba. Hama ina mataka nga negomba. Baganda bange bali na mataka gabwe nga ngamba mama nange. Ngena kuyanzi jula. Nzijukira mataka. Negomba. Bichi. Na yewe neba kawe chiro. Nepu ne chiro otu. Nga omuchara no mami nga batambula. Nenga mba tunuride nga anja samiride. Mwyo mtukufu na ngamba lekera okwe gomba. Wena wena no guamu. Kubango laba batambula babiri. Wena no guamu. Panenga anzi guamu. Nganze nansi eminembe jimbula. Ngangamba nange singani mfumbo. Bichi bichi. Mwenye mtu kufunanda gechi rotu nganja samyeze. Nganze nampede mtu nulira abafumba ababidi. Nene nyane mgamu kama sasira. Nerubo uruo uruo. Katinari nangu msaja gwene gomba. Kamugaga, kayefuga, nemuchara we, befuga, baliburunji. Ngangamba mama, baliburunji. Besi mye. Munange rwali runendo te chiroto kankubulerekera okwegomba no tulilo omuntu galiyebuga hali ali munyombe etulunango omuntu banange wena no gwamu no gama mama banange nange nabiri mwesere ebyo nga pulichi mucho nachafa ninga nino omwami gwe negomba ha ne rwali yoro nefune ekiroto banene baza mukama nefune ekiroto ngomwa omusajja oyo nga yagweddemu nga ali munaku mpitirivu nga n'omukyala yamunobako nga n'omukyala yagenda mu kiroto naye nga mu kiroto bali bonna bali bulungi beefu ga ino omulimu omulungi naye nga negwa nga mama yali bulungi singa nange ningo mukama nampe ekiroto nga yasiraana nga yaggwamu nga n'omukazi yanoba nga tambuza bigere Ninga mkama ansasira, nene nya, sonyuwa. Bane nga mfocho kume choto change nsabe, kabile katonda, nene nye, sabile chikachange, sabile guanga liange, nzira mkwe gomba, zona nezi guamu, nene nya masoga mkane mga mkama ansasira. Mkama nangamba wegairile, abantu aru, gairile maka, wegairile abana, sabile abana. Nende kira ukwe gomba, na yolo za waita meka. Waita hondo za nga mwaka, nga gumone chitundu. Ero mwami yobyo, nane bigwawo. nebangamba mchara we ya nova nange ne mulaba ko ko mkazi ya nova kiganga alibubi ningaba ne wana tuwe gombe la welele noda kumunewe gomba saba togwamu tewe gomba tozirika tokaba biche byabaddewo goloko kasaba kwate choto Bible egamba asa olwo munana asa yalina tubade kulunyolo kumeka olwo musambu kubanga yagamba yuda tuzimbe ebigo aha nebi ebigo enzigi nebisiba esi echali mu maso gape kubanga tunonyeza mukama katonda wape tumunonyeza. Kisa. Na petugeni buli kimu kyonna tulumbe buli choto kyonna azanaga tunonyeza mukama tumunonyeza atuwadde okuwumulaeru ineerui tekyali ntalo twebaka mirembe teba yadde akonkonako geeti teba yadde bubbi teba yadde ki akasente wekali abaana basoma teri atubanja gwe bona nonya mukama nojjawo ebyoto katonda agenda kuwumuza notuukirira ekyoto tandikira ku kikyo echo mu mutima gwo ennaku kwerarikira byonna biveemu busungu bukyayi bukambwe echo to kya mukama kiroke kikole ki Bible egamba gundi yali Eliya mbunaddabiza echo to kya mukama baseka bake kisoka 18 lunyindo za lwasatu mbunaddabiza echo to kya mukama ekyali kisuuliddwa nakiddabiriza n'alyoka ategeka amaziga n'akuma amina takubule bwe nabanko miyewo abamu olotanga enku ogenda okutyaba enku olote okumemuli oguzikira olote esigiriti yavumbera dda yazikira dda abamu okuma guzikira anti bwotyo bwogoloka bwosaba edda kyekabbiri nosumagira no guvumbeera ekyoto kivu gwe kizikira gwe ato mukama byatulaga uruto nete nsawo ya madamu kama gamba genda kwa mkusiko kuwanvu uruto tiaba agasiki genda kwa mkunonya mkamo kuwanvu kusaba no kusiba uri okuru mbente vyoto vyo na hiba debi kutomu kisago hiba debi letentalo mugwanga la fe Uganda amina katibuatyo asa urufanyuma atena ye na hapa kunonya mkama sule ya 15 jetubade tusoma na ye Bible gamba neba minyika mikanga teche alimine mba furuma ulero na furaba igwanga Uganda ayingira e Kampala afuruma agasente zibuze ayingira e waka buli kimu kyonna tatombo dala gwange gwakoze gutya sala yegenda siku nyomba siku tabuka kuma choto katonda linecho kudamu mukwano ebimbizo kuba byaze katonda ayagala kukolera eduka katonda ayagala kutemera makubu haleluya tugenda kusaba amazima ga katonda muguru tulumbe buli choto kyonna kyonna ekibadde kikola kye Zakaliya wano tetumaze yoko nga tugenda ku Zakaliya lunyo lw'omunana ku byomirembe ekyokubiri 15:8 awo asa bwe yawulira ebigambo ebyo n'ebyo Odedi nabbi biyalagula n'aguma omwoyo n'ajjawo ebyemizizo byonna mu nsi yonna eya okitegeera njagala oguma omwoyo mukwano guma omwoyo totya tukomewe eri Katonda tumunoonye jangu emutundwe aliyeyo kubeera ku lediyo huliriza tumunoonye obusamize buleke pasabadde abulira enjiri nagaba tudde emabega amina tumunonye mukama koma wotu udabirize ekyoto haleluya odde mwota okwate muto omuliro odde mwoyake odde mwokoleri ebibadde ubyo nabyerabira ebizikize ekyoto ennaku kwerabira banzi ba ibango ba wanu bakola batya omukazi teyansasula kinza okuba mizimu gyamu ebyoto ebyakome wabusamize bulogo obwenzi n'okuyiwa omusayi babba abantu bali azamanya abantu kati nga tulina kwenenya ebyo byonna tubyerabire mukwano tuddemu buto tukume ekyoto mukama ajja kuwa omusa Bible gai ne bazimba ne balaba omukisa katonda ajja kuwa omukisa mukwano mega haleluya katonda agenda kuwa omukisa mukwano naki tuddemu tuzimbe abakoseza twerabire abakunyiziza Sara. Mukama yebazibwe nnyo. Tuddemu tukume ekyoto. Tusonyiwe. Tusobole ekyoto kwakanga tetusonyiwa. Tusobola kujjawo ekyoto kirala. Ne Bayibuli eyogera bambi eri Matendo z'essula 5 nyobalinye lwabiri mwesatu tibwogenda ng'okutwala saddaka ku kyoto n'ojjukira nti waliwo omuganda we yakoze obubi oba gwe wakoze obubi sokolekwo saddaka oddeyo mala okwenda kutegeragana ne muganda wo kati wakati nga tuwayo saddaka ez'okusaba n'okusiiba tusonyiwe tutukwatagane ne abantu baffe tusonyiwe abakulembeze tusonyiwe baganda baffe tusonyiwe ba director abatasasudde tubasonyiwe nabo byabatabudde bamulwa kubate bwogera mwogerengako mukume ekyoto musabe kumacha mukume ekyoto nga mugenda okutandika emirimu abamukola na paledi baziyita batya amina mukwate sala abasula mu bisulo mkwate sala bino binakocha masomiru hagoto gonaga keyo haba gagatamula abantu na ingira wagatamule milio jokeza bichi haleluya bichi biyo nabijambi ya bichi kusadaka bano kulumba chi panange tukumecho otu siku era likirira Bible yetu gami naga kumomoyo mwana muziye kusomiru toka sija muzayo. Amina, atono dukira wa. Ni wono ganya mutika, ni wakawa bibi ila yu. Wetu tasawa wetu kumacho, weta kumacho utu. Niba meidi babira mga agoto. Hagubu sungu na kubiro mwana. Hagubu kawu ya uwe ya wabana emisuru. Bosi nga tamusasode, bosi ya mufuma. Bosi nga mukambu walia, nanyiga. Bosi bambi. Haba mwa kuzi baba mga agoto. Gabu kawu baba gaga tamba, gaba tude mga agobu sungu. Hagewa wagazimu. Amina. Galubare gunaga batu dumu. Tugenda kusaba. Alumu omutwe. Tugenda kubembe vyo tobyo wa mwebi haba lubare. Waloko kane wene nyenda ganezo. Mutegu kuru mateguona. Wene nyenda ganezo. Iwa mwebasa mira. Mizimu osanga jina kutula kugwe. Kajeji kuru miyombu so omutwe. Heze mandwa ze wa mweba chwezi balanzi baganda. Amina rubalezo. Tugenda jirumba. Mukama agenda kuonya. Agenda kusumulula. Sadaka zoneza webwayo. Iwape jibasa mirira. Haba lugo jibasa midechika. Vemi ujune jirete ndwadi. Kapulisa ga kansa. Bwavu. Tugenda kusaba. Agambatia. Mnana. Mwale ebi gambibyo. Nebi odedi na bibi ya lagula. Naguma omoyo, najewe bie mizizo, bio na monsiyo na. Ho, tugenda kweni ye bie mizizo bio nebi koledua monsiyo ya Uganda. Obu samize, obu logo obu enzi. Ebie mizizo ama bala, obu tamivu, ebie mizizo. Tugenda kweni nya, najewe bie mizizo bio na. Mubiuga bie yajako, Benyamini, ne mubibuga bie yajja, kunsi eyensozi eya Efraimu, nazo obuja ekyoto kya Mukama, ekyali maso g'ekisasi kya Mukama, okitegera z'obuja uwuli, wuduli wagenda nga kukakeeka, tokyali nnyawo osigala mu buliri. Sabuze ekyoto kya Mukama. Wasibanga wasabanga, wasoma Bayibuli eyo nayo Bayibuli kigambo kya Katonda kyutu. Hoyake. Tucha saba wazikira, tucha siba, tucha wayu wazikira, temo kwa tefaya, tuche gairira. Na kunganya Yuda, yona, ne Benyamini nabo, ababa iranga nabo, ababa mu Efraimu, ne Manasa, ne Musi, Simeoni kubanga, bamu senga banji nyo, nga baba mu Israeli, bwebala banga Mukama Katonda we, alina, ochitegira Katonda agenda kukoma kubera nawe. Agenda kukolera ebinene bonoja byomuzizo bichimu kyonna n'osaba n'ebibuga byonna bajja kusenga awo ne bakungana Yerusalemi olunyala 12 ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda w'abajjajjaabwe n'omutima gwabwe gwonna n'emmeme yaabwe yonna era buli atakiriza kunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri atibwenga oba muto oba mukulu oba musajja oba mukazi okitegeera. Tugenda kusaba edakika za fesizo zode kansume chawandikwa chimu Zakaria 1:18 tugenda kulumba emyojo najja baweso okuva ku kyoto ebikulumba ebitabangula Uganda ebigolokokera mbasajja n'abakazi Zakaria emu kumi na munana nenyimusa amaso gange nentunula era laba amayembana nengamba malaika eyali ayogera nange nti agomachi naziramu nti gano ge mayembe agasasanye Yuda ne Isirairi ne Yerusalemi mukama nanjolesa abawesi bana nenjogera nti abo bajja kukola ki nayogera nti gano ge mayembe agasasanye Yuda agasasanye abalokole agagolokoka mu basajja mu bakazi ne batamuka aleluya ne balumba ne baloga ne bafuwe midi aleluya ne babba emizimu ne misambwa aleluya ejirumba okuva ku byoto amina agasasanya uliriza nayogera nti gano ge mayembe agasasanya Yuda omuntu n'okuyimusa n'atayimusa mutwegwe na yebano bazze okugasagula okusula amayembe g'amawanga agayimusizza ejembe lyago ku nsi ya Yuda ne gajisasanya ne ku nsi ya Uganda ne ku nsi yonna amina abantu ne batamuka gwegwe omuyo gw'enjuki ne batamuka aleluya ababba ne babba abalwana ne balwana abatabuka ne batabuka naye nga mayembe naye nga byoto gye bawesezza amayembe ne galumba abasajja ne galumba abavubuka ne batabuka aleluya agasasanyi Yuda ekibuka byonna Kampala Seeta Mitiyana Jinja aleluya agasasanya n'agamba nti nno n'abamu tebayimusa mitwe obala bagasobola okusasanya ekkanisa kampuni naye nga ddogo oli yagenze ku kyoto n'asindika abasomesa bonna ne batabuka abamu ne bayombagana kampuni yonna abakozi bonna n'abakolera obulungi mwana wange n'osigalirawo okuddamu okuleeta abapya ate abamu g'obatendesi naye ng'oli yazze n'eddogo yaweseza yasindisa ezimu byaba bijjuda mu njuki ezo ezikwata ensi omuyo gwakutaamuuka abantu ne batamuuka aleluya naye nga tulumba ebyo tyonna gye biva ab'emikwano mukama yebaze tuwenenye saddaaka eziweebwayo yonna gye bagenda amayembe agagola okutabangula Uganda yaffe buli kimu kyonna kiraba abantu beeralikiridde amiina emisolo mingi beeralikiridde ate nga gyetaagisa nagyo ebizimbe bananyini babyagala bakasoma tebakyalabika mukama buli mwamu waali akosebwa n'ekkanisa ekosebwa ate abantu baleeta ebimu eby'ekkumi buli omu naawe gwali oyo naawe ogenda kukosebwa oyinza oganza eno gye ndi abazadde be baleeta school fees amaduuka be ganaagira obutale buli kimu kyonna kyonna tuwenenye Katonda aleete emirembe tuwenenye Yesu afuge afuge emitima gy'abakazi afuge ekyoto kya Katonda kyake kyaki mu mitima gy'abantu emirembe buli kimu kyonna essaala abantu bakkirize mukama baleme okutabanguka abantu basabe tugenda kusaba katukomeo katono tovaawo
1: Emmere y'omwoyo gwo. Ononye essomero erina kubangulira omwana kankuwanjulire Prosper Junior School erisangibwa e Nabweru okuliraana ekisaawe essomero lya kisulo wamu n'abava ewaka liri ku musingi gw'abalokole tulina Unebu Center Number tusomesa abaana paka ku P7 tusomesa abaana computer life skills era tubayigiriza okukola keksi emigaati donatsi n'ebirala bingi tusomesa abaana okutya Katonda tulina ekisaawe ekigazi obulungi era nga n'ekifo kyaffe kigazi bulungi tulina ne kindergarten okuviira ddala ku myezi mukaaga abakozi nga tulina
2: Tuina wako lika muana. Mulete ku Prosper Junior School. Tubali saburu unji. Security li guru guru. Tuina Sports ne MDG. Basomesa. Bazade. Bagala abana. Iraba manjiche bakola. School fizi. Zijambuli nsawo ya muzade. Irango kuwandisa abana. Kugene mumasu kusumero. Okumanyiri singa wo. Baku 0 musamvu 0 musamvu. Chinana. Chenda muenda 0 0. Uba. 0 musamvu 0 m. Chenda mumusamvu. Chinana munya. Asatu mutano. Prosper Junior School. God our provider.
3: Obulamu bw'omulokole buli lwa mukaga okuva sawa satu okutuuka ttaano ez'okumakya.
4: Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, in teaching, admonishing one another in psalms. Bwekityo bwe kiri omulokole atamu, biki by'olina omulokole, biki ebikufuula okubeera ow'enjawulo. If you can't access the word of God, that means you lack wisdom. Kisoboka kitya okutambula mu magezi ga Katonda? Bible egamba nti ekkubo erigenda mu ggulu funda tulitambuliddemu tutya, ate erigenda mu nsi kumekuzikiriza yoggazi, kati line kkubo efunda otambudde otya? Bwe bulamu bw'omulokole. MCF
5: Radio. Kino kinango kya njawulo eri abawuliriza abaffe abaagalwa aba kinamunana katonyeze musanvu, awamu n'abo abajja okusabira wano Emutundwe Christian Fellowship Church. Twongera okulabula nti Musumba Tom tasaba ssente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet, gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeyita ba agenti okukubira essimu. Ensonga za ssente zoogerwako mu kkanisa moka oba okuyita ku mukutu ogwa rediyo. Twongera okutangaaza nti Mutundwe na tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda, na yetu lina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo, na yenga betongodde ku lwabwe norecho tebalina kye bakola ku raffe. Tuongera okulabula nti mwegendereza abantu abakoseri nyali kanisa yaffe oba radio yaffe, na yenga benonyeza byabwe neshirango chikomi yao.
6: Here we go.
7: Kino kye kijjulo kye ssaawa eno ku 9:8 katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo.
8: Tonywezebwanga mu byakulya, mu nyambala, mu ssente, nywezebwanga mu kisa kya Katonda ne mu bulungi bwe bwokka. Otherwise ojja kwesanga ng'otambudde mu makanisa mu byoto, bakufumbireyo n'omutwe bagujjise. Bw'otegeera amazima, stand the truth. Oba amazima ogalabiddemu ebizibu bakoleki, abo beweegomba abo abannabyobulimba ebizibu byabwe toyinza bisobola. Kasito omale okulendagawo naye ekiwedde. Kati bw'ogezaako okuvaayo ng'omaze okulaba amazima, akolimidde. Obimanye kugamba nabulimba abanga musawo muganda, musawo muganda kasito ogendayo, osooka kukola ndagaano naye, omwoyo ogulekayo eri musawo. Toyinza muli asama, toyinza kukola ki, anyeenya obunyeenya, oba yagadde kukuba accident, oba yagadde kukola ki, olwedde contacts ze ziri eri. Era bw'obanga wali ogenzeeyo, njagala obeenenye endagaano ezo, zisazeemu n'omusaayi gwa Yesu Kristo olwaleero mukwano gwange. Aleluya.
7: Ekyo kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku 9:8 katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo.

0: Golokoko ulire chigambo na woyake eyo yabadde sawa ye chigambo chaba golokosi no musumba nge wagidwa Glorious Sites. He feba nabaliwo mukutunde ttaka nga tuyita mu estate za fenteketeko ko bulungi iranga poloti standikira kubukadde bunane kitundu tusangibwa na lukolongo ku kamera ku kizimbe kya makanga waguru wa AAR clinic.
1: Tambula no kumanya
0: mu program Golo-

0: obwongo bw'omuntu n'akwagala lwa mpaka. Haleluya. Tokkirizanga muntu gwe kukyayibwa mukamaawo n'akamwa, nina okwagala kabi. Amiina. Balina okwagala kwe, njagala okwata essaala buli wantu nawe obadde okyayiddwa era ogenda kulaba Katonda bw'agenda okikola olwaleero. Bwogere engalo Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. Era ekyambalo kino Mukama Katonda agenda kubanga akitwambula kye baali bakwambaza. Eddogo lino siri tezimaze bulungi, naye omuntu ng'akuloga asobola okubbako olugoye lwo n'alutwala ku basawo. Nolonya olugoye nga tolulaba mukyala gwe, n'alutwala ku balogo n'alungisaamu ebizimu, najja n'alukomyawo n'oyambala olugoye n'oyambaliramu ekipali ekyo. N'otuuka okulaba nga ki ng'okyayiddwa. Aleluya. Naye nga kyava ku ki? Baakubbako olugoye lwo. Mukama yeebazibwe. Katonda agenda kukola. Lwaki omala okufuna feva okuganja kuno? Katonda atandika nayo kukola, takulekera bantu bokka, naye naye atandika kukola emirimu egyali giremye mu bulamu bwo. Luka essula esooka olulimi lwabiri lw'omunaana.
1: Luke chapter 1 verse 28. Luka esula esooka olwabiri mu omunaana. Awo malayika n'ayingira omumwe n'amugamba nti, mirembe gwe aweereddwa ennyo omukisa, Mukama ali naawe.
0: Sawa omukisa. Mirembe gwe, who is highly favored. Mirembe gwe aweereddwa nnyo ki?
1: Okuganja.
0: Ye Mariamu, gamba nkutwala olwaleero. Otyo.
1: N'amugamba nti, mirembe gwe aganze nnyo, Mukama ali naawe. Naye Mariamu ne yeeraliikirira ekigambo ekyo, n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli.

0: sina bisanyiso binjogerako kati webankwata yali amanyikiddwa n'agenda nansijayo kati nayagala nneme kuva mu famire omukuba banjagala nnyo ate nga bali redi okujja okwanjula ate nga nze gwe banjula ndi mukoowu sibyendiko nembagamba njagala kuddawo ffe ne bangamba tetulina ssente ate tetuli wiringi kukuzzaayo ate nga simanyiwa wakuyita sirina nawe nsobola kuyita ku booda baba balina okuddamu ne bankwata kati neŋŋamba kati awo omugezi nina okufa kuba neewaffe sirinayo buyambi tebamanyi na gyendi kati awo nenjuza nemenyamenya mu layini yange nenjuza ebifaananyi byonna bye nayina naye ebbaluwa ya kyemanyi gye nagenda nayo saagiyuza mattu
1: kyobayita okufa olwo munsobere nga ataliimu
0: nga njagala kwetta ebya siriasi nfe kuba obulamu bwali kati bugaanye negye nagenda nga manyi ngenda kukola ssente sizikoze
1: ogenda tandika ozikola ate zikomera ovuddeyo nange sitaana
0: kati ebyona nga maze obbiyuza ngenda ngula eddagala eryente ndinywe nfe naye byonna mbikola naye bo tebamanyi kuba nali mbagambe njaa kuddawo ffe bagaanyi
1: bo bagala tugenda kukwanjula bwe banjula bamanyi tazaalangako
0: bamanyi tisizaalangako
1: mwana muto ate gwe omanyi byolesa e
0: Uganda bwe batuukira e Uganda byonna bagenda bimanya kuba ewaka baali baagala omwami wange kintu nga tebalina mwami yenna gwe nsobola baleetera ne bakkiriza nga bo baagala oli
1: abadde abalabirira ebbanga lyonna
0: ate nga naye abalaka akyanjagala nnoonya kati ŋŋenda waawe ŋŋambira nti Katonda yali yammanya era Katonda ye yali annoonya muweerezi kati ŋŋenda ogula eddagala eri edduuka liba limu mu kitundu weriba lya ddagala libaamu limu weriba lyangoye libeera mulimu mu trading center tewabaamu mulala
1: tebirimu bya competition
0: aa
1: amateeka nga mangi ate gwe twakomyeko eggulo system yaayo
0: kati ŋŋenda namuza eddagala nebyeri naye ng'eddagala bya biwumbi musanvu tugeze oba lya kasanvu nze nga nina 5,000 ezeeno kati nga tasobola dimpa yali afulita kaneŋŋamba kanzireyo noonyeeyo 200 ziwere kati nagenda okudda nga mbifunye ng'edduuka liggale nenkomawo kawungeezi nga liggale nenkomawo enkeera era ng'edduuka liggale neŋŋamba kati nkoze ntya
1: ekikwessa kuwona kiswala
0: butaswala kati namala ennaku 3 nga ŋŋendayo ng'edduuka liggale emisana n'akawungeezi kati enavaamu waaliwo famasi ŋŋendayo oyo omukyala oyo yali munauganda naye ng'abeera eri naye ng'oluganda alutegeerategeeramu kati neŋŋendayo nembeerawo nga nnyumya naye nemugana naye njagala kudda waffe kuba jjukira eri nali tisiina binjogerako nga newendwala eddagala ndigula nze mu famasi kuba nali siina bbaluwa enzikiriza ogenda ku ddwaliro eddene olina okuba ng'olina ebbaluwa ekukkiriza eya insuwalensi eri buli muntu abeera mu insuwalensi
1: e Rwanda
0: kati aba ayina ebbaluwa emukkiriza
1: tusobola kuva wano nga ffe wetugenda n'ogenda emulago
0: ngaoyinasoboka oba olina okuba ng'olina ebbaluwa eva mu bazadde bo oba ggwe nga wakola famiry eyo ng'ogiyina nga n'abaana bo bonna balina ebbaluwa eboogerako
1: katukomewo abalungi wano mu East Africa tukomawo tovaawo
2: banna Uganda ebyamwe biteredde nga bomba mkero. Nante somero li Midland Parent Secondary School lizo kubamalira wechizibu chokubunza abana amasomero. Eka otoka jansi kurugudo lwentebe wetu sangibwa. Midland Parent Boarding Secondary School liawandisibu era nilikakasibwa ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo. Era ne senta nambe tulimutano. Esomero lili kumusinja ogutya Katonda. Nga amasomo gonna ku mitendera gyonna tugasomesa. Atenga n'ebyokwerinda by'abayizi binywevu nga lwazi. Kuno sikutta kulonda kubanga omuyizi asasula emitwalo 89 atenga okwewandiisa kwa mitwalo 5 jokka. Ebitabo, peni ne uniform nabyo omuyizi afuna bya bwerere. Bwono okubira abakulu ku noti 75-4, 27-29 ne noti 77-77, 46 noti 73-5 nango onobo mponyezo kwogera torototo ng'owoomu mwatakuba.
3: Halo abayi mumpulia wanje ha banywanyi busilide bujja kulaga ni screen yange yo mugira ba
4: wawo nawe
3: lekera ukutamatama tandika okugamba nti kiwedde
4: ne Airtel Business Network Solutions with me a network yesigika atenge dukanyizibwa bakuguba Airtel tuwachi alikutataganyizwa na kutuba mu network na ye omuyunga gano gwesigika ne Airtel Business Solutions
3: jen ngambira IT banfunye Airtel Business kati tukubire koko emobilitano Uwatu wele zubaka ku business.support@ug.airtel.com Airtel.
5: Ulamu ucha ankalani radaranga tukoze seza momo. Utawa njizibu huno nya change wano na wali.
6: Hey, papo inamuka change hao.
5: Ukakibu kwega ija kusente zizo.
7: Conductor, balance wange.
5: Nibisede bimu, ziku yikako. Ato urusi, nizikubura nako.
6: Panang, nkumi za ngeta na mozinda videko.
5: Wewa lokalu vidizi wa mungeri ezo zona. Kozesa momo app, obanyega star, emomo kaga tano, star satu hashi. Ogusa sulide chintu chona, awantu wona. Onyumirubu tasaru wako sentezi sindika. Ngo sasulide vintu webika wansiwe nkumi tano. Urinama anyo kubira u. Ngatoka lubirizi buwa. Ago, gemanyi ga momo.
8: MTN.
5: MTN Momo Uganda Limited. Irungamizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Butere tukomye oli kuchenda munana katunyeze musanvu mu program yenganzi muuli muwanguzi mukwano yenno takula chitawanika banafa balunja ba Midland Parent Secondary School basange bakautoka Jans School Gudu Entebbe Sumega Secondary Senior 1 paka Senior 6 msingi gwa blokole security ya bayizi ya amanyi bayina center number bayizi bayita bulunje bitabo pen uniform omiza bifuna kubwerera kuandisa abana kugendera dala maso kautoka Jans okwandisa mtwali 5 kusawa okuba kusawa bili ezo kumacha mpaka 10 ezo lwegulo namba simba jituwade ku 0755-904-393 ne 0780-31-393 atebo mikwano jafa abalala abalungi aba Africa Renewal University balokole nga balina amasomo agenja ulu mu diploma degree master ne PhD eranga ebaniriza mu Africa School of Film and Media Arts ibangula generation mpya mu kukola filimu ne mukuyiya okusukka kukusanyusa obusanyusa na yenga batereza endaba nembera y'abavubuka basomesa bachelors ne diploma in film ne media arts era nga balina short courses zonna nga zisomesebwa mu buliwo ne ku online abasomesa bakugu okuva mu Uganda Africa USA nga balina obumanyirivu bwansi yonna mu industry eno abamaze okusoma bafuuka ba directors producers editors n'ebyala bingi era nga kyangu omuyizi okufuna omulimu nga okweta oba okwetandikirawo wewandise leero mu intake ya May ne August ebuloba mu town ku Mitiana Road oba kuba ku 0708-09-04-59-38 gwereza ku email filmschool@aflo.sc.ug oba kyala ku website yabwe ku www.aflo.sc.ug bwe batyo nno bwe batugambe tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe ate nga temwerabira nti enjiri ya Crusade Pastor Tom ne Justin Mugera Mutundo Christian Fellowship wamu ne Bishop Patrick Chikwenfuga owa Full Gospel Church Lushelere mu Kirihula District bategeeza abantu be Kirihula Lyantonde Semba bule Lushere Nyakashalira Sanga wamu n'emiriraano nti bategese olukungaana ne Crusade y'enjiri nga mwenda mpaka nga 12 May 2026 Full Gospel Playground ya Lushere Kaguta Road, Kiruhula District. Wajia kuwa deliverance seminar kuva kusawa nya atolo kusawa kumi ezaka ungezi kulusedi etandike kuruo kubiringa kuminabiri ya pastor's seminar. Tuchia agena maso no muanguzi wafe mukaseira kanoke njene. Muanguzi wafe.
0: Wani msunga.
1: Katwe yongere yu maso. Otuse jukira walioma nye wagamba ati abasalu ni wata ni kukubo lirevi famuru anda. Na system ya werietia.
0: Erite wali muzanyo. Eri amateeka gawa mateeka. No mu Uganda tuyina emirembe. Kubana omuntu weri obanga mutuuze obanzaalwa yawo atambule ndaga muntu ajina mungalo. Oba ogenda kudduuka ekubeera mu nsawo.
1: Nabo bayina ndaga muntu ngezaffe.
0: Bayina ezaffe nga zino ezaffe naye ezeeri. Evo ino kubanga otambula n'ebikwogerako. Kuba okuvanga wano ne wali wabeerawo kyamaani. Wano na wali waliwo kyamaani. Ate ba kyamaani beeri babawo ekitiibwa nnyo. Nga wakitwala ndowooza osi we Uganda. Wa poliisi. Kyekitiibwa kye bawa ba kyamaani. Leka bino ebyaffe bye tubayisaamu amaaso. Oli wajje wuwo omanya ze lwa nsonga. Olina okubanga ofukamira. Eri ng'okwejala bya bino ebyaffe ebyeno bye abawala bye beejala byawe batyo eri tebiriiyo.
1: Okwejala byanga ki?
0: Ebyo bwenzi
1: obwamalaaya.
0: Obwamalaaya ebyo tebikola nnyo.
1: Okuyimirira ku street.
0: N'ogenda ebyo ng'osulasula kasasiro. Oba mukyalo nnyo. Obuyonjo kikulu eri. Kuba saala bakokyalo nga waliwo akaveera ne bakwata nako bakusiba. Eri obuveera tebukola.
1: Mpulira.
0: Era abanayuganda twamanyi kati abakyala okuwasa.
1: Abakyala abawasa.
0: Era eri bw'owasa omanya owasiriza ddala nno n'omugabo ogenda muwa.
1: Kasita osalawo nti nno obuvubuka omuleese waka.
0: Omuleese. Bino by'ogamba nti kati nkukooye nkugobye. Agenda n'akuwabira ne bagamba ebbanga lyamazeewo muwe ebibye.
1: Kati ate jjukira ke kaali akazeeko.
0: Ate ke kaali akazeeka. Wenkwagalako ne nkukoowa nga nkugoba.
1: Kaali kaze gwali kyali kiki naye kaali kafuuse akaze.
0: Gwali muzimu.
1: Bw'omukoowa.
0: Ngamba tambula onviire. Naye nga era sireeta wange. Naye eri bw'oba omuleese oteekwa okumuwa omugabo. Era ne woba omwagalako bwagazi ng'asazeewo ng'abantu babadde nga waliyo abantu abamumanyi nti mweyagala. Era abakuwabira n'omuwa.
1: Kati eri omuwa kinaki?
0: By'oba oyina ebyobugagga. Bw'oba oyina ttaka ng'omuwaako. Oba oyina ssente ng'omuwa.
1: Abakyala.
0: Ne waba mukyala omusajja ng'akuwasizza n'atuuka n'akukoowa. Era bagamba ebbanga lyamazeewo lye babala.
1: Ebbanga lyamaze naawe.
0: Lye babala ne bagamba nti olunaku oba onoomuwa ekiwumbi oba bibiri. Paka ebbanga eryo lyaba amazeewo. So awo seejaajaamya. Abantu baali bandaba naye ng'etteeka likukomako. Nga n'eri abasajja beeri nga batya. Era ky'ova olaba.
1: Waliwo ekintu kye neewuunya. Nina mukwano gwange wano ye mukyala we yamuleka e Rwanda eyo ng'amuzaddemu abaana baali babiri. Naye agenda omuleeta wano ng'omukazi oli yalungi waalinga ttaala ng'omulengeri n'oga Katonda wange. Naye emyaka gyonna gye yamalayo nga teri musajja amukola ki? Nga teri musajja amukwatako.
0: Tewali etteeka eri libatteeka.
1: Kasita bamala okukuzaalamu tewali addamu.
0: Tewali. Kuba eri babagatta basooka ne bagenda wano kumiruka. Ne babawandiika mu bitabo. Era ky'ovola abantu beeri bwakuwasa bayagala agende ewammwe. Musobole okutambula mu mateeka kuba eri bawasa mu mateeka. Kati eri musooka ku mudugudu kye ndowooza kumuluka wano.
1: Mugudugu.
0: Omudugudu. Ogw'ekyalo ndowooza. Ke kubanga ewa kyamaani. N'abawandiika kati awo ne mweyongerayo paka mu government ne mugenda mu church eri bya mateeka
1: muva kuwa chairman ne mugenda ku district ndoza bwe muvao ne mweyongera yo
0: bya mateeka teri kuzanyira ku mwana wo muntu
1: ewa mate baba batuletere ne Uganda
0: olaba we baveri ne batuke no ate bafuka kirala
1: ebi basi bibaleta
0: ate no une we batuke no banywa nnyo omwenge
1: ate ne benda nnyo
0: eri teba omwenge gwa bei gwa bagaga
1: Uganda zabu
0: kubola ba saidi ze wafe we wa refugees aba abantu banywa nnyo omwenge
1: mwenge gwa bei okwetunda
0: si kwambuza si babateeka naye ngolaba banywa nnyo omwenge eyanze nali nkirabanga banywa nnyo omwenge naye we natuuka eri we nategeera nti eri babanga bali mukomera
1: batuuka ene waffe
0: ne bajaganya
1: ne beetaaya
0: kubeene waffe osobola n'okuva ano n'ogenda nga nendaga muntu wagirese n'ogenda mu kibuga n'okomawo naye eri tekisoboka tekisoboka era osanga omuntu n'akubuuza nyabo oyimirira leeta ebikwogerako ate ng'akulaba nti oliweeri naye n'abikubuuza seeri nekye nasinga okwagala ennyo buyonjo kuba n'ennimiro z'omanyi bino bye tubeera n'ensuku zaffe bugenda okukya ku makyanga baakusimiddemu ebinnya by'ebitooke binene ebitwala amazzi ebikuuma amazzi mu lusuku
1: nagambe musumba kyonna byonna byayogera bituufu naye bwe tutuuka e Uganda ffe ebintu ne tubikyusa bukyusa Uganda zaabu
0: nnyo
1: naffe tugezaako sisitemu egezaako ejja oluusi nekuma mukubo
0: abantu beere ate bawulize nnyo bawulira abantu abakulembera bwe bagamba nti leero tugenda kukola obuyonjo mu kifo bwe kiti bonna ekitundu ekyo kiggalawo kalibe edduuka kabe maka ga muntu bonna baggalawo
1: nina gye mpise nga tiyagasa ku akyuma anti bali mu sisitimu ya operation ya kujjawo bu container naye nga abantu bagamba temujja butwala obwaffe
0: ate eri bawulize nnyonyonyo kugambye kyamaani weeri bamulabanga osi weeno kuba osi waatuuka mu kitundu bonna bavunnama ab'e Uganda
1: wangi
0: naye eri kyamaani
1: kyamaana nga ab'e Uganda osi Uganda yo Katonda yagiwa buwi mawanga matabule
0: eri omuwala we Uganda tasobola fumbirwayo
1: omuwala we Uganda
0: tasobolayo kuba eri omukyala yaba n'obuvunaanyizibwa obukola
1: ludda wat maama
0: e Rwanda
1: omukyala gw'okola
0: gw'otwala nnyo eddaala era n'omwami ne waba alina omulimu gwasalawo nti sente tuzikozese bwe tuti ne bwe tuti kuba eri abakyala balina nnyo eddembe era w'omusongeramu n'akuwaabira bakutwala ne wabakoye nagenda n'akuwayiriza nti wamukubye oba wamukoze kino bakutwala butwazi
1: wano ewaffe e Rwanda wano okumpi bwe wati bintu si byakusa
0: era nze neewuunya ne ŋŋamba ffe tuli ludda wanga tuli bulungi bakukuba n'odda wali
1: ate n'abakulembeze baffe bakuwulira
0: ffeno tuli bulungi
1: ati ngenda nempitako eyo mu kiraasi n'osangayo abaana abawala abanyirira abanyalwanda nga bali eyo n'ogayima amasinga babadde bali mu maka so babakukusa kuva eyo ne bajja eno maama ne bakola obwamalaaya n'ekyo si kirungi ate bannange waki tebabawasa bonna kasita ozaalako e Rwanda muteryakuwasa
0: oba ofuuse ekitagasa
1: kasita kakutanda ne weezaaza
0: olwawo eba kyansi ekukwatana bukwasi
1: okukola ki
0: okuwasa eri
1: kasita obanga wazaalako ne bw'obeera mulungi otya kaakati munnaawe wuuno munne waabwe banaemujjukire muganda waffe gwe tuli naye ye alina bataano naye ye waakulimba agamba alina abaana abiri mu temwerabira ye obulamu bwe bwakulimba mpozi awo gwe wali weefudde ki
0: awo nali muwala siina mwana tebabimbuuza nabimbuuza ebyo kuba nendabika gye nali ndabikamu yali tekulaga nti nina omwana nali mulungi nnyo nga tosobola kutegeera nti nina omwana ng'akaleega tekanvaamu nga tosobola na kutegeera kuba nali siina sayini yonna eraga nti ono yazaalako
1: mugaba tomulina
0: Ate noru shindu nga toso adula banga sikuwe ya ambulide.
1: Elukindo balula banga uwe ya ambulide.
0: Inga uwe ya ambulide. Ato muntu olukindo wangi muntu nga toluwe tegeleza nyoto soba na manya. Ntiba nongo sako.
1: Olulubuto obulu wazala nga walusi banga nosiga zaka kende.
0: Aha. Olubuto wangi ranga rutono. Inga toso akuntegira.
1: Ebele te liyo nsangako.
0: Aalio libera mkarega Eva. Ateneri nga bagala nyo beri obuyonjo okubera ngo omuntu oli muyonjo ne wabo ogenda kulima olita kutegera nti ogenda kulima
1: bana basajja katwali agala omusajja akutwale nga atwala kiwedde atwala kirimuttu
0: atawo nalirwanda nali sina kirowoozo kya kufumbirwa echo te kyandi nali nzirusona atengende eri atemfumbirwe echo kyali te kindi mu era kyovala lwaki lwaki nyingizamu nga mbagambe njaga kudda ne bagana ne ngamba kanfe wachi liba nga ate saagala nabe wafe balabe ku mulambo gwange
1: olu ensonyi za kukwata nnyo
0: aanga nechaye nnyo olwono yagenda nanyonona eri
1: wadduka ono omwami
0: gwendi nakati
1: yagenda nayabye ebyama byo
0: kati nga mpulira nga saagala nabo baddemu nakunda bako
1: abakazi abakuuma akafumba tumidde nga wava gye wava tewali yamanya bikwatako naye kakati buli omu atandise obitegeera awoobula okufa
0: era nze Katonda yansaasira busaasizi
1: bambi ne bannange sitaani mulimba nga lwaki seeyabya ne ŋŋamba nazaalako mundeeke nammwe
0: anti era ne woobyogera nti wazaala eri terya nali saagala kufumbirwa kati mu prosesi
1: ng'odda e Uganda yo
0: eddagala ng'alibuza eryokwetta ngenze nsinkanye omusawo oyo kwano gwange mwagala nnyo ngangamba kati baganye eryo etteeka liba tteeka n'agamba kati genda ewaki amaani kuba bo babeerayo nnyo ne meeting mu butale bwabwe tewasobola kugwa naku bbiri nga tebaleese meeting nga bagamba tokwatiddwa ne chance goina ne chance wali eri bali mu lukiiko tugende nguwerekere baino kuzaayo lwaki baagala bakuba kuwasenga te gwe toyagala baino kukukusane bakuzaayo gye baakujja ne wobagamba kati nogenda n'obawaabira babatwalirawo direct ewa Kagame kati awo namperekera era olwava bwe bati mu meeting ne bantwala direct awo oyo nali mbeera ne babagamba enkya bugenda okukya ku makyanga mu muzizaayo
1: e Uganda
0: gye mwamujja nze nabagamba bugambi ne omuntuusa ku booda awasigadde mba mmanyi gye ndaga ne beegayirira oyo kyeyamaani nnyo kuba babasaamu nnyo ekitiibwa
1: nze nabagamba bankukusiza nga bandeese kuba mutujju wano
0: babatawusi eyo sobola nali sobola byogera
1: nga mbayinza okuba kye baatya mukazi omuyaaye aba muyaaye ggwe
0: ate nali muwombeefu ngera nga omuntu wonsanga tosobola kuntegeera nti ndi muyaaye tosaana kumanya nti ebyo byonna nabikola
1: katulako ebisebuka
0: nga tosobola kubinsuubirizaamu kuba nali wampisa ate nga ndi mukozi guli omuzimu gw'obuddu nga bantu kye banjagalako kuba nali mukozi nnyo nga seeganya
1: Kyala kintu.
0: Kati awo.
1: Mpulira.
0: Newagamba kale. Naye nga erawo yavaawo ne bagamba tetugenda kuzaayo. Negamba kati nkoze ntya nange kati oli owe eddagala ganye okuggulawo. Kati kye nakola. Negamba ye lwaki sikubira mwami wange ono. Nendaba kikyayogera.
1: Essimu yo wali ogirina.
0: Eyo tenva mu mutwe.
1: Baagikulekera neeno.
0: Enamba yo tenva mu mutwe naye layini zonna nali nazimenyaamenya. Naye enamba y'ono yo nga ngijjukira bulungi. Kati eri nga nafuna emikwano engeja nali wa saaluuni. Kati nga waliwo awo mobile money. Nenga ne musabe essimu ye ne nteekamu enamba y'omwami wange ono omulungi gwe nina kati. Ne mukubira. Ne muganjaga kudda Uganda. Naye sina sente. Naye era nga njagala mpe sente. Saagala mufumbirwa. Njagala nze nkomewo kati ntuule waka. Namba sente nga mmeka. Ne mugaya 15,000 gye neetaaga. Naye n'agamba kale. kanzitekeko. Kuolo te yazitekako, enkera na gendo kulaba ngazitadeko kusimu yoyo. Na gendo la, erite bali azama nyamatu. Na gendo wangaze kusauni ngangambaba kutedeko sendi. Kati ya wengkera ni mbagamba nonjagara genda. Nako ne vampayo ze vampayo ne vamperekera. Olwa chisa cha mukama yali yamanya. Era yante mere kubo manku. Bawe natuka mupaka. Eyeri. E moto ke yantu usa kubode. Era ya bale wa ina kufuno muntu wanku kusero kunko miyawo. Owa moto kane tuogela na ye. Era yali amperekera doku untu usa kubode. Te yantu usa yandeka wa mupaka. Kubana kuatagana noyo driver. Na ankole la bulichimu. Era nezija na mpo omuntu era na naye Katonda yali yamanya. Katonda yamanya era simanchi nezija mukama kuba newe bankukusa twagwa mu ambusi ya maji atenga nalinda byeyo omuntu gwe batta
1: baba kukusa batia era baba komezawo mu basi bakula
0: batia muita munsiko
1: so kunyumize
0: bakuyiseyo mu nsozi mu nsikeyo kati ne bakugusa ku boda. No ugende ibweru nga bakufulumiza mu Rwanda nga bakuziza mu Uganda
1: e mwayitanga mu bisiko
0: kati ayo munsika ate nga wabera ya abasirikale abakumi abayingize eri walaje eri tewayingira yo walaje ono gwe banywa webitoka abenu
1: muno buvera
0: a walaje ono webidomola
1: webidomola mu
0: era ne bakwata sasi tebali nzambu obate bakusibe okuleko oli gwe bakutenga agutunda bakusibe miaka musanvu. Yene basanga kachupa buchupa. Buno obwafu obwe Uganda nga kali mu nyumba yo.
1: Uganda walaji.
0: Nedda buno obwalwe nzoli. Eriwe bakusamu abamu. Nga kaunya walaji.
1: Wadeteka li amanyi. Na yera bakukusaka walaji abantu ni baka yunize.
0: Baka kukusa. Kubaka liko nyo sente.
1: Nenjaga ne bajintu wala yu.
0: Enjaga yo saji laba. Sinja kulimba na yena laba walaji. Atene laba kugwe bata. Nga mulaba eri tebayina excuse nga bakutene ebidomola kati oli ayinza n'okukolera
1: bagala kutamiza bantu baabwe kiki
0: simanyi
1: okay.
0: Nga oli akoledde tima n'akwata akachupa n'akasule wona agenda ku polisi bajja ne bakutwala toyina bwe weewozaako nga bakasanze wo kati ne tugwa mu ambush. Hana gama mukama bagena kunzi tango olio msaja we nalabanga bamutta. Nema mukama uonyamba kati ya unenko lenda gano ne mukama. Lenda gano na jikula kumachanga anzija ni gama mukama uonyamba nunzi ze yugana ngandi mulamu. Ngena kuweleza nubulamu wangebona. Siri damu kola chibicho na. Ngena vera anga mumasogo.
1: Mpazi mukama alio mumanyi kaka tono.
0: Nenko labwenti obwe yamo. Ningama mukama konzi ze Uganda. Nga ndi mulamu nga sifudde. Kubana geza ako kufane bigana. Nimga wonzi za yungi na kuweleze na kuzona.
1: Mwaka chogo mchala chintugwe tulimuru.
0: Au bili, abili mwe bili mwezi ogwe kumi na gumu. Nga tuge na mbili abili mwe sato. Luemvo i Rwanda. Kati, tugwamu ambu sivatubu za mulagawa. Omukazi na ina avu amu na gambo na dawa abu Uganda. Nga muna nzisa ambade ya buwi. Na gamba katigumu tuwala wa. Ntinange nonya kasente kula vili labana bangi. Nivangamba janguwana. Nivangamba katimfunde mukama nyamba. Nivamusa umusawo inamovichi. Nivajikivira ngatemuli. Nivangamba kale genda. Uliyo msaja vamuta nivangamba genda. Nwa wanga wa muta dene watuka ni wa mkuma masasi. Kati mkama jenga mkule mbedo mkazi nganze ni mawekani wa mkama nyamba wakienda kuhuzita.
1: Wa mula wa msajja nga wa muta?
0: Wa msajja na mula wa mkama gena. Kati wa mkama gena ni wa mani wa mkuma masasi.
1: Nga na ulikula ini yemu?
0: Uluona linchi alieri nga mula wa mkua atiromo trading center ni wa mutirao. Kati nenda bubukodyo bonawe bakoze sate nange bano gwe bangamba atenga bona bayine mundu bamba dubukokolo ninga mukama nyamba
1: tuli mukulota obambuliwo
0: mubuliwo nga nkoma we Uganda
1: achachachi
0: Mujimu ambush batu gudem. Wao batu anewagamba haa weda tulinze mwe.
1: Olongoli nani?
0: Omuchara yali anku kusoko ngomi yao. Newagamba mugende. Na ye abalalabaja mangu. Mwanguwe. Hani ngaba banubali imba. Bagala nsembele muli bankube. Eranga anza usichaye na mutima. Nageno laba tuwe sekona. Tubulideyo na bale ya tubayiseko. Ningama mukama. Kati wetu watu ukanamfu hako. Nangamba kati genda. Ave Uganda ate boba kambu inyo tebagala kulaba kumunya Rwanda. Ambushi ye Uganda.
1: Hey.
0: Ni wangamba kati goba kukuba wakubuzo wagame nsefa mruwana nzire wafo yogero Uganda. Toyogera lunya Rwanda.
1: Olo tuchi aliera monsiko jemu kukusizibwa. Hey. Siko muli waliyo yaba sirikale bulijeyo yuna yuna.
0: Hey, wali yaba sirikale haba kuma yu.
1: Haba kuma.
0: Hey. Elite sio wako zanyirwa. Babera bakuma bayingize ebintu ebyamagendo.
1: Kani wagamba no wotu use. Ate tukegera nti nno ndi munyarwanda.
0: Gamba udaye wa mu Uganda yogere no Luganda.
1: Olwanaki akuwa information yeyo.
0: Ono gwena wa de center nkukusanyize mu Uganda.
1: Yeta ati anti bayinza okunkuba amasasi.
0: Wabere no mu banyarwanda bamugumu. Na ye banona ye abe wafe yali abatya. Chovola ya gamba genda nzingenda kujira ko mpole mabega. Na ye uoba sanga u bagame nzimva mu Rwanda nzira wafe yogere nabo lulimirwa mu. Echa nyamba sina gwe nasanga u. Na ye najja era ne ntuka mu bantu abalala mu ka trading center u. Kuboda, kuba bodo bojirengera ngeri, nga gwe inawo bulukide mwenu, ngoli mu Uganda.
1: Naye nsi etambuza abakazi. Tuchogere tutya omukyala kintu. Omutima nga gukwewanise maama. Abaana bote wabalowooza nga kongoli musiko bakko kusa n'ogamba abaana bwana.
0: Bworeda nali maliridde nfe. Naye awo namala okusuubiza Mukama. Kati ate awo ne nkomezebwawo entiisa. Munzi. Naye awo nabeere eri Rwanda nali sitya. Ngambo baba ntomera bantomera oba nfudde ntya nfe. Kuba buli kimu nali mazo kimenyaamenya nga nkyejjeeko.
1: Laini zo nango ziwedde.
0: Naye
1: kati ng'omulambo gwe bali gujja wa mwana gwe.
0: Nga ebyo sibirowooza kwera nga saagala bagulabe.
1: Kati gwalowooza nti omuntu oli yagenda n'akwanika kyogamba bonna ba ensi yonna yakutegeera
0: awo wali otani. Omulabe yali yanyingira mu
1: mulabe yali yakireese buleesi. Mukazi alina abaana be bataano, mukazi alina famire, bufenge ekinyonyi. Kale sitani tukolimira atooba. Waliwo olunyiriri nga tugenda okuwummulamu luli mu kkose ya ttaano. Olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano. Lugamba ndigenda n'enzirayo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe. Ne banoonya amaaso gange mu kubonyaabonyezebwa kwabwe mwe balinyiikira okunnoonya. Nikola ntya?
0: Koseya nnya ttaano.
1: Koseya ttaano, kumi na ttaano. Ndigenda n'enzirayo mu kifo kyange. Eyo nno munzikirize mu kaseera kano mikwano gyange abalungi ngenda kubanga nkomawo mu ddakiika zaffe ezijja tovaawo.
8: Emmere y'omwoyo gwo, emmere y'omwoyo gwo.
9: Oli muzadde ayagaliza omwana w'obuwanguzi mu biseera eby'omu maaso? New Creation Junior School Day and Boarding kye ky'okuddamu kyo. Tutegeera omugaso oguli mu kunyweza omusingi gw'ebyenjigiriza by'omwana wo okusinga abalala bonna. Tusimba essira ku byenjigiriza, okutendeka n'okuwa abayizi baffe obukugu bw'okweŋŋanga okusoomooza kw'eby'omu maaso nga tuli ku musingi gwa bulokole. Tulina abasomesa abatendeka obulungi, computer labs ez'omulembe okutegekera omwana w'obuwanguzi mu NNC ejjudde tekinologiya. Tulina emmotoka esaabaza abayizi abava ewaka era tulina ebisulo ebigazi nga biyonjo. Abaana tubaliisa bulungi n'emmere evira ddala mu nnimiro. Tutumbula ebitone by'abaana mu mizannyo, okuwuga, katemba no kuyimba okuwandisa abayizi kuchagenda maso kusomero lyaffe erya New Creation Junior School Day and Boarding mu Wakiso Town Council meters bino kuva ku Main Road tufune ku simu note 3998 munana note emwemu musanvu musanvu oba note musanvu tanemu tano munana mwenda pili emu mwenda osobola okukozesa ya WhatsApp ku note musanvu musanvu nya mukaga note munana note mukaga satu New Creation Junior School Day and Boarding tusoma kwe tugamba love and hold the truth
10: New Creation Junior School.
11: Chino chinango cha njaulo eri abawuliriza abaffe abagalwa abakina munana katonyeze musanvu awamu naabo abajja okusabira wano Emutunywa Christian Fellowship Church
12: twongera okulabula nti Msumba Tom tasaba sente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter obukozesa abeyita ba agenti okukubira essimu ensonga za sente zogerwako mu kanisa moka oba okuyita ku mukutu ogwa radio twongera okutangaza nti Mutundwe na tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda na yetu lina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo na yenga betongodde ku lwabwe norecho tebali na che bakola ku rafe
11: tuongero kula blanti mwegendereza abantu abakoseri nyali kanisa yafe oba radio yafe na yenga benonyeza byabwe ne shirango chikomyao
13: chena munana katunyeze musanvu Kampala chena mukaga Fort Portal, chikumi musatu, akatonyeze mwenda, Iganga, chikumi, akatonyeze musanvu, Masaka, chena musatu, akatonyeze tano, Mwende, chena mutano, akatonyeze munana, Mbale, chikumi musanvu, akatonyeze musanvu, Mbarara, chena mukaga, akatonyeze mwenda, Masindi, chena munya, akatonyeze musanvu, Kabale, MCF Radio.
14: Esawa ziweze musanvu ogwe misana.
15: Here we go.
16: Chino che chijulo che sawa eno ku MCF Radio nga chikutosibwako.
17: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira. Chola bacho wangula.
18: Sakune bannaffe aba
16: MTN voice bundles ezikuganya kuba ku buli mukutu gonna ku bei dondolo. Nyiga star 10 star abiri mwemu hash. Obokoze semi MTN app olondeko daily bundle kubanga wetu ogera tatuba akokomo. MTN Uganda, erungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
19: Jukira omuliro gwe watandikira kongolokoka. Jukira okwagala kwa bandu bagala mukama Katonda, niyakati ebizibu bikujjemu okwagala mukama Katonda. Ngabo oyingiddemu ogumiikiriza, kati njagala oyingiremu okwagala mukama. Omwagalire ddala n'akajanja. Abakyala abafumbo wano mbasomesa gwe. Abasajja tewagala kutwagalira ku mutima. Omusajja yenna ayagala mukolerako kajanja mujagatte mulereeko ku mubiri muweweteko mu kiwalaata muliise ng'omwana omuto neggwe omusajja wange mwagala nesajja lange ndyagala olyagala ki kyokolawo mwagale nga bw'oyagala omwana omuto bebi musajja ye bebi asooka awaka ekiro nga tonnatabala genda ng'obika abaana sookulaba omwami yebikudde awo tolina w'odibira kakati kasitoyagala katonda n'omwagala tomwagalira bwere wadde olina ebizibu wadde tonnafuna kintu wadde kiki omwagale nga ye bwakwagala yakwagalira mu byonoono byo ate n'ademonstratinga laavu n'akuwa omwana we teyakwagala mutima kyokka nenakwata omwana n'amuwa naawe mwagala to olage okwagala bwere
16: kino kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako ekyokunywa kya Rock Boom mu Boom Chakala nga bw'owangula
18: sakune bannaffe aba
16: MTN voice bundles ezikuganya okuba ku buli mukutu gwonna
20: omanyi kye weetaaga
21: ona

0: Yananteeka ku nsi nga bwe kuva wano. Kati olwo n'ebyokufumbirwa sikyabiina mu nze. Kati ate siyina ssente ate nina okukubira omwami. Yalina okunyamba ate simuyina mubongo bwange nti ngenda kumuddira mpase. Ate nga yalina okunyamba.
1: Yakubeererawo tavaawo.
0: Tavaawo. We namukubira ne mugamba nga nfunye eyo omulimu. Kwabo we bateeka refugees eyo mu kampu nga waliyo ekitongole ekiyigiriza abaana eby'emikono. Kati nga waliwo omuntu anfuniddeyo omulimu okubasomesa. Kati naye nga neetaagamuko ku ssente esobola okukola ku mpapula biki ebyo. N'angamba sikwagala oddemu bakukozese, ojja kwekozesa. Naye mbadde njagala osooka ojje ogendeko emutundwe. We nawulira emutundwe munze. Nawulira nga nina ekintu ekinvuddemu munze mu mutima gwange. Ng'omuntu bw'oba olina obusungu n'owulira ng'olina ekintu ekikuli ku mutima, ng'owulira oba oyagala okuba omulanga, nawulira ng'ekintu ekyo kinvuddeko. Ne mugamba olwo nga nzijja nga mbeera wa. Teyasooka kungamba. Namba ojja beera emutundwe. Kati olunaku we lwatuuka, ne mubuuza kati nzije n'engoye. Namba jangu n'ebintu byo byonna. Ne nzija. Yali taliiyo, yatuma omuntu n'annoona ebintu ne mbireeta. Najja n'ansangawo. Kati ntandika olugendo lw'emutundwe. Nga nzija n'embeerawo, emutundwe olwo nzija nga 5. Mu gwokubiri 2023 yingira emutundwe
1: kubira Yesu engalo maama gwe bataatuukirira ojja mufuna mu kirooto.

0: Baganda baffe tufunye ab'oluganda kati tandika olugendo lw'emutundwe ngenda mu bapya naye simanyi kuwandiika naye nga buli kye basomesa buli musumba alinnya akatuuti byonna biri ku nze nga buli kye bakwatako kiri ku nze nengwa mu maaso ga Mukama kubajjukira nali mmaze okukola endagaano ne Katonda nenenenya abasajja be namenya omutima abasajja be nakaabya kuba nabakaabya nga bangi
1: basomesa batya olwo nsomesezaamu waliwo ekikolimo
0: wajja owekikolimo obuddu
1: sooke ku mutima omukazi bw'oba otambulidde mu bulamu obwo olina okwenenya otya
0: okwenenya mu mutima abantu be wamenya emitima
1: Bakisomesa
0: abantu be wamenya emitima.

0: Butelefu kwa mioli kuchenda mnana katunyeze msambu mu programu ya nganzi muulimu wangu zimukwano nyeno takulachi tawanika. Banafa balunja ba Prosper Junior School ilisangi wena weru chamila kulubijia chinde na weru somero ya tsulo. Wamuna abavi waka msinji kwa buloko lili ina yunebu center number basumesa abana. Computer life skills ba igirizo kula cakes, donuts, nilu labinji basumesa abana ukutia Katonda. Sawe chawe chigazi, nechifo chawe chigazi bulungi baina kina gateni okuvira dala kumyezi mukaga. Baina uokulerila abana mbalete ku Prosper Junior School babali sese chulite nunji. Baina sports ne MDD school fees jamu bulinsa uyo mzade. Namba isimba jituwa de ku 0 7 0 7 8 0 9 0 0 0 7 0 8 7 8 5. Awono wetuli tuchagena maso. No muwanguzi wafe mukasera kano kenyene muwanguzi wafe nkulira.
1: Twade tuchayogera
0: basomeseza
1: omutima.
0: Abantu
1: bobo menye omutima. Nze waliwo omuvubuka yanjagala nnyo. Nnyo nnyini ddala. Ddala. Namukabya amaziga. Namukabya amaziga kubanga ne ngamba ogwo mugati sigulya nga yagulesa aguzaayo. Naleta gwendi.
0: Wali ofumbiddwayo.
1: Na yali mpangisa nga nina saluuni.
0: Ngeo pangisangu ina saluuni.
1: Na yenga njagala nyo ni familia ya wengi njagala nyo. Na yenga aleta bulichimu. Na yenga amanyo mugati gwendi ya negwe siria. Ya nabira ngani mwala wangatira nanzi jukiza. Mwana wa mkulu wangi. Nga amba na ye jukira. Che wakola angu mfubu kuhuli. Nga walete chintu nga tewachi mutumi. Ngo ino muzayo. Chize yobo chitu alirave wa mu. Kati yanjaga nyo ni mumenye omutima. Eranga we mugoba. Agenda akaba. Era waliwo yakaba ko na agenda ewaabwe. Mama we nankubira simu na yebambi kati yawumula mama we. Nankubira simu na ngamba omwana wange agenda gwe ddalu. Nengenda yo nensanga jali. Naye nga ali mu maziga mangi. Ne mugamba kali nkusonyi. Naye nga talina kyankoze. Nga buli kimu akimpa. Kati we navaawo ne mukyawo omulundi gumu ne mugamba gendera ddala todda. Yakaba amaziga. Era kye mmanyi ndowooza awumudde kati nga yawulira nti nafumbirwa. Simanyi. Kati amaziga ago otagendenyeza.
0: Amaziga ago.
1: Kuba abantu bangi be tukabiza amaziga naye ffe ne tukitwala ng'ekya kabakaabe bawulire. Ffe ne tukiyisaako amaaso. Naye amaziga ago toyinza kusumululwa. Tolina kyoyinza tuukako nga waliwo akaaba amaziga. Okuleka nga weenenyezza. Oyinza obutamulaba. Naye woofuka emmeme eyo maaso ga Mukama ne weenenya. N'oyatula n'ogamba sisobola mmutuukako sisobola mmulaba. Naye Mukama neenenya. Omuntu ono namukaabye olw'ensonga bw'eti ne bw'eti. Yampanga kino yampisanga bw'ati. Naye namumenya omutima. Katonda awulira okusaasira.
0: Abantu bagamba nti ate twabikolera mu nsi ate kati eno tubyenenyezaaki.
1: Kati oyinza obbiula banga mu nsi naye Katonda waba yakumanya. Nga yakuyita nti era ogenda kubeera mwana we. Oba oteekwa okwenenya. Kuba wano oba okyuse oba ovuddemu eri embala y'ensi. Kati eby'ensi byonna oba olina obyegaana. Kugoberera eno. Kuba oba ofuuse ekitonde kijja. Oba olina okuweereza Mukama nga toliiko bbala newakubadde olufunyiro.
0: Bawulira. Bawulira mwenna babadde abakuzi b'ebinnyo babadde bakyangakyanga abaana.
1: Kati omutima ogwo nagutegeera nnyo.
0: Mutima gutegeera.
1: N'enzira ku mwami wange ono.
0: Ono.
1: N'engamba Mukama saasira. Ne saawe n'ali mukundabirira. Naye munze simwagala. Neenenya ennaku bbiri nga ndi ku mwami ono. Ennaku bbiri nga neenenya. Mukama ansaasire kuba yambeererawo yakola bingi ku lwa famire yange. Naye nga ye yali tandaga nti akaaba. ate Sawuli yako ku kigambo kye naye nze yangamba nga kimu ne wegiri ba myaka emeka olibeera mukyala wange Sawuli yako nti akaaba ku simu naye abamu nabawuliranga nga babyogera nga bankubira essimu ne bakolima
0: n'okolima bakolima abasajja nga bakolima batya
1: nga agamba kale wobondeseewo sina kye nakukola buli kimu nali nkikuwa nga bw'okyagala naye bw'oba bw'osazeewo kale akagambo kale kategeeza ebintu bingi
0: kategeeza ki
1: nze munze kye nategeeramu
0: kale
1: nga mazze okulokoka ekigambo kale kitegeeza ebintu bingi kale genda olikiraba kale genda naawe olikisasulira genda kale naawe olifuna abakukola nga ebyo byonkoze naye kati bwe nategeera bwe baasomesa ku mutima ne ngamba abantu bangi benkaabiza amaziga
0: ate munnange nga tugenda mu maaso era ekintu ekyo kambawo olunyiriri olwo luli engero abiri olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu nti emmere ey'obulimba ewoomera omuntu naye oluvannyuma akamwa ke kalijjula omusenyu emmere gy'olya ng'okuula abasajja ng'okuula abakazi ssente ezo ziwooma mwana wattu era owulira essanyu ng'ozirya naye oluvannyuma ebikolimo n'amaziga gaabwe bikufuukira ekintu kubire Yesu engalo kubanga mama yategeera amazima ozze ku mwami w'oyo gwe watuuzanga obufoofofo n'omujooga
1: nenenenya
0: wenenye mutuulire
1: nagamba nga mukama nsaasira era nga mbaatula amannya nga mwatula amannya era mukama nsaasira yatulabirira yalabiriranga maama wange buli kimu kye yankolera ne kye yakolera bazadde bange byonna nga mbyatula nga wenenenya
0: naye ng'ate tannakomawo era nga temumanyi nti
1: munaabe anti yeyali andabirira nga ndi wano emutundu nga mpa buli kimu era nga ne wenva wano ŋŋenda wuwe nenjoza naye nga tannaŋŋamba nti oba tugenda kuddiŋŋana yeyagamba nzije emutundu nkole ki nsomesebwe
0: ekitegeeza ye yali yasooka wano emutundu
1: yeyansooka wano emutundu
0: kubira Yesu engalo ez'amaanyi taata agenda kujja atuwe ku mukisa atubuulire ki ekyamutawaanya ku mukazi afaanana bw'ati enze mba nawasa dda
1: yababasanga naye nga tabaagala era ng'ababuulira
0: mpulira
1: nenenenya wenamala okwenenya kati awo ne nkwata ku kirala we baayogera ku bwenzi obwenzi nga buviira ddala eri mu kika
0: kati ono omusajja alindako ye wamulaba bali abala oli tobalaba waddayo
1: siina gye naddayo siina gwe naddayo okuleka oyo yekka gwe nakubirako neneetondera
0: ŋŋamba ono taata w'abaana
1: taata w'abaana
0: bwe wamala okitegeera wafukamira n'omwenenyeza malala nga mangi kiki ekyagaana mpulira
1: saamwenenyeza afukamira nze nali ekirooto kyange nga njagala kugenda kukululwa sisirike naye ngamba njagala neetonderumu ngaensi yonna endaba kuba binene era ng'ekyo takimanyi era teri na muntu wange akimanyi
0: ati weetondere wano etonaba kwetonda
1: sinaba kwetonda
0: maama tugira tukulinda genda mu maaso
1: kati ne bakwata ku ky'obwenzi obutafumbirwa nti wabeerako omwoyo ogutugoba okuva eri mu buzaaliranwa kuba ekyo bakisomesa bulungi nti kiva eri mu buzaaliranwa tunula mu famire ye wamwe bameka abafumbiddwa bameka abali mu maka gaabwe nenkuba mu tooki nga muntu omu yekka bukyazaalibwa mu lubuto lwa maama yakyali mu maka ge weyasookera mubawala bameka bataano kuba balenzi babiri abawala bataano ng'omu yekka taata waffe yagenda okufa ng'afumbiddwa nesawe no yachali mu bufumbo we yamulekamu nenga balala babuvaamu dda nenda omwoyo gwe ogujja gulondoola nengamba nga buli kyebasomesa kiri ku nze kati nentandika okwenenya olw'obwenzi bw'ekika neneeyawula ku ndagaano z'ekika neneeyawula neneegaana ekika ky'abente kuba baatugamba weegaane buli kyonna ekikugatta ne famire ezo neneenenya mu bwenzi ne basomesa ku bubbi ekyasinga nnyo okunkwatako baasomesa ku musingi Katonda gw'ataatandika tasobola kuguzimbirako wanze nali neemulugunya nnyo lwaki bizinesi yange yakubwa era abo baasomesa ku musingi neneezuula neneezuula neŋŋamba ekitegeeza Katonda yayagala ajjawo biri byonna antandikeko buto asobole okunkolamu omuntu omujja atandike omusingi nga yeeyagwe gwetandikira mu nze mpaka waanaaguggusa era we nawulira ekyo nakkakkana neneenenya neŋŋamba Mukama mbadde nanyiiga mu butamanya wali wammanya tosobola atandika musingi kuba mu bizinesi yange mwalimu ebyobubbi bingi obwenzinga bungi sente z'ebikolimo zonna ziri omu
0: bizinesi wagikozesa emmere wagibbanga bubbi
1: era kwabanga nga kubba kuba ne sente ze nateekanga mu kapito ngera ziva mu basajja banjawulo nga teziyise mu mikono mituufu neneenenya neneenenya nengamba Mukama nyamba ompe omusajja ntuule omala okunnongoosa nga maze okwetegeera nimaze okwezuula kiki kyendi nawe ensibuko yonna gye yali eva omuzimu gw'obuddu ne basomesa ku muzimu gw'obuddu nga ffe famire yaffe twazaalibwa mu buddu tukulidde mu buddu ne wetufumbirwa era tubanga baddu kuba bakulu bange nalabanga nga bakola nnyo nnyo nnyo naye ate nga baami tebabasiima nga balima ne bakungula ebintu byonna abaami ne babitunda nga tebabawadde n'ekikumi ne ndabira ddala ng'omuzimu gw'obuddu kababe n'abalenzi bano be tuyina baganda baffe ababiri ng'olaba bakolerera nnyo abakyala baabwe naye tebafunamu neneenenya era yo omwami wange yali tayagala nnyo bankozese era ekyo n'essaawa eno takyagala agamba saagala muntu akukozesa njagala weekozese gw'aba akozesa Mukama n'ansaasira n'ansumulula mu ebyo kati amala okunteekateeka bulungi omwami wange aŋŋamba njagala kukuwasa ngaddamu ankwana butyo buto
0: ndindako wagendanga n'okola byonna naye nga akulaba bulabi
1: andaba bulabi talina kyaŋŋamba
0: lindako ng'ojja n'onaaba
1: buli nenjoza
0: n'oyoza engoye
1: nengenda n'ensaba mande n'enkomawo ku kyaki ng'emmeera buli kimu akimpa
0: wange ayagala kulaba oba oteredde
1: yagenda okulaba
0: olwo waddangangayo ddi ewaka waddangayo ku lwomukaaga nga ku manda keeza wano
1: ku sande n'ensaba tubamusaamusanvu n'enjoza ku mande n'enkeera wano
0: akulaba bulabi olwo omwana wammwe ng'ali ludda wa
1: omwana yali abeera waffe ng'ali mu kisulo
0: yali akyaliyo naye nga gwe tolina mukafa nsonyi oba gwe kintu kimu kyokka kikugaa Mukama gwe gwenagudde mu mikono gye yekka
1: kati nga nnindirira kusalawo kwa Mukama kubanze neeyama nengamba Mukama emyaka gyonna egisigadde egy'obulamu bwange ngenda kuweereza era nga nze siri ku byabaana siri ku byabasajja siri ku byabazadde kubanga we nalinga neenenya nenda bila dalanga katonda yanjagala nenzi jukira walinga ndi mudwaliro ngabande seyo ngate wali muntu ye naye anyamba nenda wanga katonda ye yanyamba nenda wali wingana ngendo ofire Rwanda katonda ye yanyamba nenkomawo sina mwana
0: katonda inengeri jako myo memories on by the
1: way
0: ngayagala okutowaza omutima gu nakulaga bo memory wonna ne wali watu wateka ku moyo ngwana ategerenjukira katonda
1: kati awo nga sina na muntu yena gwenta deko maso naye nga kati ngamba nze ngenda kukola kwagala kwa mukama kati angamba njagala kuwasa
0: oluvannyuma lwa bbanga ki olwo
1: awo zatwali kubanze katonda ebintu yange abyanguyiriza musumba awo twali nga mwezi gwa kuna era tuli mu bbiri abiri mu esatu ndi wano mutundwe wano namalawo emyezi ng'ebiri namalawo emyezi ebiri nga nnoonya mukama kati
0: otegedde amakubo ge otegedde obukozi obwenzi ekikolimu ekibuvaamu ng'obukoze
1: neenenyeza era nga tannaŋŋamba nti ayagala kumpasa nasooka nenfuna ekirooto bwe nava wano ku lwomukaaga nengeya neneebakamu sekyali kirooto nalaba muntu naye nga mulabako omutwe nga simulaba eri gyava simulaba eno gyakoma naye nga ndaba mutwe ng'ali bwati ku kateni naŋŋamba Shakira January watandika wiiki ejja Shakira January watandika wiiki ejja Shakira January watandika wiiki ejja ng'omuntu mulaba naye nga eri siraba waavudde naye ng'omuntu mulaba naye mu kutu kwange okwa ddyo awo nenva mu kirooto nenoonya omuntu mu nnyumba simulaba nenkomawe mutundwe nenoonya mukama neŋŋamba January kuba banzaala mu January 1991 January nebuuza kati omuntu ono aŋŋamba January lwenazaalibwa kati nenzijja wiiki eyemutundwe kuba yali mukozi wa safaari nga tatera kubeerawo
0: omwami
1: nenzijja emutundwe kati wenaddayo naŋŋamba njagala kuwasa nkukuba embaga era newe nagamba abewaffe baaseka busesi nga balaba tekisoboka
0: katonda wange
1: ate nga balabira ddala tasobola nakumpasa kwebyo byonna bye mukoze kuba naye yali yayatulirako baaba wange n'amugamba muganda wamwe byonna byankoze mpulira nange nkooye
0: siri musonyiwa
1: ekyo teyakyogera
0: musajja wattu
1: yagamba naye akooye kati naye ng'ewaka abalabirira nawulira ng'oba akubiddwa enkuba nempulira obunyogovu munze nempulira olutiko neŋŋamba naye kiyinzika kitya nemunyonyola byonna nemugamba ebyo byonna byempiseemu era okyayagala okumpasa okyayagala mbeere mukyalawo nemubuulira byonna ebinnemesa ebimulemesa okumpasa nemugamba ndeka byenkukoze bingi funa omukyala owase nze ndeka kasita ondaze katonda leka noonye mukama
0: olwo nga mutuddewa
1: ewaka naŋŋamba ŋŋenda kukuwasa nze katonda yaŋŋamba gwe mukyala wange kuba yaŋŋamba yakola obubonero bungi yasaba mukama obubonero bungi bingi byeyakola naagamba kino wekibeerawo ekiti ono naakomawo mugundi gwenja okuwasa kuba akabonero akasembayo kokankoogere
0: jamundeetera taata anakkiriza najja ku wano
1: ajja kukkiriza
0: anakkiriza taata mwami Kintu
1: kuba mbw akabonero akasembayo
0: maama
1: yawandiika amannya g'abawala basatu nga kuliko n'eryange n'agateeka mu baketi y'amazzi n'agamba akapapula ke nnaazingulula ku makya nga kaliko erinnya ye mukyala gwe n'agenda naye sigenda kuddamu kusaba bubonero bulala era amannya gonna gaakutuka eryange lyavaamu n'agamba naye katonda lwaki ono na na ye bo babo oyoge bo okoze oyogwengendo kwasa atena ye bili yali abikola na ye nga awulira omutima gwagalani nze na ye nga ayagala kati akole ku ntegeka za mukama ku plani ya mukama kya mugamba kya bakola ki taddamu kola ebintu mumagezige
0: anti mnango boto medde to medde
1: noga na gamba tacha ayagala kola bintu mumagezige
0: ange ngajeewo
1: erinya lyeri ajja namba kati maliride kangene nono nabi ngamba ne ngamba katonda ngoli wa manyi awo ne ngamba abiwaka ne baba wange gwenzirako gwenzirako mulundi ogwo kubiri omulenzi yasitula najja nagamba na era byoyogera bitufu oba
0: kubana wabera bakumanyi
1: ne nemba gamba mugwo munana tuli mugwako nambagamba mugwo munana yembaga
0: ngomusajja asaze wakutwala
1: naye ng'emutundo sirese kujja nga bagamba bwoba bwogambye kale kuba ebintu baali babibasalira dda babimusalira omwami dda ng'era abimanyi ebyalina okutwala
0: muwanguzi wange
1: wange musumba
0: ntatuddemu ebibuuzo bino nga tebinadduka ono abuuza musumba omusajja bwembanga namuleka and the one I left for salvation and cried I'm supposed to repent for that one too noze ekyo nja kiddamu bwabanga abadde nga obulokole bwa musanze nebumusanga ndooza ne boyfriend naamuleka n'akaaba awo Yesu oba osazeewo ku boyfriend naani sisuubira nti Yesu ana amaziga ago agakonsideringa tukyogere ffenna
1: anti kati bw'okkiriza nti kati nze ntegedde Katonda nsazeewo amaaso gajja ku baana b'abantu kuba bo baba bajja kwogera era newe nawadde obujulizi buno
0: katusooka ono omulenzi omulenzi ono gw'agambye yamulesa ku lw'obulokozi Yesu gw'agenda kufuna ajja kuwa kikumi ku kikumi naye bw'obanga era wamenya abantu
1: olina okwenenya
0: bwe tujja eno mu Katonda
1: oba olina okwenenya
0: bintu bya Zaakayo kuzzaayo buli gwe yabba
1: oba olina okwenenya
0: ekyansanyusa ku Zaakayo teyalinda Yesu kumugamba nti ono noona akubanja yagamba yagamba mubayite
1: mbasasule
0: kati gwe toddayo mwaba abaami naye wenenya gwe maaso ga Katonda gwe mukama nsonyiwa obuyaye bwe nakola
1: kubanze nange saddayo naye nagwa maaso ga mukama ate nansonyiwa
0: abamu bayinza n'okukubirayo
1: ayinza n'okukutta agamba kati kenkulabyeko kankutte ne gye walaga ffenna tukufiirwe
0: ekyo ga abasajja bakambwe be batyo liko naawe
1: kuba oba wamumenya nnyo omutima nga yali akwagala nnyo
0: asobola okukutta
1: n'agamba kati ate bw'akulaba ng'ate okomyewo ate era okyanyirira agamba ekitegeeza gye yagenda yafuna abalala
0: kati n'olwekyo
1: olina okugwa mu maaso ga mukama n'oyatula amannya gaabo bonna kuba oba ogamanyi newoba tomanyi ogamba benzijjukira ne besijjukira
0: kyogandamu abakazi mutegeera nti omusajja asobola okukola ekintu kyonna naddala nga yali akwagala nnyo mwenna mumufiirwe
1: kati ogeza ng'ono omwami wange natuuka ekiseera nga bambi mulumya nnyo ne ntuuka ne ngamba maama ne ngamba naye maama omusajja ono mwagamba obufumbo kisenge kati gwe siwa kisenge tasobola kunkola kikyamu wanzitira mu nnyumba kuba mita bokisi takwatako
0: ne bamala ne bakutuuza ne bakusomesa
1: maama yabimbuliranga naye nga bimpitako buyisi
0: nga maama agamba atya nti obufumbo ki
1: obufumbo kisenge anti kati nze mugamba omusajja simwagala kuba nze n'ebyomukisenge tebikwatibwako nangamba obufumbo kisenge ne mwana temunkaku okuddayo ate nze saagala kati tali nzita oba okimanyi nti omusajja asobola okukola ekibi kuba oba omulumiza nnyo
0: munzikiriza awo ndoza tukiseemu olinagamba but pastor what if the man what if who kept breaking my heart. But young at the baby, I see Galaba menu, Timma Guangi. I will bondos are over in a basson you have sonny.
1: Gunga Bobby Bakumina.
0: Eh,
1: Abo basson you have sonny. Kuba Waki is a catonda. Namuga in Giramu, yes.
0: Yena Bakolaco.
1: Yena Bakolaco.
0: Hmm.
1: Akubachi yachiru yachikujako. No ulirango tolo kose. Ngwa. Kasto ingiza katonda mugwe na ingira mumemeyo. Oba tocha inana guwa sivira kumutima. Bilibyo nabi kuna azamu.
0: Amina.
1: Mm.
0: Mwanzi kilize mikwano jafabalu nji tugenze kumwami chintu. Mwami chintu joli tata nkutumide konyo. Onage musumba. Ini break batukubira kaimba. Jesus paid it all. Tugenda kano nyamunange kurobu julizibu nobu uomi buwabu. Noku higa kuwabu.
1: Mm.
0: Ate tudekula ini ya mwami chintu. Engeri ya msabu obufumbo na te.
1: Mm.
0: Manyajia kujia anatu uomu kisogu wa mani. Mwanzikirize mpumulire mu wanukatini. Ndoze ubuzo obu tuwoge de tubadete tuwagala butujiteko.
1: Mm.
0: Ate tulabe nsunga bwebazi tuwala. Tuko mau tuvao.
2: Program umuanguzi tawanika kuchenda mumunana katunyuzi musamfu esawa ya fene yoko bidinge badi wa gira Prosper Junior School esomero ya primary edisangibwe nabweru okulirane kisawe emmere y'omwoyo
3: Nuno nye sumiri lina kubanguli do mwana Kanku wanjulile Prosper Junior School Edisangi buwendabweru Okuli yane chisawe Sumiri ya chisuro Wamuna abave waka Liri kumusenji guwaba lokole Tuina yunebu center number Tusome sabana Paka kupi 7 Tusome sabana computer Life skills Eriatu maigirizo kukula keksi Emigati Donuts Nebida la binji Tusome sabana kuchaka tona Tuine chisawe chigazi oburonji Elanga netifocha fe Chigazi burunji Tuine kindergarten Kuvuyadila kumyezi mukaga Haba kuzinga tu Na wakulika mwana, mwleti ku Prosper Junior School. Tubali saburu unji, security li guru guru. Tuina sports ne MDG. Basomesa, bazadde, bagalabana. Iraba manjiche bakola. School fizi, zijambuli nsawo ya muzadde. Irango kuwandi sabana, kugene mumasu kusumero. Okumanyebi singa wo, kubaku 0-0-0-0-0-0. Chinana, chenda mwenda, 0-0. Uba, 0-0-0-0-0-0. Chenda mumusamfu. Chinana mwenya, asatu mutano. Prosper Junior School, God our provider.
4: Pastor Tomu owa mtundwe na maisa bantu mwena abashere omurikiru hura district nebindi bitweka nyakashara sanga nebindi bitweka byone biherere haho hamwe na district nkari antonde shembabure nezindi district nyinji munonga ngu korega ibiro byo kwezi mwenda okitya ibiro byo kwezi 12 byo kwezi kwa katano omwakogu naija ko baho okunganura mana munonga kandrahango webembirwe Pastor Tomu na timu yeyona
5: mukama simwe abantu barhanga mwena ninye Bishop Patrick Kakwefu Nimbeta mwena umwizina ya mukamwete Yesu Kristo muriterano rw'amani urwebembewe Pastor Tom Mugerwa ukurwa mutundwe Christian Fellowship
6: Mazina ni Pastor Flora nimbakira for gospel share muje twakira umushumba wanje Pastor Tom ukurwa mutundwe wabashemerwa mwenye
4: nyabrawe imwaba inebisubu abaremererwe numwije ndahanga baruhure ndakukane iwe mukama akomore amikono yombi stani ha Pastor Tom mukama kuherezo mucha yabare no kwisha kutambira ihangariti iganda
7: Chino chinango cha njaulo. Eri abawuliriza abaffe abagalwa abakina munana katonyeze musanvu awamu nabo abajja okusabira wano emutunwe Christian Fellowship Church. Twongera okulabula nti Msumba Tom tasaba sente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeyita ba agenti okukubira essimu. Ensonga za sente zogerwako mu kanisa moka oba okuyita ku mukutu ogwa radio. Twongera okutangaza nti mutundwe Tulina tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda naye tulina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga betongodde ku lwabwe n'olwekyo tebalina kye bakola ku lwaffe twongera okulabula nti mwegendereza abantu abakozesa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba radio yaffe naye nga benoonyeza byabwe n'ekirango kikomyawo
8: essaawa ziweze munaana ogw'emisana
9: Here we go.
10: Chino noche saweno ku MCF Radio nga chikutusibwako.
11: Uri chakala amanyigi.
12: Silverback energy.
11: garage. Kamera wansi wakasanikira.
10: Voice bundles ezikuganya kuba kubuni mukutu gonna ku bei dondolo. Nyiga star 10 star 2 hash. Oboko ze semi MTN app olondeko deyire bando. Kubanga wetu ogera tatuba akokomo. MTN Uganda erunganyizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
9: Wana wotegera nti Katonda ali mugwe na oli muye era bwabeera mugwe teri akukwatako bwabeera mugwe osobola okukuba eddogo kyawandiibwa nti twabawangula kubanga ali muffe w'amaanyi okusinga ali mu bo. Amina. Ekimu kukitulogosa kwe kukyawa kuloga. Olwaleero njagala okugenda ogulireyo mujjawo ekiro y'ennyama akuloga. Amina. Newe na tomubuuza omuziimuula ate okuba eddogo terivaawo mwenna mulina sitaani naye kasitooba ne Katonda mugwe Katonda ki Katonda kwagala olina suwa ddiini maze okuyingira eggulu ate bino ebiseera ogenda biyitamu kubira mugalo Yesu Kristo.
10: Kino kye kibadde ekijjulo ky'essaawa eno ku MCF Radio nga kikutuusibwako ekyokunywa kya Rock Boom mu bbomu kyakalanga bw'owangula.
12: Saakune bannaffe aba
10: MTN Voice Bundles ezikuganya okuba ku buli mukutu gwonna.
13: Omanyi kye weetaaga?
14: Ona!

0: Ya nsasulira ebbanja lyali ddeneene Yesu n'alisasula. Banange ebintu ebimu bisese ebimu ne bikunyiiza naye Katonda atuula mu ggulu eyo. Sobola okutuula mu ggulu bannange era kyebaneeka nkyerese ndi ku mpewo nina gwe mbadde ndowooza ŋŋende mubuulira enjiri naye kamuleke. Kisa kimusangeyo mu linnya lya Mukama ffe. Nyinza okufuna wano obukumbi nga bw'amaanyi kankyerese naye ekisa Katonda talina gw'atasonyiwa. Munzikirize mu kaseera kano bannaffe abalungi aba Profession Design katukwanjulire Profession Design Institute etendekero eribangula omuyizi mu kutunga fashion n'engoye eza buli kika eziri ku mulembe ng'okozesa tekinologi ow'ekika ekya waggulu ennyo. Omuyizi avaayo nga mukenkufu nnyo ng'amanyi ekyokukola. Ettendekero lino lyaniriza buli muyizi owa levo yonna. Tewali bisaanizo byetaagisibwa kasita obeera nga omanyi okusoma olukoba olupima. Omuyizi asasula emitwalo 6 gyokka okumala emyezi 3 nga matiriyo yenna na buli kimu ekyokukozesa okisangayo ttendekero lino. Era okuwandiisa abayizi 3 ate ng'okugenda mu masomo okuva ku 2 mpaka 8 e Rubowa nga wakava ku Mogas ku Crown Super Market Building. Kumanya ebisingawo kuba ku simu ku 0755 026 366 ne 0765 936 933. Bwe batyo batugambye. Ate bo bannaffe aba Airtel Postpaid y'ensonga lwaki kampuni engezi zirondawo Airtel Business Postpaid obutataaganyizibwa ku masimu data eyeesigika n'ebisale ebyawamu ebya buli mwezi byonna nga byangu ddala. Geraageranya empuliziganyayo nga bw'ogeraageranya kampuni yo. Kyusa leero onyumirwe amaanyi ag'okusuubira n'ag'obukugu obw'okuyungibwa ne Airtel Business Postpaid kubanga bizinensi eziri siriyasi teziteba butebi naye zikola enteekateeka. Kuba ku 125 oba sindika email businesssupport@ug.airtel.com. bwe batyo nno bwe batugambye. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe nno mu kaseera kano. Mukama mulungi nnyo ate asonyiwa mangu kasita weenenya. Ekyawandiikibwa ekiwakyogedde buli omu akinoonye nti omumeeme kiri mu zabbuli omu emmeeme
1: Mukama ayagala emmeeme zimenyese n'emitima egiboneredde n'emyoyo egikakkanye waali.
0: Mukama taakola atya? Mu luzungu ekiyita contrite heart.
1: Awo amaze okuŋŋamba ayagala kumpasa n'abe waka amaze obabuulira ennaku z'omwezi azimpadde abiri mu nnyogo 8 lwe bajja otugatta.
0: Kazi yali yakwanjula dda.
1: Yali yakyala ng'omu mwezi ogwo mwe muli okwanjula n'embaga. Kati nze nkomawo wano emutundwe saako wakubeera mu maaso ga Mukama nga mbeera wano nga nsaba nga nsangamba Mukama bw'obanga kituufu oyagala nfumbirwe ono omusajja kati nange nga ntandika okusaba obubonero. Ningamba kati sikyayagala kuddamu mumenya mutima mpaka bonera ddula ya bwabanga ye mwami wange. Kati nga ndoota ekirooto twali wano emutundwe naye nga wali eri emabega wabeera emmotoka z'abasumba wewaali paakingi then wanena wali ng'ogenda okutuuka ku tenti eno eya bbulu nga waliwo nga kagadeni kati mbu nga bategese olukuŋŋaana nga Judith Babiri yasinza kati nze ngenda mu paakingi nga nina emmotoka ya wish njeru naye nga alina parado. Kati nali nva mu saaluuni kuba enviiri ziri we naziroota zenviiri ze baakola ku mukolo gwange ze banstylinga. Kati nga nva mu saaluuni kati nyingidde mu mmotoka yange nzigulawo nzijja ndaba enviiri ze bakoze eki ze bankoze nsanga atudde mu mulyango gw'emmotoka ye ng'akutta empeta ngajibi kudewati. Weya jinda gane sanyu kanyone soka nzira yomu motoka. Nesanyu kanyone mvayo nesijani mfukamira wali na nyamba zimpeta. Kate wenava mchiroto. Nengama na imu kama. Akakabone lote kamala. Njagale chintu chenda vila kodala. Nkakase. Kubana lisaga ya kudamu mumenya mutima. Kati nensa bakabonero. Kati ninga mangena kwata ku meta box no omwami. Naye mukama njagala ompo omwana. Nga tali ko chintu chonna, tali ko kya kunenyezebwa ono ompo olubuto. Muwenka kasanti dala kitufu lwe. Awo njaka kasanti katondo nzizemu. Tewaita omwezi. Olubuto nendufuna. Nagenda okuwulira ng'embeera zange sinnungi. Nali wano nga mpulira kamunguluze twali mu kusiiba. Nga mpulira kamunguluze mungi. Ne ngendawo mu ddwaliro ne ngulayo eddagala ne nfuna ebyokunywa ne nsiibuluka. Kati we nadde waka ne ngenda ne ngula ka pregnant test ne nsanga ndi lubuto. Ne ngamba kati Mukama omaze okunziramu. Nzikiriza omwami wange agenda kumpasa.
0: Kati awo. Olubuto lwafuna lukanga teruliiko mbirigo.
1: Nga teruliko kubusa busa.
0: Teruliko kubusa busa kumbute
1: tani. Ate nga teruliko kuluenderako.
0: Oh mama. Mwana siwa makiro.
1: Nga mwana mutukirivu yava wa Katonda. Kubana erinya lyajja mu kiroto. Eriyo mwana oyo. Kati nengamba Mukama. Omwami ono. Wadde abaana abalala. Naye talinamu mulenzi naye ono omwana. Wobanga gwe Katonda oyogedde njagala nzaala omulenzi. Era genda ogenda mu sikaani nasanga olubuto lwa myezi musanvu. Nasanga omwana mulenzi. Nasanyuka nnyo, yasanyuka nnyo.
0: Pazi gwali wa muzadi yasooka yali muwala.
1: Muwala. N'abalala be abayine bali bawala.
0: Abalabi wazaalira eri.
1: Okay. Ye nga ye ayinayo.
0: Kano ke wazunga nga naye yagenda yokko.
1: Anga tanafuna.
0: Okay.
1: Yazala yokko ku mwana. Nawo nga nzunga awo nazala yo. Kati Katonda amaze okunziramu kati sina kya kwekwasa kirala. Yankuba ka surprise kali sirika erabira. Ne bategeka. Ne bantwala tuyina gye tugenze olaba omuweereza twatusaba naye. Tiyazadde kumbe bategese ka surprise. Agenda kunsaba obufumbo mu butongole. Nakaaba. Nga nkaaba naye nga ssanyu ne nga manzani. Bino nandi bijewa singa sigwe Mukama.
0: Abadde atawanira.
1: Nasaba obufumbo mu butongole. Nensala keeki. Nanyamba zakaweta kankusibidde awo. Nasanyuka. Nasanyuka nakaaba. Ate ne mpulira obusungu ne ngamba yina abange be mbadde nabe waka tebangambye. Naye nga bagenda ne basulayo nga tebangambye nga bategeka. Kuba bankolera kapate nga kalungi nnyo. Nasanyuka nnyo. Ne ngamba nzaani atuuka ku bino. Abadde yagwamu essuubi. Nakaaba. Ne nkoma wano. Kati nga nze nga we tuba tuwaayo. Nali siina nnyo sente. Naye nga mu bbaasa nteekamu nnusu 10 oluusi 12. Ng'essente nzisiga ku TV ne ku leediyo. Naye nga buli we nninnya akatuuti ng'amba Mukama. Bw'ononkolera embaga. Ngenda kujja ku kituuti kino eky'emutundu eky'abantu abangi nkuweera obujulizi. Mukama we n'azaala omwana wange ng'atuuse emyezi gye. Nga tebannongoosezza. Ngenda kujja nkuweera obujulizi. Nga bwe bweyamu bwe nkola ne Mukama. Kati embaga yange yabeerawo nno nga ndi lubuto lwali myezi ng'ena. Ne tujja wano waali wajjudde ne batusindika ewa musumba Isaac Kituuke Bunnamwaya gye baatugattira. Ne tugenda ne twanjula naye omulabe yagolokoka nnyo. Jjukira eri wali ekitugobe kyo ekitaagala tufumbirwe. Nze nalaba omubi era abagamba nti sitaani taliyo sitaani gy'ali. Naye tumudduka buddusi. Naye oba weekutte ku Mukama. Anti sitaani asitula enfuufu naye Katonda asitula mutindo. Kuba Katonda ffe obufumbo bwaffe yali yabumanya. Katonda yali yatumanya nti tulina obeera awamu. Nagenda ngenzo tegeka nguze enkoko nga namu bulungi naye enkoko nekwatibwa nefa awatali nsonga. Kati tuba tuvudde ng'olwaleero mu kwanjula kwange ente za baba bbiri ne zifa nga tewali nsonga. Nengamba kino kiki nga zikutuka bukutusi. Nengamba naye Mukama osigala oli Mukama. Naye nalaba Katonda nga nkolera embaga ennungi. Nasanyuka abantu bange baali baggwaamu essuubi. Ne batubateeka mu transport ne bajja ku mukolo gwange mu mbaga yange. Era nalaba ekitiibwa kya Mukama. Kati ne ntandika olugendo lw'okuweereza Mukama. Nazaala bulungi tebannongoosa ate saagendako kwati n'ento. Kuba ye yagamba ojja zaala ng'omukyalo mu Ebulaniya. Kuba yalina okukkiriza kungi nnyo nnyo nnyo munda mu ye.
0: Omwami.
1: Yasooka
0: okulokoka wano.
1: Nnyo. Naye nze jjukira nazaalibwa mbalokole naye ate nga nze okwo okukkiriza sikuyina ye kwe yali ayina. Nga mbeera mugamba kati w'otontwale mu ddwaliro jjukira oli bannongoosa kati bigenda beera bitya. Ngamba ojja zaala ng'omukazi Omwebulaniya. Era we natuuka omulabe yayagala okugolokoka. Naye Katonda n'ateesa omuyaga. Bagenda okumpima nga puleesa eri waggulu nnyo. Era yanzalisa yangamba kantegeke buli kimu kyonna w'ogaanira bagenda kulongoosa. Naye nagenda okuddayo nga kati olubuto lutuuse nga puleesa eri wansi nga ndi nnomu. Era n'enzaala.

0: tete tukomye oli kuchenda munana katunyeze musambu mu program ye nganzi muli mwanguzi mukwano yenno tawanika kubira Yesu engale za manyi akalulu mukwano kakube Jesus, we love you so much. Sajjo no chovula bola balukolenga babuka obuze ye babukira chi bana olaba Yesu je yakujango olaba wala
1: era wenze mba musinza musinzi za dala nga sina byonna mbye yambula
0: we yambula ebitibwa
1: byonna
0: bakulabanga mulalu
1: era baga mbono nga yekoza nnyo tugame nti yali nnyo mu mwoyo
0: naye gw'oba omanyi gye baakujja munzikirize waliwo naasigadde akuba debate agende pastor jeje ekyo mateeka mu church y'abapya at least 2 weeks ng'otudde banagambye nze natuuka mu kiraasi y'abapya nenneebaka kubanga nali mmaze ebbanga nga seeba sisaabitegeera bulungi mwana wange komawo bitegeere bulungi deliverance tujja gitegeera
1: nnyoyangu
0: munnange obitegeere bulungi pasa jeje some people need more than a month tujja bagoba
1: sikulimba waakiringa omwezi
0: Aleluya munzikirize mukaseera kanaye kyeŋŋambye mukitegedde oba nti bwe munajja omwezi mulamba ne mumeerawo mwennanga bwe twabasanze n'omula n'atuula kati banaabapya
1: babanabatebalina wakutuula
0: banaatuulawa
1: tewali
0: wanje
1: kale waakiri wiiki nga bbiri
0: sooka ondeke mwayegamba teeka njaga gye wamusumba tomu naye nze mmanyi na kati bwe mbaano gye ŋŋenda naye ntera obbagobayo nebagambe feesi yonna giraba bambage natandika okunneekweka nsaaga naye nga tuukira mu kyaki y'abapya era tukkirize tulagirira abantu nti bw'obanga ozze mu paaka paaka yawa paaka zonna by the way zisinga
1: katimotoka
0: z'okujja emutunde gyeziri nga ne bwolaba nga kuliko musumatom oba mutundwe
1: paaka empya abantu abangi bwe basinga okutegeera
0: paaka empya kati tuukira ddala emmotoka ekirungi ekuteekera ddala ku mulyango gwa geeti gwennyini ekyo simanyi nengeri katonda gye yatukoleramu naye yakitukolera tolinnya ka booda awo wennyini w'otuukira ddala ate bw'otuuka gwe ku security bagambe bugambe pastor jeje yatugambye tulage kyaki y'abapya saawa 5 tuba tutandise mu klaasi y'abapya saawa 5 tuba tutandise ate mpaka saawa 11 ate bw'ojja ekiro batandikayo ndoza saawa ziri nnyaawo
1: zibeera nnya
0: saawa 4 babeera batandise mu klaasi y'abapya ojje n'ekitabo kyo ne peeni bintu bibiri byokka tojja na birala kitabo na peeni wandiika weezuule lutandika okulwana olutalo olabe Katonda bw'akolera ebikulu n'ebyaki n'ebyamaanyi kati muzikirize mu kaseera kano manya amasimu gaaga naye alinayo k'ekintu mwanguzi winayo akatale ke katubadde ku mbaga ne bagenda ne bakwanjula
1: ne banyanjula banyanjula nga 14 ogw'omunaana nga 24 y'embaga bana enalaba ekitiibwa emmotoka ewaffe nga ugijjawa mufamire terini yali aguze ku mmotoka naye emmotoka zajja ewaffe mu kwanjula emmotoka ze natuulamu zokka ku mbaga nalaba omukono gwa Mukama baba bange bali abatajjangako Kampala benagamba be mbamuleeta abalala ne we baleka naye abo ne bajja ne balaba ekitiibwa kya Mukama era bajja ne tugenda ku kyaki ne balaba amakanisa ga Kampala we gabeera era baasanyuka nnyo naye abamu baali balokole naye bayongera okwagala Katonda kulwekyo kyeyakola ku nze baali tebakisuubira n'essuubi lyali lyabagwamu lyali lyabagwamu naye byonna we nabikola saabikolerako ku kyalo kyewaffe ako ke katiibwa ke baali baasigazaamu naye nga baali banneetamwa naye Katonda nankomyawo mu maaso ge nampa obufumbo obutukuvu Wenamala embaga n'engamba Mukama kati byonna obinkoledde njagala kuweereza kubanga ngamba saagala kuweereza ngandiko bbala newankubadde ekyokunyenenyezebwa nenzija n'ensomesebwa nenneenenya nenneetukuza kati ngamba kati Mukama kola okwagala kosinkana nze bwe njagala naye nga ggwe bw'oyagala nkozesa. Nandaga mu chachi yange gye mwempereza kati nga ne mukyala mwegayirize.
0: Wow.
1: Nga nina okwegayira ku lw'abantu abo abaamenyebwa emitima.
0: Hey.
1: Katonda yanjagala nnyo ate Katonda mulabye nga ayogera nange
0: yakuwa buweereza bwakwegayirira
1: abantu. Kwegayirira kuba ebirooto byonna byenzize nga nfuna nga Mukama yateeka ekisa omwami wange ng'avunula ebirooto nga buli kirooto kye nfuna n'enkimubulira agamba gw'oli mwegayirizi era Katonda ankoze bulungi
0: amina
1: era mu process eyo Mukama ng'olwo nasuubiza Katonda n'obweyamo buno kikulu okweyama n'otuukiriza abalala Katonda atukolera ebintu ne tutajjukira ne tuddeyo ne tudda mu byaffe ne tutajjukira bweyamo bwe twakola ate Katonda
0: tofaayo wakola bweyama kyandika tugenda mu masimu
1: obweyamo bwe nakola nagamba Mukama bw'oli nkolera embaga n'ompa omwana nga tebannongoseza ndikuweera obujulizi mu kibiina ky'abantu abangi kati nze naddeyo nenneetuwulira naye okujja wano Katonda amaze okunkwatako najja nandabula
0: wali tojjukira nti wakola obweyamo
1: nali nawulirako n'obujulizi kukulwa sisiriki oli yakola obweyamo n'atabutuukiriza Katonda yamukolera obweyamo noffe tukola obweyamo n'olabanga ebintu ebitaliimu yamugamba Mukama enkoko zange zino bwe nzitunda ne ziggwawo ngenda kuwaayo sente nga bazimba toyiye mutundu naye n'ataziwaayo n'enkoko ne bazigula ne bazimalawo n'adda mu bibye Katonda ate teyeerabira ate akolera nnyo omuntu ng'okoze obweyamu akwanguyirizaako nnyo
0: kati kwe kujja ate famire yonna ne mwami Kintu agenda kujja
1: amina
0: naye ayinza okuba yakola obweyamu
1: Katonda nafuna ekirooto nga kubanza obweyamu obujulizi nali njagala mbuwe ku gundi kulwa sisirike nga ndaba abantu boogera nnyo bulungi nga binkolera nnyo
0: era bwovaana ogenda
1: kati nga ngamba nga nfuna ekirooto waliwo omwana wa baba wange yali yabulira eyo nga alina gye yasibirwa eyo nga abeera eyo nga yakyawa n'okudda ewaka kati nga wenalokoka ne ntandika okwegayira ku lw'omwana oyo nga ngamba Mukama komyawo omwana oyo mu famire ye aleme kubeera eyo ku buddu Mukama nga wanunula mu buddu n'omwana oyo mukomyewo kati nga afuna ekirooto kyaki nga yakalina naye nga waliwo olukuŋŋaana abantu nga bangi nnyo kati nga nze nzikirira ngenda eri kati omuvubuka kyava nsinkana n'angamba obujulizi obwo olina okubuwa ku leediyo neebuuza munze ate bujulizi kibwe simugambye n'akiddamu n'angamba obwo obujulizi olina obuwa ku leediyo kati mba ngenda nzija ndeete ku leediyo kuba Mukama nga we yandaga mu kirooto bwe nalabye ne leediyo y'emutundu nze bukyanzije mutundu mbadde simanyi leediyo y'emutundu eri saidi ki naye nga mu kirooto bwe nalaba n'omuvubuka gwe nalaba yandeese ku leediyo kati mba nzija ku tivi ku leediyo ate ndaba omwana oyo ng'alinnya eringawo ogamba nti muli mu lukuŋŋaana omwana akubuzeeko kati ne bamulanga waggulu n'agamba n'ayogera amannya ge n'amanoonya maama wange Kobusinge Shakira ne taata wange Kintu Badru kati ne nkyuka ono neemweggyako ngene n'omwana oyo era mubuliwo omwana tewayita nnaku omwana n'akomawo neyeereeta yekka gwe twali twegayira nga tasobola kujja
0: kalulu kakubire Yesu
1: kati awo
0: ntayimu y'obuweereza yo nnene yetusobola kujigendamu naye kyetumanyi nti kati mukyala kintu muweereza wa Mukama mwegayirize
1: ate njagala nnyo Mukama ayongere okunyimusa muweereze
0: obukamu
1: bwange bwonna
0: ajja kikola naddala mmwe abataali na kutya kwonna ng'okola ekintu ng'osalawo obusazi tomanyi oba banaakusalako omutwe tomanyi oba abasajja banaakukuba amatama ago
1: Ya njagala efujjo wenakoma okola efujjo eri eringi njagala Katonda wabanyi musa muweereze
0: era lye bbanja kati lyolimu
1: kuba yansijukiza n'aŋŋamba ebyo byonna nabikuyisaamu ogenda owobujuliza abantu bange basumululwe naye oli mujeemu
0: olina bbanja kasito ojeemulukuse munzikirize mu kaseera kano amasimu ngalaba bagakuba mukyala kintu asobola otuwa kumukisa munzikiriza mukyala kintu mpe kumukisa abantu wano ebibuuzo byabwe babidde obiddemu akatale ke kakufukamira onagambye kakufukamira kwetondera mwami kintu kumpe ofe nga ba online in-laws tuwulira kikole
1: ndoekyo kyosikirwamu kubanga aga amafuta ngayina
0: kalate singa okikoze encyanga waali
1: nsobola simanyi Mukama wanansobolesa okukomawo naye
0: kale soko okikola abantu bakibulire mwami kintu yonna gyoli tunamwaka olio ebigambo bibeere ebibyo si ya pasta jeje
1: bino ebigambo bigenda eri omwami wange ne Katonda gwe yakkiriza singa teyali Katonda sandibadde naye nkwetondera omwami wange omulungi nze mweyitira hani era feri erinnya lye tukozesa ewaka hani nkwagala nnyo era nkwetondera mu buli kintu kyonna kyenakumenyamu omutima naye saakulaako ng'okaala naye tujja biwulira mu bujulizi naye nsaba onsonyiwe ng'okijje ku ntobo y'omutima gwo era onsonyire ddala Katonda yankyusa kati ndi muweereza wa Mukama bino mbyogera sibyogera nti nsanyuse abali mu studio sibyogera nti oba mbyogera n'okusanyusa Katonda wange kuba Katonda yakebera emitima omuntu oyinza okyogera wano kungulu naye nga mumutima olowooza
0: kirala
1: nkwagala nnyo era nkwetondera Mukama tusumule tuzaale abaana tukole n'amakanisa Mukama akuwa omukisa oba onsonyiye
0: ati ekiralo ojja kikola ng'oli mu kifuba kyebonaabuzeeyo abiwulire munzikirize bano endowooza akikoze munnange manyi abantu bange bano nange bebakama bange bwe bansaba ekintu nga nange nkikusaba hello essimu ye ebadde kitaata
2: omukyalo oyo alina abaana bameka alina emyaka emeka
1: kadisaawa eno nina abaana mukaaga ono omwami wange kintu mwinamu abaana babiri nabali bana emyaka kati ngenaweza emyaka 3-5 kuba nazaalibwa 1999 January
0: okyasobola okuzaala yo abalanga mukaaga
1: naye waba 7
0: ojja bamuwa
1: nja bamuwa
0: amina hello wanji taata
3: Mukama yebazibwe
0: obwekitiibwa ssebo
3: bannange twebaza olw'obujulizi
0: bubwo
3: nebaza Katonda olw'omuwanguzi oyo kubanga yamuteekako ekisa kye n'awangula pasita jeje tukwebaza nnyo olw'empeereza yo kubanga eyina kyetukozeemu
0: ekitiibwa kya Mukama taata
3: era nebaza Katonda ayongerere ddala ekisa kye okubeerawo kwe kukke
0: amiina
3: nange nsaba Mukama omwaka guno sina mwaka guno wabula omwezi guno oba gwa mukaaga oba gwa kutaano ndazike nga nzigyemu tundwe mpeere Katonda obujulizi kuba obwo obujulizi mbuyina era saagala kubutuulira mu linnya lya Yesu era
0: tetubutuulira tosirikira bujulizi mu nnyumba ya Mukama Ewaawo. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Wanyi sebo.
3: Ngono mayo tarek na dera tampa ngara kazo. Zire muta.
1: Tuli rejo lirota.
3: Na nisime Tereza hani.
1: Amina.
0: Yebaza.
1: Hello.
0: Hello.
3: Ramu kama hivyo zekasta jeje.
0: Ay, wechiti watata.
3: Sana etuweka zamu kama olubu wangu zobo.
0: Mbubu.
3: Bize abisi na kubide. Ndasezi dina yu wangu kuba. Sana etuweka zamu kama olubu wangu zobo. Nyeze chesi zo yigandi ya na. Uti. Okugumi inkiriza na okuli. Ndi ya mkapa. Pango mwani ya sinate ya lindi. Ndi na kugumi inkiriza. Ewe nawe nate biandi tuuseo. Kama rao mutisa.
0: Ah, on agreement pasa jeje, me my husband wants me to go back after 5 years, but he had got another woman. But the woman told me that she had a dream when I was sending her out of my marriage. And now my husband has taken the kids after 5 years of not taking care of them. What shall I do, Pastor Jeje? Should I go back? Made nkusaba jangu komu counseling nga siya ku radio kuno. Jangu komu counseling waneno mlinyali ya Yesu. So akuwela counseling yeyo nene nyewano. Pastor Jeje, I give glory God always. Nange ampanga ze Jackson Shema. What could be? Okay. Hello?
4: Kamasi
0: kwa wajiri. Awe wajitiwa.
4: Ono mchala na hina anjela. Bane mwangu kukula msizanya.
1: Amina. Kukula msizanya. Amina. Chitiwa cha mkama.
4: Banange techikirizi kikono msaja judechi sana kusakila.
1: Yesu wa mama.
4: Na mwisa mwezu kwa mama njine tanto kusaro msangu. Kwa zaka tonda mkama ayongele kuangu za mchala zo mnumeri ayo.
1: Amin.
0: Kwa saze msangu chini.
4: Bela ulunji nyako weba.
0: Mkalimi nange. Aluwa mchalo mlala yangambe msumwa gulo. Nabadena nyize nyize danze. Amplira vyanta mieta mieta na ye. Uluwale lusima nyize koje zivude. Tunyigire sita anyoyo vananga kuze saba antu evi intu evi. Ate tukirize katonda alokola abantu. Hello.
5: Pastor JDS yewa ziwe.
0: Awe wechiti watata.
5: Uwenyeza dendere kusuzuruwe kavare.
0: Etata.
5: Mazima tusima nye mtere zayo. Mwangu zoe atukoze burundi. Kwa gala kulavu yungu mfajo kwa gala weya kujugu mikizo yungu. Mchala vuru ngoto wenavi ya mungu lira. Na mwagala kweze vulongo tewe katumuhulinde. Pastor Jeje nagala kufuza muko.
0: Etata.
5: Eti choyo mkoyo sufo mwangu ya gula kalaka vuvuka ya maa na ajimu jako. Ova ya ajimu lekeda negini.
0: Achitubu ulire.
1: Nji. Si ulide vulongo.
0: Agambe ye, gundi jiwaguli laka vuvuka wa ajimu jako pichi jiwaguli lombuvuka.
1: Ayo pichi yo. Ya geni la wali mduwali yo. Musente ze dwaliro. Ene tujitunda.
0: Bobera ko obusibo yagala abatakwagala. No bamalira mu budde. Akwagala no muleka. Hello.
3: Tumatunda kama eba zibwe.
0: WHT wa mnanga.
3: Amina. Mwangu zi asumu kama eba zibwe.
1: Awe WHT wa mlokozi.
3: Kita bazalubu wangu zibwe.
1: Amina. Iwa cha mukama.
3: Amina na safa ni kuba nunga mbuyende. Sima nyato ya angadu ya.
0: Amina abame.
3: Amina.
0: Uda nalinza amasimu gabame nga uli ilagi gasingu obunji kubanga. Loze chochechi ntwechi singu obutakirizi kamubame. Okusonyi uomuntu waku jisizabu ati. Ogamba wachiri afaa kulechi.
1: Aveo.
0: Aveo. Na yetu na ulida mwami chintulu na kurencha. Tulavogu omutima ya guja waba nangu. Guguma. Tujia kubatu mwulida kumulinyali ya Yesu. Hello.
6: kwanje
0: otuse kumpeo za MCF radio
6: mbaleze mfama fete wazimi
0: amina
6: ano wame itasare mpina sima kuwe mpeleza ya mwe
0: amina mama jasima hello hello
7: pastor jeje wale kuweleza
0: amina mnangi
7: maneze zima nye mpeleza yora kubanti na ugude umbula lero ndi wako
0: uli wa mutsa mwuzikirize akasera kanompe yondo uza esimwe muyuka hello hello
8: anta yije mkama yebazibwe
0: ayebwechiti watata
8: wanguzi mkama yebazibwe
1: yes ayebwechiti bomulokozi
8: tizi de masaka gaya zakata apu amanya yenze aiza akaseka wungu pasta yije sima mpereza ya mama
0: amina tata
8: bane mwebale tuweleza kwenye eni nokusoboza pasta jeje
0: wanjisebo
8: abakyalo tibanye basingo okubaba wanguzi fa abasajja ne banaye kiva kutiya abakyala bebasingo okusumululwa kiki
0: abasajja muti okujja okuwa obujulizi nena mwe mulina obujulizi bungi
8: banaye tulina okusomoze wanawo kwa amaanyi
0: mwe yambe yambe
8: katonda atukwatire kutongeremu amaanyi nenda bakibula mu nnyo eri abasajja kama abawenye omukisa
0: alaika tabadde ko mwezi guligo nasebwa abasajja bazze ne batu omukisa gonna gubadde gwa abami batu wadde omukisa mwezi gonna oguwedde hallo asemba yo budde bwanzi luseeko dda bannange kambeerese nge taata oyiseemu ofunye omukisa wanje tusebo
9: hallo
0: onkuwulira kankujjeko munnange obudde tunasinkana olunaku lwenkya njagala oteeka emikono gyo mu kifuba gwe wenaagenda okukkiriza Yesu okulokoka gamba nti ayi
1: Yesu
0: nkwebaza olw'obulamu bwange nzikiriza mutima
1: gwange
0: njatula n'akamwa
1: kange
0: nti ndokose
1: gy'amannya
0: gange
1: mu
0: kitabo ekyokufa
1: ogawandiike
0: mu kitabo ekyobulamu
1: bw'oliboyita abalonde
0: mbeera
1: omukwabo
0: nkwebaza
1: mukama
0: ngondokodde
1: gwe
0: sitaani
1: n'enkola
0: zo
1: nenkolazo
0: nkweganye
1: nkwegana
0: nzeri Yesu
1: nzeri Yesu
0: alokolo moyo gwange
1: alokolo moyo gwange
0: mulinya lya Yesu
1: mulinya lya Yesu
0: amina
1: amina
0: ila amina nikwana balungi munzikirize mba siulile wanatusinkana na kurencha sawa zijja kuba mukaga zenyine ate mukama anatulwa omuwanguzi waffe sigade ndi Juliet juko jeje
1: ange ko sinye Shakira rosa cha katona nagati wako eri akintu
0: amena tosirikira bujulizi mu nyumba ya Yesu webale kujja
10: Yoyibade program omuwangu zitawanika wano kushenda mu monana katonyeza musanvu
11: wamune somero lya Midland Parents Academy erisangibwa ekalagala mu district YMPG batwalira omwana okuva ku simi esoka paka ku simi eyomukaga ne bannaffe aba Airtel Uganda
12: abubwe nyini Airtel Business Postpaid muyingirira wo Bila kulubirira ne Airtel Postpaid kuba ku M25 uwe tuandikire ku business.support@ug.airtel.com ukwe yunga kunkoleno uwe ya gale ngo sasura buli mwezi ukubaliwa kutigira ukutani mkubuzaguza awote li kusasura ngabuliru naku

0: agana na ye olusi mulabewo ne yo ino okusaba ekisa ojewo kiri ekyobukyayi mutima gwo atosaba okwagala kubanga Katonda kwagala. Where there is no love, there is no God. Abalokole tutawana nnyo n'ekibala ki. Abantu batukoze ebintu ne tugamba tutya musonyi ne ye bwe tumala basonyi ate ne tutasaba kisa kibaagala.
1: Yeah.
0: Okusonyiwa kugwera mu kwagala olina okulwana n'osabe. Singa omuntu oyo ne bw'oddamu omulungi osobola okuliira mutima gwo nga toyina kibi ky'omulowooza nako yadde ng'ayina kye yakola n'omubuuza bulungi nnyo ne weeyongerayo ne yeeyongerayo omutima gwo ne guba nga guli clear despite the wounds, despite the pain gye yakulekera, despite the torture. Echo kibala gaba maanyi ag'omwoyo Katonda gatuwa. N'oyagala abalungi naye n'oyagala n'ababi. In fact kati mu biseera bino bye tulimu kuba tuli mu biseera bya luvannyuma. Ebibala tubibala olw'okubanga bye bigenda tuyamba okuyingira eggulu. Kati nga kikukakatako okwagala abantu kyevola ba Bayibuli etugamba n'abalabe tubaagale. Love even your enemies. Why? Katonda asobola okukuuma emitima gyaffe nga ne mu kusoomoozebwa okw'ebiseera eby'oluvannyuma tukyekuumidde mu butuukirivu.
1: Amen.
0: So obubi gye bugenda okukoma okweyongera n'omwoyo omutukuvu gy'agenda okukoma otuwa ekisa okusigala nga twagala abalabe. Ekyokubiri gy'emirembe gyayogeddeko. Agomanyi omwoyo omutukuvu gaakuwa muggwe munda mu mutima gwo n'obanga osobola okusigala n'omutima oguwummudde wakati mu kusomoza. Naye nga muggwe oteredde nga toyina kusagaasagana kwonna naye ng'ate ebikwetoolodde biri luyogaano nga lungi naye gwe n'otereera gyoba giyita mirembe. That ability to keep calm. Noto tabuka. Atenge bigambo webidi. Atenge mbeda wedi. Nenoto tabuka. Nukume mirembi. Echo chibala. Erambi seda bine vyoruva ni nyumachina wechigendo tuisa. Pastani agenda goloko sabandu. Olya jako ldechi ndunga kuno nyobe kochoza. Mutandikira awo neyo olw'emirembe mufe akole byonna otunule bw'oti nga tomuddamu ate nga tomuddizza kintu kyonna malize ng'oyiseewo.
1: Amen.
0: Ekibala eky'essanyu agumaanyi ag'okusanyuka n'obeera n'omutima ogusanyuka yadde ng'embeera si nnungi yadde nga si buli kimu ndi omaze okifuna nga tonnafumbirwa nga tonnazaala nga tonnazimba nga tonnakola ki neye ng'omutima gw'omusanyufu essuubi ryo lyonna nga liri mu Katonda. Kubanga essanyu teriva mu bitwetoolodde kuba nti biteredde. Essanyu liva mu kuba nti olina enkolagana ennungi n'omwoyo omutukuvu.
1: Amen.
0: N'oba n'ekibala ekyo obuwombeefu humility. N'oba mwetoowaze wakati mu mayengo kibala eky'okugumiikiriza that is endurance n'osigala ng'okyalina amaanyi agakusindikiriza okweyongerayo yadde ng'embeera si nnyangu n'otowanika n'otobivaako ate n'otodda nnyuma that is endurance. Kirala ki self control no igo kwegendereza ensi gye tulimu kati ya kwegendereza nnyo ne wegendereza byoyogera ne we

0: had compassion on them. Nti Yesu nabakwati compassion kwe kulumirwa omuntu. Enjawulo nene nnyo wakati w'okulumirwa omuntu n'okumusaasira. What is the difference? Compassion and mercy. Aba because muli wano twabaweerera ssente zaffe naye temwagala kwogera because. Compassion and mercy. Okulumirwa omuntu owuliranga kiringa ekiri ddala ku gwe. Aleluya. Ani era miseeko obukerenda buno babuyitanga chloroquine bwawonyanga omusujja. Ani abumirako? Bukola butya omasiro? Busiiwa. Ate nga bona akusiwa obulungi bukusiire ku buko. Ng'ogenza okwanjula kubanga bukusiiwa wenna. Ate ku buko tebagenda mu toilet. Bukusiiwa akajanja ne kakugwa. Aleluya. Ne bakulaba weyagulira mu makanzu gwawo. Aleluya. Kakati obukerenda obukusiiwa n'ojulira n'omusujja gwo nti singa nasigadde n'omusujja gwange. Bukusiira ennaku ssatu zokka bwezi n'ojulira okujulira nti singa nasigadde n'omusujja gwange. Naye omuntu eyabumirako singa obuwa omwana w'emyaka esatu ne bumusiiwa oyinza okwebaka? Tasobola kweba. Era naawe otula wali wennyini waali n'ogamba nti olaba bwasiiwa nze omukulu. Otuwene tumbula naye ate omwana wange naye atasiibwangako agamba atya? Kwebake ndabe twe. Twakalaba basiibwa webake. Ffe abamu ku ffe Katonda atuyisa mu mbeera tusobole okola ki? Okusaasira abantu. Era kyobula nze nsaasira nnyo amakanisa agaleeta abazungu. Abazungu tebamanyi biruma baddugavu. Omuzungu taba namujja we. Omuzungu tebamuloga. Tamanyi kawuula. Kati onoogera n'ogamba, I have kawuula dreaming about me. Ng'agamba, what is that? By'omugamba tabitegeera. Please mujja wange zikuloga mi. By'omugamba omuzungu taba namujja we. Amina. Naye ffe bakakongolira omukama baayisa mu mbeera ne batulogaaloga ne tukuba eddogo Katonda atuyisa mu mbeera eyo tusobole okuyiga okusaasira abantu. Mukubire mugalo Yesu Kristo. Y'omuzungu wonna omugamba nti Kawula is troubling me. Kawula antawaanya. No, just relax in the Lord. Aleluya. Kyenjagala okutegeeza nti Katonda akuyisa mu mbeera eyo ogiwangule osobolenga okutuuka w'otuuse oyige okusaasira banno. Naye abansi abasinga obungi Katonda ne bwamuyisa mu mbeera bwamutuusa wamutuusizza tayinza kusaasira. Ate wafuna malala. Agamba nti abo tebaagala kusiiba balabye. Ti ekibalimedda mu mbeera kyokka nga naye wasiibako ne bikulema. Yagamba ye Mukama eno embeera gye ndimu ogimpisaamu era ojja kunsaasira era ondaga ekisa nsobole okuyiga okusaasira bannange. Mukubire engalo ez'amaanyi Mukama Katonda. Bwe yamala obasaasira n'abakola atya?
1: N'akwata ku maaso gaabwe amangu ago ne balaba ne bamugoberera.
0: Aleluya. N'akwata ku maaso gaabwe n'abawonya. Yesu tajja kusaasira akulekaawo era olumala okusaasira ng'alaga ekisa kye. Olwaleero tugenda kusaasirwa ate tulabe ku kisa kya Yesu Kristo olunaku lwaleero. Amiina. Waliwo abantu bangi basaasira naye nga tebakola kisa. N'ogamba otya? Ibannange mwana gw'enjala ng'ekuluma bambi tonali akantu konna ng'olabye kale genda weebake. Naye ffe Yesu Kristo ffe tetumanyi kusaasira na kisa naye Yesu Kristo byombi abirina mu bungi. Aleluya. Era agenda bikola olwaleero. Kamukongere Matayo 15 njagala onogaane Yesu olunyeri wa 3:2.
1: Matayo esula 15 3:1. Matthew 15:31. Ekibiina n'okwewuunya ne beewuunya bwe balaba bakasiru nga boogera, abalema nga balamu, abawenyera nga batambula, n'abazibe maamaaso nga balaba,
0: Matayo 15, 32. Wewe.
1: Ula 32. Yesu naita abayigirizwa be. Nabagamba nti nsasira abantu. Kubanga leero bakamala nange ennaku 3 nga tebalina kyakulya. N'okubasiibula nga balina enjala sikyagala.
0: Nagamba nsasira abantu emutunde. Baasiibe wano olunaku lulamba. N'okubagamba nti baddeyo nga tebalina kibafunye mpulira bubi. Muli Yesu awulira bubi ng'obadde mu maaso ge n'oviiramu awo. Ekyo njagala kikufune mutima gw'olwaleero. Nti Yesu awulira bubi nnyo osibye mu maaso ge ng'omunoonya naye okusibulira awo n'oddayo engalo ensa awulira bubi. Naye nze njagala kutegeeza nti yamaze dda okusaasira ate agenda kukola ekisa. Amina. Ate bw'obeera mu mbeera enzibu naawe kankulage mu Luka 7:11.
1: Luka esula y'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi n'olumu. Luke chapter 7 verse 11. Awo olwatuuka bwe wayitawo ebbanga ttono n'agenda mu kibuga ekiyitibwa Naini. Abayigirizwa be n'ekibiina kinene ne bagenda naye. Awo we yasembera ku wankaaki w'ekibuga, laba, omulambo nga gufulumizibwa ebweru gwali gwa mwana nnyina gwe yazaala omu ne nnyina oyo nga yali namwandu. N'abantu bangi ab'omu kibuga omwo nga bali naye.
0: Yes.
1: Awo Mukama waffe bwe yamulaba n'amusaasira. N'amugamba nti
0: ng'alina ekizibu yafiiriddwa omwana, mwana we yekka gw'abadde naye, n'amusaasira. Gundi ebizibu by'olina teryabimanyi oba abamu babimanyi naye teryakusaasira, naye olwaleero ogenda funa okusaasirwa kwa Yesu Kristo. Abimanyi n'okusinga bw'obimanyi kubanga ye amanyi n'ebiyinza obivaamu. Amina. Endwadde gy'olina gw'oyinza okubanga togimanyi kabi kaayo, naye Yesu agimanyi akabi akayinza ogivaamu singa takusaasira olwaleero. Wabula buli alina endwadde olwaleero Mukama agenda kusaasira. Aleluya. Kaakati kiki ekyadda bwe yamala omusaasira?
1: N'amugamba nti tokaaba. N'asembera n'akwata ku lunnyo. Bali abaali beetisse ne bayimirira. N'agamba omulenzi nti nkugamba golokoka. Oyo yali afudde n'agolokoka n'atuula n'atandika okwogera. N'amuwa nnyina.
0: Amina. Simanyi olaba abantu awo. N'amusaasira. Bwe yamala omusaasira n'akwata kuki? Ku keesi y'omufu. Omufu n'azuukira n'avaayo. Aleluya. So God is moved by mercy. Avugibwa kusaasira, tavugibwa kumuyombesa, tavugibwa maziga, avugibwa kusaasira. Kati okusaasira kuno tugenda kufuna kutya? Mercy eno tugenda gifuna tutya? Kubanga twagala tugifune. Tamala gasaasira busaasizi. Mercy eno tugenda gifuna mu Isaiah 5:5. Olirwa omukaaga.
1: Isaiah 55:6. Isaiah esula ya 5:5 n'olunyiriri lwa mukaaga. Wagamba bwe wati, munonye Mukama nga bw'akyayinza okulabika. Mumukaabirire nga bw'akyali okumpi.
0: Yes.
1: Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye. Era akomewo eri Mukama naye anaamusaasira. Adde eri Katonda waffe kubanga asonyiyira ddala nnyo.
0: Amina. Leka ebibi byo, leka obutali butuukirivu bwo, Mukama Katonda asobole okusaasira. Kikubira mugala ekigambo eky'omwana. Aleluya. Ebirowoozo ebibi byonna ebibadde mutima gwo bijja kugaana Katonda okusaasira. Ebikolwa byonna ebibi ebibadde mulamu gwo bijja kugaana Katonda okusaasira. N'olwekyo leka ebikolwa ebibi. Never pay bad for bad. Oli ne bwakukola obubi gwe musasule bulungi osobole okusigala mu kusaasira kwa Mukama Katonda. Sitaani akozesa abantu okukola obubi. Buli kaseera obeere ng'olina obusungu, buli kaseera obeere ng'olina obukyayi, olemu okusaasirwa Mukama Katonda. N'olwekyo gwe sigala mu kubeera kwa Mukama Katonda. Never pay bad for bad. Ye Katonda agenda kulwanirira. Aleluya. Gwe bw'okola obulungi, gendako mu Abaluumi sura 12:17.
1: Abaluumi 12:17. Romans 12, verse 17. Temuwana nanga muntu chibi ore chibi. Mwetege kenge biru unji mumaso gaba antubona. Obanga chii nzika kuluhiru mwe. Mutabagane nga naba antubona. Temuwana nanga mweka guanga abagara. Ne wachiri musegulirengo obusungu. Kubanga chawa ndikiwanti okuwala na kwange.
0: Ye katonda ya wala na gwe moleke. Mgwe kurabulunji, sikala ngo kurabulunji, yes.
1: Nze ndi sasula kwa yugina mkama.
0: Ye katonda ya sasula. Aleluya. Nze ngena kula gengiri ya sasula. Yongira wansi.
1: Na ye omulabe wobu alumu angenjala. Mulisenga.
0: Bamu ita mujao.
1: Na ye mujao wobu alumu angenjala. Mulisenga.
0: Ah, walumu angenyo. Walumu angambie fire. Mukolechi? Mulise. Aleluya. Ocho.
1: Walumu angenyonta. Mnyuesenga.
0: Mnyuesenga. Fetu ino kufune chisa chaka tonda. Ntika tonda tuwali bononyi, tuwali nempisambi, tuwali kule fujudyo na musitani, na ika tonda natu sasira. Aleluya. Nawe mukama katonda yagala kufule chintu chechimu. Kakati no, kwebo okolo obulungi olina kusasula obubi. Gwengo omukola bulungi. Njaga lura mchitabu chengere sura kumi na musanvu. Uliyo kumi na sata.
1: Engero esula yo kumi na musanvu. Noli nyiriri ole kumi na sata. Proverbs chapter 17 verse 13. Asasula obubi olw'obulungi.
0: Asasula obubi nga ye bamukoze bulungi. Omuntu nga bamukoze bulungi ye n'asasula obubi. Yes.
1: Obubi tebuliva mu nyumba ye.
0: Obubi tebugenda kuva mu nyumba yo. Gamba kitalo. Gwe ye Katonda akwesasulira. Gwe kyokola gwe sasula bulungi kola bulungi. Katonda atugambye nti bw'okola obulungi. Oba omuntu oyo mazo mukumiraka amanda Katonda yagenda okusasula yamanyi bw'asasula omuntu oyo. N'olwekyo mukwano gwange nawe babanga bakola bulungi gezaako okulabanga nawe okola bulungi. Naye bw'ogamba nti zekansasula obubi obubi tebugenda kuva mu nyumba yo gw'obweteredewo. Gamba mukama otusasire. Aleluya. N'olwekyo ebibi byaffe tugenda okuleka bye byonna okuyisa abantu obubi obukyayi obutasonyiwa obubi obwenzi ebyo byonna gamba tebisulawo olwaleero. Tugenda kuyita omusaayi gwa Yesu gubitunaazeemu tusobole okufuna okusaasirwa kwa Mukama. Ate ekintu ekyokubiri ekinaatuleetera okusaasirwa nga na okusaasirwa nga naawe olina okusaasira. Matayo essuula ey'okutaano olulira omusanvu. Njagala oluko ebintu bino birungi nnyo kubanga waliwo eddaala ly'ogenda okulinnya, eddaala lya Musa. Ove ku ddaala y'abakkiriza ogenda ku ddaala ya Musa. Matayo 5 musanvu.
1: Matayo essuula ey'okutaano olw'omusanvu. Matthew 5 verse 7. Balina omukisa abasaasira.
0: Balina omukisa abasaasira.
1: Kubanga nabo balisaasirwa.
0: Kikubire mwagala ekigambo ekyo. Ati kwogera noga Mukama onsaasire onsaasire. Naloka kubuza gwenga tosaasira musajja wo ng'akomye watamidde. Naawe yiga okusaasira abantu abalala. Naawe Katonda asobola okusaasira. Saasira aboonoonyi, saasira ab'empisa embi. Naawe Katonda agenda kusaasira olwaleero. Aleluya. N'olwekyo leka kwagala kusaasirwa ng'ate gwe toyagala kusaasira abantu balala. Oteekwa okubanga naawe okikola. Amiina. Kakati nno era okusaasira kwayagala kwe kulinga okukweddala ng'owulira ddala nga azifu gw'okirimu. Waliwo okusaasira kuno okw'ebikolwa ebweru naye nga munda tekiriyo. Kati njagala nkukolako omusajja nga Nekemeya. Nekemeya yali mu State House nga mwakola ya Kabaka. Bamuwadde omulimu mu Exile gye yali agenze e Buwarabu n'afunayo omulimu ogw'ebbeeyi. Kati n'awulira ebifa ku Baganda be yaleka Yerusaalemi. Nekemeya essuula esooka olunyi lw'okubiri.
1: Nehemiah chapter 1 verse 2. Nekemeya essuula esooka olw'okubiri. Kanani omu ku Baganda bange najja ye n'abasajja abamu abava mu Yuda. Ne mbabuuza ebigambo eby'Abayudaaya abaasigalawo abaali basigadde mu busibe n'ebigambo by'e Yerusaalemi.
0: Ne mbabuuza Baganda bwe bajja omulaba nababuuza kiki ekiri eyo Yerusalemi. Ye bamudambatia.
1: Nebanga man church sunde chifisewo abasiga dembusibeyo. Mustazabala vina kunyinji no kufumiwa. Era ne bugo wa Yerusalemi amenyese menyese. Ne miryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Awolatuka we nawulira ebigambo ebyo ne ntuula ne nkaaba amaziga.
0: Naye ng'ekimukaabya ki? Nakaaba amaziga. Kyokka ye ali bulungi. Awoyinza okutuukawo. Eno ffe abasaasira be bantu nga naawe oli mu mbeera y'emu. Naye njagala nkube nti Katonda bw'akuyimusanga n'ogenda ne mu bire yiga okusaasira asembayo wansi ku ttaka. Amiina. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama. Nawulirango ekiri ku ye nasituka n'akaaba amaziga n'agamba atya.
1: Nenakuwalira ennaku ezimu.
0: N'anakuwalira ennaku ezimu n'akola atya.
1: N'ensiiba n'ensaba mu maaso ga Katonda we.
0: N'asiiba n'asaba ng'asabira banne abo abaali batuuse mu mbeera efaanana bw'etyo. N'agamba atya.
1: Ne njogera nti nkwegayiridde ayi Mukama Katonda w'eggulu. Katonda omukulu ow'entiisa. Akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala.
0: Katonda w'entiisa ajjudde okusaasira okungi. Yes.
1: Okutuuka kuwulire nno n'amasogo gazibuke. Owulire okusaba kw'omuddu wo kwensaba mu masogo mu biro bino emisana n'ekiro olw'abaana ba Isirayiri abaddu bo. Ganjatula ebibi eby'abaana ba Isirayiri bye twakwonoona.
0: Eyessaala tereka Katonda mu ggulu. Kasita obeera ng'oli moved by mercy naawe. Osaasira omuntu Katonda akolera mu kusaasira. Haleluya. Nze bw'ojja okusabira. Omanyi waliwo abantu abamusebo nga bakajanja tasaasirikika. Haleluya. Banditirawo omwana omwawo yava bweru Canada nga zoosi zivaako n'atabuka na, baali bamuloga yagenda ebweru ne bamulogerayo abazungu ne bagezaako omujanjaba nebigaana ng'avaako waya n'atabuka mu university n'akuba abantu ne bamukomyawo. Amina. Kati bwe bamundeeterawo ne mbagamba n'omuzadde we nti tugendeko mubapya. Bwe yatuuka wali ng'ekkanisa yali eri kyali yabibaawo n'agamba no going there, no disease too much, no please. Sebo n'agaana okugendayo. Kati nze nensuula nenga nti wayi kale ne mbatwala wali mu ddiiro nenga kamba esomeseze. Naye ssebo oli omwana namusomesanga nga naye bw'ansomesa. Naye mugamba ssebo kati tubikuleko mu luka. Ah, no, musumba. Sookolabe Matayo ekikyo kinafu nnyo. Sookola. Ffe eri mu Canada badde batusomesa bwe bati. Basomesa mu Matayo. Okirabe musumba bikula nja kulaga. Oyo wayogeranga ekigambo kimu nayogera mutwalo. Nga omukansolinga bwa kansolinga. Nagenda okulya nga zaagala kuvaako. Amina. Naye nenzijukira ebigambo bino nga Mukama Katonda. Nyamba nsaasire omwana ono. Haleluya. Nyamba musaasire ate mwagale. Kubanga yali tannagwa ddalu. Yasooka kukola ki? Kugwa ddalu lya lugezigezi. Ng'ajjudde olugezigezi olulabangako luli. Haleluya. Kakati nesirwana ne muganda kale ssebo nsomesa. Nangamba nti okay musumba tereera nno kakati. Era nkusomesa n'alyoka ansomesa eddakiika nga asatu nga yansomesa. Maama we yamugambanga alo relax. No, musumba teekwa okutegeera ebigambo bino. Haleluya. Kati yansomesanga bwe nkwata omuzimu ogw'olugezigezi nga nkukotula nga nkumwambula. Mukama Katonda kyusa omutima gw'omwana ono. Nagenda okulaba ng'akuulinga. Akati naye neetandika omusomesa. Ne musomesa n'akuulinga n'ategeera ebintu. Ne nkwata ne musabira. Naona. Haleluya. Nolwekyo tosabiranga muntu n'omu n'ogumu nga omunyako ekiruyi nga tomwagala nga tomulumirwa tagenda kuwona kubanga obutamwagala obutamulumirwa abeera sitaani. Olina okusooka okuyingiza Yesu. Yesu bamuyita kusaasira n'olw'okumusabira. Era singa ojja mu ofiisi yange ne bangamba waliwo omukyala akwagala nensooka ne nneekaanya eno mu kisenge kyange ne nneekaanya bannange omuntu alabye eno olukazi luno bannange nze nfudde ne bwe nzijanga nsimayiri nga toyinza kuwona. Nina okusooka okwekolamu omulimu ne ngamba Mukama nyamba olukazi nolunta wanya nyo nenyamba ndu wagali ndusasire. Haleluya. Kati wenfuna maseyo ya Katonda nendo kankusabira nebwe bigana wachi ne kugamba munaye ko mawencha kuba Katonda akola mukusasira. Haleluya. Chola anti Musa yafuna obusungu nakubolwazi no busungu kanona mugamba lekera onze bisibikolera tojja kusobola kuwala bana bange mu Isirayiri mu nsensu bizi Katonda akulira mukusasira. Haleluya. Nulwecho gwe uli wano wega ili davantu waga nyo kuchuka, wega ili davantu waga nyo kuchuka, baku tamata madda. Wega ili domu saji waga nyo kuchuka ya kutama. Na yolo wali unja galojige ofunechi gamu chine vayito kusasira. Omusasira ni darulie. Osoro mchi usamuda chika buda chika we huu. Nga chusen. Muko vile mungalo Yesu. Kakati ya mafuta gagendo kwamba za kegalu waga ukwega ilida. Kumanga oja kusoka na usa mkama kolele. Nga ayita mkusasira. Ate na wayagala kukoze se. Ochi usaba antubanji. Amina. Eugenda kusoka na kuliamilie ilio. Liampaka. Oli gambe yetu terikiriza. Gamba angiri ye wange. Amina. Ne bali lwaki abakazi bali abalogo lwaki basobola okukyusa abasajja abo babakyusa batya omusajja n'asaasira omukazi gwatalinaamu na mwana n'amuzimbira kalina oko okusaasira olwokulabyeko amanyi gaako naye nga bakozesa ddogo omusajja talina nyumba kyokka omukazi oli n'amuloga n'amusaasira n'amuzimbira ennyumba n'amugulira emmotoka lyoga litambuza bigere. Ogende omukazi aline moro kalitambuza bigere ate yali mugulira ate omukazi tamukiza jivuka gamba yewe wangoi okolotya gamba moropa kwerosi. Amina. Zakaria sura 12 njakalofuna mafuta kana olwali ogenda kukyusa ensi ogenda kukyusa abana bo ogenda kukyusa buli muntu 12 oyo munana.
1: Zechariah chapter 12 verse 8 Zekaliya sura 12 olw'omunaana. Kulunaku luli mukama alizibira abali mu Yerusalemu. Aliba omunafu ku bo kulunaku luli aliberanga
0: Dawudi. Zekaliya 12 oluyi lw'omunaana. Bwe lugamba oluyi lw'omwenda.
1: Olituuka kulunaku luli.
0: Olituuka kulunaku luli olw'okutaano. Ngenda kola ntya?
1: Ndinoonya okuzikiriza amawanga gonna agabatabaala.
0: Nino onyo kuzikiriza emisimu jone jitabada makagu. Ocho. Ndikolantia.
1: Olituka kuluna kululi. Nino onyo kuzikiriza emisimu jona ejitabade Uganda. Era ndifuka kunyumba ye mutu ondwe. Nekuwa babali we mutu ondwe. Omoyo wechisa no okwe gairida.
0: Aleluya. Gamba motala onijera Yesu. Agenda kufuka kwa moyo wechisa no kwege ila kwege mangaburu wege ili omana muku watuwa kusasira. Omusasire. Eroro wani jaga nukula pa mga. Uluwale roni na guwagendo kuchusa. Na dero mchisajali edyo. Mwabana wala basingu na mga mwasolo kuchusa ili sajia. Boyo ya badda ya kubye teke no mchusa. Na jana afuka mira. Na ugamba mama jantu gende nkuwasi. Hallelujah. Tosolo kuchusa omuntu yenna bali bakozesa mizimu fatukeza moyo wa mukama Katonda agambye agenda tufuka ko moyo wa mukama asinga mizimu amanyi ngosobola kuchusa omuntu customer sasira. Haleluya. Katonda agenda chikuteka ko lwalero mwongere ngalo Yesu atenge dakti kyali gambi kino kyokusasira nawe Katonda asolo kukozesa no obo genda funa mlimu obo lina chogenda okusaba omuntu no gamba mukama Katonda nyamba mfune okusasira maso go omuntu ono aba mutambula butambuzi ne bakubogolera no dukayo. Haleluya. Saya sono yinanja galo mfuna olwalero oshulira ogenda ku visa ogenda ku police ogenda bayo na ogamba mukama Katonda mpo okusasirwa mukama feba oevuga motoka wa polisi akuyimiriza wa traffic ngatanna nzera kyenkolo runyimiriza bwenti sisibira wano wali neyongera ko maso Katonda ngabwensaba mukama mpo kusasira akasajja kano kansasire Hallelujah. Olutuka walinga senda ruam. Oh, Pastor Tom, can you go please? Aho. Amina. Tukenza mishitawa jani. Jeremiah. Esulana mubiri. Oleye kuminorumu.
1: Yeremia esulaya na mubiri. Oleye kuminorumu. Jeremiah 42 verse 11. Temutia kabaka we Babiloni gwe mutia. Temumutia.
0: Temumutia ono msaji yali mukambwe nyoka kabaka we Babiloni nga mukambwe. Yatwala bana ba Israeli misi. Yabatwala e Babiloni musibe. Nga mukambwe abatuntuza. Naye Katonda n'abagamba atya.
1: Kubanga nze ndi wamu nammwe okubasumulula n'okubawenya mu mukono gwe.
0: Olwaleero mukama agenda kusumulula mu kintu kye. Oti ogenda kola ntya.
1: Era ndibawo okusaasirwa abasaasire.
0: Ngenda bawo okusaasirwa mbateekeko okusaasirwa abasaasire lwa mpaka. Amina. Akola atya.
1: Era abazzeeyo mu nsi yammwe.
0: Abasumulule abazzeeyo mu nsi yewammwe. Gamba agamafuta angatwala olwaleero. Kingamba abakyala bafuute weesibanga kuli ssajja likodo. Ng'olina amafuta gano ne weesibayo ssajja likodo. Ukamba mukama ne gori yao mbebeleza ne musajja gwe lwaitwa njagala lwaitwa mpasende za mvibi ne nakola ki ago mafuta makadde gori odira ki kirongo mkwata katwe mpola woti nga mukama onyambe mpo kusasiwa maso ko msajjono ansasire ampe kusende za mvibi oli okola benkera bwale ke mitwala 5 ku meza anti zaki za mvibi. Abakazi bali abalugubi abasingira bo bakozesa mizimu ffe tugenda kozesa mwoyo wa Mukama Katonda olwaleero. Abala kyokola omusoola n'omusoola ekkumi n'omusoola emeka atawo byonoonya oli mubbi naye asobola yenyini asobola okusaasira n'azikiggiramu. Aleluya. Oba oli asobola omusaasira n'amuzimbira ennyumba gwe obw'enviiri obwo kabwe atasobola kusaasira. Aleluya. Gamba mafuta angatwala olwaleero. Nolwekyo kozesa omwoyo n'olwaleero ne bw'oba ogenda wa ku interview, ogenda ku visa, ogenda ludda wa. Wonna okozesaawo omwoyo ono. Oye Mukama Katonda mpa okusaasirwa mu maaso g'abantu bano. Yongera nekemeya nkulaga abasajja abedda bwe bafaanananga. Nekemeya twamulabi wali nga yeegayira abaana ba Isirayiri kati yali agende wa kabaka amusabe. Agenda azimbe kibuga. Esule Yesu kwa kutuwa abade. Olinyo kumina olumu.
1: Nehemiah chapter 1 verse 11. Awonenzija e Yerusalemi. Nemalayo enaku satu. Nengolo kukachiro. Nzinaba saja siva anji. Wamuna angi.
0: So, Nekemeya esule yoku bili. Esule soka. Olinyo kumina olumu lorosoma.
1: Nehemiah 1 chapter 11. Ayu mukama nkwe gairide. Okutuko kuulire nno okusaba kw'omudduwo n'okusaba kw'abadduwo abasanyuka okutya erinnya lyo. Owe omudduwo omukisa leero omuwe okusaasirwa mu maaso g'omusajja ono.
0: Mukama mpa okusaasirwa mu maaso g'omusajja ono ansaasire anzikirize ŋŋende wa ŋŋende nzimba ekibuga ky'abaana ba Isirayiri kye baakubye. Aleluya. Era ojja kwesomerawo kabaka n'amugamba genda kasitafulwayo gendo zimbe kibuga kubira mungalo Katonda nawe zamanyi. Nekyo kye nagandi bw'otegeera Katonda osobola omumalako ebintu kubanga enkolagana yo naye ejja kubanga erongooka ate ng'omutegeera bulungi. Naye bw'obanga omanyi kyamagero kyokka n'ebyamagero gye biva nga tomanyiiyo njagalwaliro nnya eddaala eddaala lino linyagala tulinnya eddaala lyekisa n'okusaasira. Era Katonda agenda kukola mu gwe emirimu eminene. Aleluya. Twagambye nti nti bagenda kulaba ekisa n'okusaasira mu maaso ga kabaka. Bw'ogenda mu by'emirembe ekyokubiri tulabe kabaka ono engeri gye basaasiramu. Teyabasaasira bya kuzannya. Nagambye Katonda akola asobola okukyusa akatwe k'omuntu n'akakyusa n'omugamba sebolekera awo. Asatu mukaga olenye 15 nekemeya nedda ebyo mirembe ekyokubiri asatu mukaga 15
1: ebyo mirembe ekyokubiri asatu mukaga 15 Second Chronicles 36 verse 15. Wagamba we wati. Mukama katonda wabajajawe. Naba tumiranga mubabakawe. Gagolo kuka mumacha natuma. Kubanga ya sasi la abantu we nechi.
0: Ebyo mirembe choku bide. Asatu mukaga kuminatano woli.
1: Ye daddy. Mm-hmm. Kubanga ya sasi la abantu we nechi fomwe babira.
0: Ate chizekele techijia kunyuma. Gena mwezi resule sokoro nyoro soka. Ezra, ichitawe chidaka wajita Ezra.
1: Ezra chapter 1 verse 1. Ezra esule soka ulusoka. Aumwako goli veri veri ogwa kulo kabaka we upelusi. Ekigambo kya Mukama mukamwaka Yeremia kituukirire.
0: Ekyeremia kye yalagula nti mugenda kusaasirwa kituukirire ky'ekyabaawo.
1: Mukama n'akubiriza omwoyo wa kulo kabaka we Upelusi.
0: N'akubiriza omwoyo wa kulo kabaka we Upelusi n'amukubiriza atya.
1: N'alangirira okubunya obwakabaka bwe bonna n'okuwandiika n'abiwandiika ng'ayogera nti bw'atyo bw'ayogera kulo kabaka we Upelusi nti obwakabaka bonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde era nkuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda. Buli ali mumwe ku bantu be bonna Katonda we abeere naye ayambuke mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda azimbe ennyumba ya Mukama Katonda wa Isirayiri ye Katonda ali mu Yerusaalemi. Era buli asigadde mu kifo kyonna mw'abeera nga mugenyi abasajja ab'omu kifo kye bamubeere ne ffeeza ne zaabu n'ebintu n'ebisolo obutasaako ekyo kye bawaayo ku byabwe eky'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi.
0: N'agamba Mukama Katonda nkubiriza ogenda okuzimbira abaana ba Isirayiri ennyumba. Oli buli omu waali mu bwakabaka wange asituke agenda azimba ennyumba ya kabaka y'abaana ba Isirayiri. Ate asobole akwate ffeeza ne zaabu abawe bagende bazimbe. Gamba nakavuddeko dda. Awe njagala okutegeeza mwana wange nti essaala eno gy'ogenda okusaba egenda kuleeta enjawulo nene nnyo mulamu wo. Aleluya. Nnyo. Katonda agenda kukozesa ate nayo bagenda kubanga bakola emirimu empya mulamu wo. Aleluya. Waliwo omwana ennaku zino tebakyasaasira baana. Babasala obulago. Musajja nga talina na kusaasira omwana tasalika. Osala omukulu n'otosala mwana. Naye bw'olaba wano Mukama yali ayagala okusitula Musa ng'amuggya tumulabe mu kitabo ky'okuva essula bbiri Musa gye yatandikira bbiri olunyira okutaano.
1: Exodus chapter 2 verse 5.
0: Kabaka yali ayisizza etteeka okutta buli mwana yenna mulenzi ow'abaana ba Ibulaani ow'Abayisirayiri buli mwana mulenzi yenna azaalibwa w'Abayisirayiri bamutte. Naye kyekyabaa mu kitabo ky'okuva essula y'okubiri olunyira okutaano.
1: Okuva essula bbiri olw'okutaano. Muwala wa Falawo n'aserengeta okunaaba ku mugga.
0: Bambi akaana bali bakatadde mu kibaya bakatadde mu bitoogo mu mugga bakakwese nga batya nti bajja kkatta kalenzi. Natyo
1: abazaana be ne batambula ku lubalama lw'omugga n'alaba ekibaya mu kitoogo n'atuma omuzaana we okukireeta n'akisumulula n'alaba omwana. Laba omwana ng'akaaba n'amusaasira.
0: N'amukola ki?
1: N'amusaasira.
0: N'amusaasira. Mukubire mungala Yesu waffe. Yandibadde amutta kubanga kitaawe yali ayisizza etteeka okutta abaana bonna naye Katonda yamukozesa n'amusaasira kubanga Musa ono Katonda yali amwetaaga yagenda okununa abaana ba Isirayiri. Mukitegeere ekigambo ekyo? Nokyo Katonda asobola okusaasira omuntu yenna gw'ayagala. Agamba nze nsaasira gwe nsaasidde. Tombuuza ate ono osaasidde waaki? Aleluya. Asobola okusaasira omuntu nga tannamugamba nti tokola kino. Ye n'amukola ki? N'amusaasira. Oli gwe yagamba nti twakikola ate n'okikola gwe n'agaana okusaasira n'akusabula embogo. Omanyi oyinza okuba nga olina ennimiro y'ebijanjaalo. Omwana omu n'agiyitamu. Omulala nga omugamba toyitanga wano waliwo ebijanjaalo byange. Oli naye omulala n'ayitawo n'empaka. Bwomi tobayisa kyekimu. Ono ataamanya omusaasira. Naye ono gw'omaze okutegeeza Bwaisa we mpaka omukola ki omusabula nwecho tewe sikulira katonda gwasa sida inzo kusasira omuntu gwokuba tannaba kumanya amazima gwe nawe noga naye kankola ekintu kyekimu gwe ne bakulya emboko kabino haleluya ekyo kinyagalo yige akati bwe yamusasira n'amukola atya
1: nayogera nti ono ye munne w'abaana b'Abaebbulaniya awo mwanyina n'amugamba omuwala wa Falaawo nti ngene nkuyitire omulezi ku bakazi b'Abaebbulaniya akuyonseza omwana muwala wa Falaawo n'amugamba nti kale omuwala n'agenda
0: nemulekeraawo neyamusaasira n'amuwaayo ne bamuyonsa n'akula paka lwe yafuuka omununuzi wa Isirayiri haleluya okusaasira kwa Mukama Katonda bwe kutya kukozesa buli wantu wonna era naawe njagala akule bulamu bwe ekigambo kino kaka tugenze ku kigambo kye bayita grace soko sinze ku Mukama Katonda kusomese grace olwaleero ojjafuna grace eyakabi sinza Mukama Katonda omwebaze kubanga agenda kusaasira olusaasira olutulabangako tugenze ku kisa the grace embabazi amina akati n'okufaana nange okusaasira n'ekisa Katonda ina kinene nnyo nnyo nnyo amina nti asaasira n'awatasaasirikika ate n'ekisa nti asobola okukolera ekintu ekitana kujyanamu ekisusse n'okutegerako haleluya abakolinsa ekisooka essula ey'okubiri tusooka essula eyasooka essula esooka oliro okuna
1: bakolinsa ekisooka essula esooka n'olunyiriri olwokuna 1 Corinthians chapter 1 verse 4 nebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe olw'ekisa kya Katonda kye waweerwa mu Kristo kubanga mu buli kigambo mwagaggawalira mu ye
0: mu buli kigambo Katonda yagala ogaggawale mu ye olw'ekisa kya Katonda ogenda gaggawala mu kigambo tayagala ogaggawale mu sente zokka ogaggawale mu buli kigambo ogaggawale mu njogera waliwo abamu nga bafutuka bufutusi nasomesa ono agalenziwa n'agalenzi agamu gasingo tegamanyi kukwana afutuka bufutusi mukawa akonza zokkuwasagoeka kurusi nga neyimukola yenyini yogenda okwaza naye tolina bugagga mu kwogera haleluya ate n'abaolalere basomesa nabo nga tebamanyi kurisipondinga bambi omulenzi ayinza okubanga mugagga mu kwogera naye ng'ate omuwala naye mwavu mu njogera maama mukama akundaza kiki agambye ki yogera nyonzi haleluya mwana gwe gaggawala muki munjogera omusajja zinagamba maama mukama akundaza azze bulwa bulungi mugagga bukwogera naawe gaggawala mukuddamu maama mukama akundaza okuwasa kyokka naawe olaba obugagga obwo haleluya wandikako wansi n'ekigere nga bw'oluma kannaswi ng'oluma enjala naawe haleluya Katonda atugambye ati ayagala tugaggawaza mu kitabu tuwulire mwana wange olwaleero ogenda gaggawala buli kintu kyonna ekya Yesu Kristo mu nyambala mu biki byonna byonna ng'ogaggawalira mu Yesu ddamu olwokuna
1: nebaza Katonda wange bulijjo ku lwammwe olw'ekisa kya Katonda kye mwaweerwa mu Kristo Yesu kubanga mu buli kigambo kyonna mwagaggawalira mu ye
0: nga muki
1: mu kwogera kwonna
0: okwogera kwonna gwonderekera byofutuka futuka ng'ebyo njagala ogaggawale mu njogerayo okyo ate ekirala
1: ne mukutegeera
0: kwonna ekisa kya Katonda kikola mu byonna tekikolako hafu ayagala kugaggawasa mu kisa kye mu kutegeera kwonna ate
1: ng'okutegeeza kwa Kristo bwe kwanywezebwa mu mmwe mmwe obutaweebuuka mu kirabo kyonna nga mulindirira okubikkulibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo
0: nga tolina ky'oweebuuka mu kyonna you are not lacking anything mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga wenojjudde ekisa kya Mukama Katonda Mukubire mungaliza amanyi mukama Katonda. Leka kuagala kugagga wala mubiye bweru byokka. Njagala ekisajja katoki kugagga wazine mu njogera ne mu ndowooza mu magezi mu neeyisa yonna paka ne bweru kigenda kuyimusa ku ddaala otosuubirangako. Oluyi lw'omunaana lugamba lutya?
1: Era alibanyweza okutuusa ku nkomerero.
0: Agenda kunyweza paka ku nkomerero teri ayinza kujja ku kisa. Yes.
1: Obutabaako kyakunenyezebwa ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu.
0: Mu kudda kwa Mukama waffe nga tolinaako kyakunenyezebwa kyonna. Mwongere engalo Yesu. Haleluya. Kwegabanga ekisa kya Katonda kigenda kugaggawaza mu bintu byonna byonna mu mwoyo ne mubiri n'ebweru yonna nga oliko ekisa kya Mukama Katonda. Nagambye nti waffe embulokole eno gy'osobola okufuukira ekintu ky'otandisobodde kufuuka obulamu bwo bwonna. Era nze nja kuwa ebbanja ne njagala okuwa olwaleero nti olina ebbanja ddene bw'obanga okyafaanana nga bwe wali mu nsi olina ebbanja ddene njagala oyingira ekisa n'okusaasira kwa Mukama waffe Yesu Kristo olwaleero. Haleluya. Olina okufuuka ky'otandisobodde kufuuka. Haleluya. Essuula ey'okubiri oluyi lw'omwenda era Abakolinso ekisooka.
1: Bakolinso ekisooka essuula bbiri olw'omwenda. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye bitalabangako n'okutu bye kutawulirangako n'ebitayingirangako mutima gwa muntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala.
0: Awo gambo lw'ekisa kya Katonda ndivu ampangisa n'enzimba ennyumba yange. Obadde tolinawo na suubi awo wonnawo naawo. Hey. Haleluya. Olw'ekisa kya Katonda kwegamba Katonda teyeetaaga background zo oba wasoma oba tewasoma oba wakula otya mwabaana bawala nabasomesa bano nti ekisa kya Katonda mwana tekimayi azaalako n'atazaalangako. Tojulira n'ogamba kale singa saazaalako singa nafumbirwa dda singa saasooka kuzaala gaana gano singa ndi mufumbo. Ekisa kya Katonda tekimanyiwa abaana nambeerera. Hey. Katonda kasita kuteekako ekisa kye kiwedde. Gwe kasita oteerera mikolo gya Mukama Katonda n'okyuka nga bwe yatugambye ekisa kya Katonda kisobola okufuula kyonna ky'otandifuuse. Oba wasoma oba tewasoma. Haleluya. The grace of God tekimayi bakagulanizo zonna nti oba wafuula otya oba oli mulungi oba oli mubi ky'obulaba tofuuka teweekolanga ky'otoli. Leka kubuzaabuza abantu n'ogera n'oteekako ffako nga tolina kabina. Beera n'olubaawo olwo bajja kuwasa. Amiina. Naye abatamanyisa be beekolaakola obusolosolo bw'osigala nga bw'oli ekisa kya Katonda tekikuyoola. Haleluya. Kakati njagala nkulaga ekisa ekyo tugenda kutandika n'ekisa kye bayita uplifting grace. Naddala biseera bino eby'enkomerero Katonda agenda kusitula ekisa ekisusse nga yagala okulaga ekitiibwa kye. So kulaba Abaefeso tulabe Eseza. Abaefeso sura 2 oluyi lw'omusanvu.
1: Ephesians chapter 2 verse 7. Abaefeso sura 2 olw'omusanvu. Mu mirembe egigenda okujja alyoka alaga obugagga obusinga ennyo obw'ekisa kye mu bulungi obuli gye tuli mu Kristo Yesu.
0: Mu biseera bino ebyakubeera Katonda agenda kulaga ekisa ekinene ennyo lwaki ayagera kukola emirimu eminene mingi egigenda okulumiza erinnya lye. Abantu nga beeyongedde okwonoona, abantu nga beeyongedde okukola ebya sitaani, Katonda ate wuye bw'agenda okulagira ekisa ekinene ennyo eri ggwe nange. Gamba ayi Mukama, olunaku lwaleero neetaddewo onneeragiremu ekisa kyo eky'amaanyi ekigenda okulumiza erinnya lyo. Mukama agenda kikola mwana wa. Haleluya. Ffe bola basinga tekyali kyasa Katonda tetwali baddeko bwe tubeera naye ekisa kya Katonda kisobola okufuula ky'otandisobodde kubeera. Haleluya. Kyobula teweevumanga mwana wange teweevumanga nubwa singa nali bwendi singa nali bwendi waliwo ekisa kya Katonda kigenda okukola olunaku lwaleero. Haleluya. Eseza gwegambye kano kabaka yali anoonya omuwala ow'okuwasa omukazi ow'okuwasa nga mazoggoba oli n'abagenda yasooka amuyita avasiti yamujeemera n'amugoba nayagala afuna omuwala ne bamuleta abawala 12 yeronderemu omu singa owulira kakati esula 2 oliyokwera omukaaga
1: eseza esula eyokubiri ole 10:16 Esther chapter 2 verse 16
0: batwalangayo omwomu
1: awo eseza natwalibwa eri kabaka Akasweo mu nyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekumi gwe mwezi Tebesi mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe awo kabaka nayagala eseza okusinga abakazi bonna
0: agambaga amafuta agatwala olwaleero nayagala eseza okusinga abakazi abalala bonna gwe mukyala omufumbo oli kuki awo bandi badde bawandiika ati nayagala mujjawe okusinga ono ow'omumaka kubanga tomanyi bigambo bino naawe kyewaba kujooga bwe bati aleluya naye katonda agenda kuteekako ekisa ekinene ekiyitirivu nayagala eseza okusinga abakyala okusinga abawala abalala bonna baamuleeteranga omu ku omu naye ssebo ono yali omulokole yekka eseza okirabye kadde mwaka gamba akutulye
1: olinyiri ole 17 tulimu eseza 2 awo kabaka nayagala eseza okusinga abakazi bonna n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna
0: gamba nkitwala nange olwaleero n'alaba okuganja omanye osobola okuganja ne bakwagala ne bakukomyawo bwerere omusajja akwagala nnyo naye talina kakuwa omusajja wange anjagala kamala bumazi wakubuuza yakuwaayo ki tanampa naye anjagala aleluya naye olwali agenda kwagala ate abeeko kyakola mukyala gwe mufu oliawo tanakuba mpeta musajja wange anjagala musajja wange njagala akwagala kinga tanakukuba mpeta olwaleero njagala osaba ekisa n'okuganja mu maaso ge aleluya ajja gikubalwa mpaka sobatulye
1: n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe n'amufuula n'abagereka mu kifo kya vasuti
0: aleluya mukubire mu ngalo kaakati no yasooka n'aganja mu maaso ge n'alaba ekisa n'okuganja okuganja kwe kwagalibwa n'alaba ekisa ekisa n'amufuula kyatandifuuse n'amufuula n'abagereka kyokka nga kawula kamulekwa tekaliiko kitaawe na nnyina naye nekisebo nekalinya eddaala nekafuuka n'abagereka ekyo kyekisa katonda kyagenda okuteekaku kyebayita uplifting grace ekigenda okujjawo obadde kikuwanike waggulu aleluya gamba olw'ekisa kya katonda sigenda kusigala we mbadde ŋŋenda kulinnya eddaala ntuuke we sandituuse obulamu bwange bwonna mukama agenda kikolera olwaleero amiina nolwekyo gye tuyita uplifting grace ekujja ku ddaala n'ekuwanika ku ddaala eddala aleluya era bw'olaba olunyiriri essula ey'okubiri tubadde muki bakolinso ekyokubiri essuula 8 oluyiri 9
1: 2 Corinthians chapter 8 verse 9 bakolinso ekyokubiri 8 9 kubanga mutegeera ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo
0: gamba nkitegedde olwaleero yes
1: nti ye bwe yali omugagga naye n'afuuka omwavu ku lwaffe obwavu bwe bulyoke butugaggawaze
0: kavuddeko dda mwana wange olw'ekisa kya Yesu Kristo agenda kugaggawaza tewandikutte ku ssente okusinza ku mizimu gy'abeewammwe kijja kukola gyakwavuwaza nekikumalayo akajanjaawo naye olw'ekisa kya mukama katonda agenda kusumulula aleluya anaakusumula atya tugenda kukozesa ekisa kyenjagala owandika ekira bayita deliverance grace ekisa ekikusumula okuva mu mbeera gy'otandisa wadde kuvaamu gamba nago nga twala aga amafuta ebyawandika tubireko obudde bujja tuyitako tubadde ku uplifting grace ekisa ekikusumula okiwandiise Ate, kakati tugeza kukisechi dako, bachitani, deliverance grace. Echisechi gendo kusumule, echaji avana vaisairi, emisiri. Gamba na chochi tuwa lulu alero. Ate, wetu vao, tugeza kukisa, echa serving grace, echa kuweleza mukama. Oweleza mukama katonto, oweleza aga mukama tona manyigo. Era kino njya kikuwera kebyo kuwandikibwa. Kugamba abamu kyobula nti tufuula obugere nga Katonda atukozesezza emirimu eminene olw'obutamanya kisa. Abakolinsi ekisooka 15, olunyiriro omwenda.
1: 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Bakolinsi ekisooka 15 olw'omwenda. Kubanga nze ndi muto mu batume. Atasaanira na kuyitibwa mutume, kubanga nayigganya ekkanisa ya Katonda. Naye olw'ekisa kya Katonda wendi wendi, n'ekisa kye ekyali gyendi tekyali kya bwereere. Naye nakola emirimu mingi okusinga bonna, naye sinze, wabula ekisa kya Katonda ekyali nange.
0: Ono Pawulo teyalabana ku Yesu, yali ayigganya kkanisa, teyamulaba ku Yesu. Naye agambye nti nakola emirimu mingi n'okusinga ba Petero abalaba ku Yesu. Naye naye manya nti sigaali maanyi ge wabula ekisa kya Katonda kye kyamusobozesa. Njagala weemanye nga Mukama Katonda bw'akozesanga emirimu egyenkana w'omwana we ne bw'ozuukizanga abafu, manya nti oli ku kisa kya Katonda tofuulanga bugere. N'okwogenda mu kyalo eyo egomba olw'okubanga osabidde omulwadde naawe n'omutwe. Nuloko ogula galubindi ku park naye kufira. Man of God is coming to Kabula Soke, please. Si gwo bikola uli kisa kya Katonda ebyo byofula obugere tebiriye wa Mukama. Mwogere ngalo Yesu wafe. Amina. Otyo ate nokukola emirimu n'okuwaayo wetaaga ekisa. Olwali ogenda kuwaayo ku sente za TV ne radio n'enjiri. Nera saba kuchisa katota agala chintu chonna mukolera mumanyi go ayagala okikole okusuka lwosobola. Abakolinsi ekyokubiri sura 8 olinyosoka.
1: Bakolinsi ekyokubiri 8 olusoka. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Era tubategeeza abooluganda ekisa kya Katonda ekyaweebwa mu kkanisa ez'e Makedoni mu kubonaabona okw'abakema ennyo essanyu lyabwe eryasukkirira n'obwavu bwabwe obwayinga obungi bwasukkirira mu bugagga obw'okugaba kwabwe.
0: Olabye bana basajja baali baavu balunkupe naye ne basukkirira olw'ekisa kya Katonda ne basukkirira mu kugaba. Naye wali olabye omwavu gwe bagamba nti asukkiridde mu kugaba, baagaba batya?
1: Kubanga ntegeeza nga bano baagaba bokka nga bwe baayinza era n'okusinga obuyinza bwabwe.
0: They gave beyond their ability. Ne bagaba okusinga lwe bakola ki? Lwe basobola. Omanyize nagabako okusinga bwensobola katono nfe. Omanyife tewalina omuzimu ab'enkima. Haleluya. Omuzimu ogw'obukodo nga gwa buzaaliranwa era gw'osifumbirwa ng'omusajja n'agamba nze mugerwa. Omugamba tumale okugenda okusumula mbapya. Ojja kufuwa ebinyeebwa n'ebijanjaalo. Haleluya. Kakati nga nze okuwa ennyo olw'obukodo bwaffe obw'ekika. Amina. Nga nkuwa ennusu meka? 5 ng'onkaabiridde. Bwe nsukkawo ng'omusujja gunnuma. Haleluya. Kakati nalinawo musajja namusanga wali wammanga. Yannimiranga mu nnimiro bambi nejja ne yeetema enkumbi nga tekyasobola kulima. Ng'ali awo namusanga mu katale awo ng'enjala emuluma. N'aŋŋamba Mukama wange nali Mukama wange naye sikyasobola kukola, ndi bubi, sina kaakulya, nameze ennaku 3 sirya. Muli ne mpulira okusaasirwa naye nga nina sente nnimba, saagala kuvaako sente. N'omusajja n'anneetayirira, bwe yanneetayirira ennyo. N'omutwalo Nesika mutwaro. Hallelujah.

0: Namusiza nnyo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu ntwala omukisa okwebaza Katonda olw'ekisa ky'atuwadde n'olw'omuwanguzi waffe mu kaseera kano nti omukwano gwa Yesu weeguli ogwongera otuwa omukisa 9:7 kw'oli ku frequensi zaffe zonna ate era nga ne ku online bonna baatuuse dda olw'ekisa kya Katonda nga tukkiriza okulaba ku bulungi n'ekitiibwa kya Katonda nga kirabisibwa mu bulamu bwaffe era nga Juliet Juko Jeje ndi mabegawo omuzindaalo guno mu studio sirimu nze kandi muno omuwanguzi agenda okuba ng'atubuuzaako era yatuleseemu looko olunaku lw'eggulo we tugenda okutandika naye. Nsanyusa okulaba maama.
1: Nina nange nsanyusa okulaba musumba. Mbuuzaako abantu bonna abatuwuliriza n'abantu bonna abalindiridde we twakomye. Mbuuzaako abantu bange bonna abampuliriza mbatumiddeko nnyo era mbaagala nnyo olw'oyo mukisa gwa Mukama gwampadde nate okukomawo mu maaso ge. Amen.
0: Kyala kintu
1: wangi musumba.
0: We twakomye we tuba tutandikira
1: twakomye nga ndi Rwanda nga kati bagenda kunfumbiza nga mazze okuva mu kkomera ate nga banneegwanyiza bagala kunfumbiza mutabani waabwe nga
0: bali impozi bakukwatira kye Rwanda
1: banku kusanga nyingirayo nga siina bisaanyizo
0: kati eyakujjayo ate eyayagala okutwala ewa
1: gye nali natuukira naye nga siina bisaanyizo binjogerako kati we bankwata yali amanyikiddwa n'agenda nanzijayo kati nayagala nneme kuva mu famire omu kuba banjagala nnyo ate nga bali redi okujja okwanjula ate nga nze gwe banjula ndi mukoowu si byendiko ne mbagamba njagala kuddawo ffe ne bangamba tetulina ssente ate tetuli wiringi kukuzaayo ate nga simanyi wa wakuyita siina nawe nsobola kuyita ku booda baba balina okuddamu ne bankwata kati ne ngamba kati awo omugezi nina okufa kuba n'ewaffe siinayo buyambi tebamanyi na gyendi kati awo nenjuza nemenyamenya mu layini yange nenjuza ebifaananyi byonna bye nayina naye ebbaluwa ya chairman gye nagenda nayo saagiyuza matu
0: kyobayita okufa olwo mu nsobeere nga ataliimu
1: nga njagala kwetta ebya siriyasi nfe kuba obulamu bwali kati bugaanye negye nagenda nga manyi ngenda kukola ssente sizikoze
0: ogenda tandika ozikola ate zikomera ovuddeyo nange sitaani
1: kati ayona nga maze obbiyuza ngenda ngula eddagala eryente ndinywe nfe naye byonna mbikola naye bo tebamanyi kuba nali mbagambe njaa kuddawo ffe bagaanye
0: bo bagala tugenda kwanjula bwe banjula bamanyi tazaalangako
1: bamanyi tisizaalangako
0: mwana muto ate gwe omanyi byolese e
1: Uganda bwe batuukira e Uganda byonna bagenda bimanya kuba ewaka baali baagala omwami wange kintu nga tebalina mwami yenna gwe nsobola baleetera ne bakkiriza nga bo baagala oli
0: abadde abalabirira ebbanga lyonna
1: ate nga naye abalaka akyanjagala nnoonya kati ŋŋenda waawe ŋŋambira nti Katonda yali yammanya era Katonda ye yali annoonya muweerezi kati ŋŋenda ogula eddagala eri edduuka liba limu mu kitundu we liba lya ddagala libaamu limu we liba lyangoye libeera mulimu mu trading center tewabaamu mulala
0: tebirimbya competition amateeka nga mangi ate gwe twakomyeko eggulo sisitimu yaayo twadde twagadde wagambye mu saluuni baatandika ogikugamba
1: kati ŋŋenda namuza eddagala nayina ebiwumbi 5 ebyeri naye ng'eddagala bya biwumbi 7 tugeze oba lya 7 nze nga nina 15 ezeeno kati nga tasobola dimpa yali afulita kaneŋŋamba kanzireyo noonyeeyo 200 ziwere kati nagenda okudanga mbifunye ngeduka liggale nenkomawe kawungezi nga liggale nenkomawe nkeera era ngeduka liggale nengamba kati nkoze ntya
0: ekikwesa kuwona kiswala
1: butaswala kati namala ennaku ssatu nga ngenda ngeduka liggale emisana n'akawungezi kati enavaamu waaliwo famasi ngendayo oyo omukyalo oyo yali munauganda naye ng'abeera eri naye ng'oluganda alutegeerategeeramu kati neŋŋendayo nemberawo nga nyumya naye nemugaana naye njagala kudda waffe kubajjukira eri nali tisiina binjogerako nga newendwala eddagala ndigula nze mu famasi kuba nali siina bbaluwa enzikiriza ogenda ku ddwaliro eddene olina okuba ng'olina ebbaluwa ekukkiriza eya insuwalensi eri buli muntu abeera mu insuwalensi
0: e Rwanda
1: kati aba ayina ebbaluwa emukkiriza
0: tusobola kuva wano ngaffe wetugenda n'ogenda emwaga
1: ngoinasoboka oba olina okuba ng'olina ebbaluwa eva mu bazadde bo oba ggwe nga wakola famire eyo ng'ogiyina nga n'abaana bo bonna balina ebbaluwa ebogerako
0: otuuse jjukira wali omanyi wagamba ati abasaaluuni baatandika okubuulira ebifa mu Rwanda nga sisitimu yaabwe eri etya
1: eri tewali muzannyo eri amateeka gaba mateeka no mu Uganda tulina emirembe kuba n'omuntu weeri oba nga mutuuze oba nzaalwa yaawo atambula endagamuntu agiyina mu ngalo oba ogenda ku dduuka ekubeera mu nsawo
0: nabo balina ndagamuntu ng'ezaffe
1: balina ezaffe nga zino ezaffe naye ezeeri eva olina okuba nga otambula n'ebikwogerako kuba okuvanga wano ne wali wabeerawo kyamaani wano nawali waliwo kyamaani ate bakyamaani beeri babawo ekitiibwa nnyo nga wekitwala ndowooza osi we Uganda wa poliisi kyekitiibwa kyebawa bakyamaani leka bino ebyaffe byetubayisaamu amaaso oli wajja ewuwo omanya ze lwa nsonga olina okuba ng'ofukamira eri ng'okwejalabya bino ebyaffe ebyeno abawala bye beejalabya we batyo eri tebiriiyo
0: okwejalabya nga ki
1: ebyo bwenzi
0: obwamalaaya
1: obwamalaaya ebyo tebikola nnyo
0: okuyimirira ku street
1: n'ogenda ebyo ng'osuulasuula kasasiro oba mukyalo nnyo obuyonjo kikulu eri kuba saalabako kyalo nga waliwo akaveera ne bakwata nako bakusiba eri obuveera tebukola
0: mpulira
1: era abannayuganda twamanyi kati abakyala okuwasa
0: abakyala abawasa omuleese
1: yenkugobye agenda n'akuwabira ne bagamba ebbanga lyamazeewo muwe ebibye
0: ate jjukira keekaali akazeeko
1: ate keekaali akazeeka wenkwagalako nenkukoowa nga nkugoba
0: kaali kaze gwali kyali kiki naye kaali kafuuse akaze
1: gwali muzimu
0: bw'omukoowa
1: ngamba tambula onviire naye nga era sireeta wange naye eri bw'oba omuleese oteekwa okumuwa omugabo era ne woba omwagalako bwagazi ng'asazeewo ng'abantu babadde nga waliyo abantu abamumanyi nti mweyagala

0: mazeo. So awo seja jamia. Abantu bali banda bana ye. Ngeteka likukomako. Nganeri abasajja beri ngabatia. Yeracho volaba.
1: Waluwe chendu chene unya. Nina mukwano gwange wano. Ye mchala we ya mleke Rwandeyo. Nga mzade mwa abana bali babiri. Na ya gendo mule etawano mkazo uli ya lunji walinga tala. Ngo mule ngeri noga katunda wangu. Na ye miaka yonaji ya mara yonga teri musajia ya mkulachi. Nga teri musajia ya mkwata kongo.
0: Tewali. Tekeri libateka.
1: Kastava malo kuzalamu. Tewali adamu.
0: Tewali.
1: He?
0: Kubaba eri baba gata. Basoka ne wagenda wano kumiruka. Ne baba wandika mu bitabo. Eacho vola abantu beri. Bwakuwasaba yagala agende ewammwe. Musobola okutambula mu mateeka kuba eri bawasa mu mateeka. Kati eri musooka ku mudugudu. Kye ndowooza. Okumuluka wano.
1: Mudugudu.
0: Omudugudu. Ogwekyalo ndowooza.
1: Okay.
0: Kubanga ewakye amaani. N'abawandiika. Kati awo ne mweyongerayo paka. Mu gavumenti ne mugenda mu church. Eri byamateeka.
1: Muva ku bachiamani ne mugenda ku district ndowooza bwe muvaawo ne mweyongerayo.
0: Byamateeka teri kuzanyira ku mwana w'omuntu.
1: Ewamma tebaba batuleetera eno Uganda.
0: Olaba we bava eri ne batuuka eno ate bafuuka kirala.
1: Ebibaasi bibaleeta.
0: Ate ne we batuuka eno banywa nnyo omwenge.
1: Ate ne benda nnyo.
0: Eri teba omwenge gwa bbeeyi gw'abagagga.
1: Uganda zaabu.
0: Kuba olaba saidi ze ewaffe eyo we wali refugee z'abo abantu banywa nnyo omwenge.
1: Mwenge gwa bbeeyi. Okwetunda
0: waliyo kampu zaabwe gye baabateeka. Naye ng'olaba banywa nnyo omwenge. Era nze nali nkiraba nga banywa nnyo omwenge naye we natuuka eri we nategeera nti eri babanga bali mu kkomera.
1: Bwe batuuka eno ewaffe
0: ne bajaganya
1: ne beetaaya.
0: Kuba eno ewaffe osobola n'okuva wano n'ogenda nga nendaga muntu wagirese n'ogenda mu kibuga n'okomawo. Naye eri tekisoboka. Tekisoboka. Era osanga omuntu n'akubuuza nyabo yimirira. Leta ebikwogerako. Ate nga akulaba nti oliweeri naye n'abikubuuza. Seeri naekye nasinga okwagala ennyo buyonjo. Kuba n'ennimiro z'omanyi bino bye tubeera n'ensuku zaffe. Bugenda okukya ku makya nga bakusimiddemu ebinnya by'ebitooke binene ebitwala amazzi ebikuuma amazzi mu lusuku.
1: Nagambe musumba kyonna byonna byayogera bituufu naye bwe tutuuka e Uganda. Ffe ebintu ne tubikyusa bukyusa. Uganda zaabu.
0: Zaabu nnyo.
1: Nenaffe tugezaako system egezaako ejja. Oluusi n'ekuma mu kkubo.
0: Abantu beeri ate bawulize ennyo bawulira abantu abakulembera. Bwe bagamba nti leero tugenda kukola obuyonjo mu kifo bwe kiti. Bonna ekitundu ekyo kiggalawo. Kalibe edduuka kaabe maka ga muntu. Bonna baggalawo.
1: Nina gye mpise nga tiyagasa ku akyuma anti bali mu system ya operation ya kujjawo bu container. Naye nga abantu bagamba temujja butwala obwaffe.
0: Ate eri bawulize nnyo nnyo nnyo. Kugambye kyamaani weeri bamulabanga osi weeno. Kuba osi watuuka mu kitundu bonna bavunnama ab'e Uganda.
1: Wangi?
0: Naye eri kyamaani.
1: Kyamaani nga ab'e Uganda osi Uganda yo Katonda yagiwa buwi. Mawanga matabule.
0: Eri omuwala we Uganda tasobola fumbirwayo.
1: Omuwala we Uganda
0: tasobolayo. Kuba eri omukyala yabana obuvunaanyizibwa obukola.
1: Ludda wati maama.
0: E Rwanda.
1: Omukyala gw'okola.
0: Gw'otwala nnyo eddaala. Era n'omwami ne waba ayina omulimu. Gwasalawo nti sente tuzikozese bwe tuti ne bwe tuti. Kuba eri abakyala balina nnyo eddembe. Era w'omusongeramu n'akuwaabira bakutwala. Ne waba kkoye n'agenda n'akuwayiriza nti wamukubye oba wamukoze kino. Bakutwala butwazi.
1: Wano ewaffe e Rwanda wano okumpi bwe wati. Bintu si byakusala.
0: Era nze neewuunya ne ngamba ffe tuli ludda wanga tuli bulungi. Kuba bakukuba n'odda wali.
1: Ate n'abakulembeze baffe bakuwulira.
0: Ffeno tuli bulungi.
1: Ati ngenda ne mpitako eyo mu kiraasi n'osangayo abaana abawala abanyi.

0: kulabira abanyarwanda ngabaliye yo nogayima amasinga babadde bali mu makaso baba kukusa kuveyo ne bajeno mama ne bakole obwamalaya oh necho si kirungi ate bannange wachite baba wasabu nakastoza la ke Rwanda muteli ya kuwasa
1: Kuhofu sechitagasa.
0: Kasito kakutana leweza za.
1: Oluwao, eba chansi, ekuwata na bukwasa.
0: Okula chini?
1: Okuwasa. Eri.
0: Kasito banga wazala ku. Nebo vila mulu unji otia. Kakati munu awe uno, mune wawe, bane mwiju, kide muganda wafigutulina, ye yali na batano, na ye ye wakulimba, gamba inabana vili mwema. Jomela vila yobula mbogu wa kulimba. Paza ugwaliwe fudechi.
1: Ona limu wala. Sina mwana. Teba bimbuza na bimbuze. Kubani ndavika jenali ndavika. Yalite kula ganti nino mwana. Nalimu lunji nyo. Ngatoso wakute ganti nino mwana. Ngakalega teka mfamu. Ngatoso wana kute gina. Kubala lisi ina saini yonela ganti ono ya zarako.
0: Mugabato umulina?
1: Ate noru chindu nga toso adula banga sikuwe ya ambulide.
0: Eru kindu balula banga uwe ya ambulide.
1: Inga uwe ya ambulide. Ato muntu oru kindu wangu muntu nga toru wetegeleza nyoto soba na manya. Ntiba nongo sako.
0: Oru luto buru wa zara nga walusi banga nosiga zaka kende.
1: Oru luto luangiranga rutono. Na toso akuntegira
0: ebere teri yonsangako
1: aliyo libera mukalega eva ateneri ngabagala nyo beri obuyonjo okubera ngo omuntu oli muyonjo ne wabo ogenda kulimolita kutegira nti ogenda kulima
0: bana basajja katwali agala musajja akutwale nga atwala chiwedde atwala chilimuttu
1: atawo nalirwanda nali sina kirowozo kya kufumbirwa echo te chandi nali nzirusona atengenderi atemfumbirwe echo chali techindi mwelacho vola lwachi wachi nyingi zamu ngamba game njaga kudda ne bagana ne ngamba kanfe wachi liba nga tesagala nabe wafe balabe ku mulambo gwange
0: olu ensonyi za kukwata nnyo
1: anga ne chaye nnyo luono yagena nanyo noneri
0: oh waduko no mwami
1: gwendi nakati
0: yagena na yabye byamabyo
1: kati na mpulira nga sagala nabo bade munakunda bako
0: abakazi abakuma akafomba tumidde nga wavaje wava tewali yamanya bikwata koneka akati byo mwandani so bitegera awo obulo okufa
1: eranze katonda yansasira busasizi
0: bambi ndiba nage sitani mulimba ngalwa kise yabya ningamba nazala ko mundeke namu
1: anti yarane wo byogera anti wazala eriteria nalisagara kufumbirwa kati mu process eyo
0: ngode Uganda yo
1: eddagala nga alibuze eryokwetta ngenze nsinga nyo musawo oyo kwano bwange mwagala nnyo ngangamba kati baganye eryetteeka libateeka nagamba kati genda ewache amani kuba bo babeerayo nnyo ne meeting
0: ewache amani
1: Mubutale bwagwe tewasoa kugwa na kubiri nga tebalese meeting. Nga bagamba tokwatiddwa ne chance. Gwoina ne chance wali eri bali mu lukiiko. Tugende nguwerekere. Baino kuzayo. Lwaki bagala bakuba kuwasenga te gwe toyagala. Baino kukukusane bakuzayo gye bakujja. Ne wobagamba kati nogeya n'obawaabira. Baba twalirawo direct wa Kagame. Kati awo namperekera. Era lwava we bati mu meeting ne bantwala direct yawe nalimbeera ne babagambe ncha bugenda okucha ku machanga mu muzizayo
0: e Uganda
1: je mwamujja nze nabagamba bugambe ne omuntu usa ku border awasigadde mba manyi jendaga ne bega iriroyo che amani nyo kubaba basamu nya kitibwa
0: nze no bagamba banku kusizanga bandese kuba mutujju wano
1: nalisobola byogera
0: nga mbayinza okuba kye baatya mukazi omuyaye aba muyaye gwe
1: ate nali muwombefu njera nga omuntu bonsanga tosobola kuntegera nti ndi muyaye tosobola nakumanya nti ebyo byonna nabikola
0: katula kevi sebuka
1: ngato sobala kubinsu ubilizam kubana aliwa ampisa tenga andi mukozi gulio muzimu guobudu nga bantu kyebanja galako kubana ali mukozi nnyo nnyo nga seganya
0: Chara chara chintu
1: kati awo
0: mpulira
1: ne wagamba kale neninga ne wanga werawo yavao ne wagamba tetugenda kuzayo ningamba kati kozi ndanange kati olio weddagalaganyo kugulawo kati chenakola ningamba yerwachi sikubira mwami wangono nenda bachichayo gera
0: esimu yo walio jirina
1: yote yemva mu mutwe
0: baji kulekera neno
1: yo namba yote yemva mu mutwe na era inizona na lina zimenyamenya na ye namba yono yonga njijukira bulungi kati yeringa nafune mikwane ngeje nali wa saluni kati nga waliwa omobero mane ninga ne msabe simu ye nente kamwe namba yo mwami wangono mulungi gweni nakati ne mukubira ne munganjaga kudda Uganda naye sina sente naye era nga njagala mpe sente saagala mufumbirwa njagala nze nkomewo kati ntuule waka namba sente nga mmeka emugaye mutwalo nga 15 nje neetaaga nagamba kale kanziteekeko kuolo teyaziteekako enkeera nagenda okulaba nga zitaddeko ku ssimu y'oyo nagenda ola eri tebali azaamanya mwatu nagenda wanga ze kusauni nga ngamba bakuteeddeko sente kati awo enkeera nembagamba nno njagala genda nabo ne bampayo ze bampayo ne bamperekera olw'ekisa kya Mukama yali yamanya era yantemera ekkubo mangu bawe natuuka mu paaka eyeri emmotoka eyantuusa ku booda era ye baali balina kufuna omuntu ankukuseera okunkomyawo owa mmotoka ne twogera naye era yali amperekedde okuntuusa ku booda teyantuusa yandekawo mu paaka kuba nakwatagana n'oyo driver nankolera buli kimu era nezijja nampa omuntu era nankusa naye Katonda yali yammanya Katonda yammanya era simanyi kiri nzija mu Mukama kuba newe bankukusa twagwa mu ambusi y'amagye ate nga nali ndabyeyo omuntu gwe batta
0: baba kukusa batya era babakomezaawo mu bbaasi bakulaba
1: muyita mu nsiko
0: so kunyumize
1: bakuyiseeyo mu nsozi mu nsiko eyo kati ne bakugusa ku booda n'ogenda ebweru nga bakufulumiza mu Rwanda nga bakuziza mu Uganda
0: mwayitanga mu bisiko
1: kati eyo mu nsiko ate nga wabeerayo abasirikale abakuumi abayingiza eri walagye eri tewayingirayo walagye ono gwe banywa w'ebitooke abeenu
0: buno obuveera
1: awala gyono w'ebidomola
0: w'ebidomola
1: era ne bakukwata sasi tebali nzambu oba ate bakusibe okuleka oli gwe bakutte nga agutunda bakusibe emyaka 7 ye ne basanga akacupa bucupa buno obwafu obwe Uganda nga kali mu nyumba yo
0: Uganda walagi
1: nedda buno obwalw'enzooli eri bwe bakukusaamu abamu nga kawunya walagi
0: wadde teeka lya maanyi naye era bakukusa kawalagi abantu ne bakayiza
1: bakakukusa kubakaliko nnyo sente
0: n'enjaga ne bagitwalayo
1: enjaga yo saagiraba sinja kulimba naye nalaba walagi ate nalabako gwe batta nga mulaba eri tebalina excuse nga bakute n'ebidomola kati oli ayinza
0: n'okukolera
1: nga oli yakoledde ettima n'akwata akacupa n'akasulewo n'agenda ku poliisi bajja ne bakutwala tolina bwe weewozaako nga bakasanzewo kati ne tugwa mu ambushi hanagamba Mukama bagenda kunzita ng'oli omusajja we nalaba nga bamutta naye Mukama wonyamba kati awo ne nkola endagaano ne Mukama naye endagaano nagikola ku makya nga nzija ne Mukama wonyamba n'onziza e Uganda nga ndi mulamu ngenda kuweereza n'obulamu bwange bwonna siriddamu kukola kibi kyonna ngenda beeranga mu maaso go
0: mpozi Mukama aliwo mumanyiika katono
1: nenkola bwe nti obweyamo ningamba Mukama konzize e Uganda nga ndi mulamu nga sifudde kuba nagezaako okufa n'ebigaana nemugamba onzizaayo ngenda kuweereza ennaku zonna
0: mwaka ki ogwo nchala chintu gwe tulimulu
1: au biri abiri mwe biri mu mwezi ogwe 11 ngatugena mu biri abiri mwe 3 Luemvu Rwanda kati tugwa mu ambusi batubuza mulagawo omukazi naye nava amunagamba na dawa bwe Uganda ngamuna nzisamba de yobuwi nagamba kati gwo mutwala wa ntinange nonya kasente kulabirira bana bange ne bangamba jangu wana ne ngamba kati mfude mukama nyama ne bamuza mu musawo ina mubichi ne bajikebera ngati muri ne bagamba kale genda oli omusajja bamuta ne bamugamba genda ne babanga bamutadde ne batuka ne bamukuba amasasi kati mukama jenga nkulembedde omukazi nga nze ndimayoga ne mukama nyamba bagenda kunzita
0: wamulaba omusajja nga bamuta
1: oyo omusajja namulaba bamugamba genda kati we bamugamba genda ne bamala ne bamukuba amasasi
0: nga nawe oli kulayini yemu
1: olwo nali nkyali eri nga mulaba bamukwatira omwo mu trading center ne bamutirawo kati nenda bwe obukodyo bwonawe bakozesa ate nange bano gwe baŋŋamba ate nga bonna bayina emundu bambadde obukokolo nengamba mukama nyamba
0: oli mukulota oba mbuliwo
1: mubuliwo nga nkomawo e Uganda muli mu ambushi batuguddemu wao batulane bagamba obwedda tulinze mmwe
0: olwo nga oli naani
1: omukyala yali ankukusa okungomyawo ne bagamba mugende naye abalala bajja mangu mwanguwe nengamba bano balimba bagala nsembere muli bankube era nga nze awo sikyalina mutima nagenda olaba tuwese kuona tubuliddeyo n'abaleeya tubayiseeko nengamba mukama kati we twatuuka nanvaako nangamba kati genda ab'e Uganda ate bo bakambwe ennyo tebaagala kulaba ku Munyarwanda ambusi ye Uganda ne bangamba kati gwe bakubuuza bagambe nze nva mu Rwanda nzire ewaffe oyogera Oluganda toyogera Lunyarwanda
0: olwo tukyaliera mu nsiko gye mukukusizibwa siko muli waliyo abasirikale bulijjo eyo nayo
1: waliyo abasirikale abakuumayo
0: abakuuma
1: eri tewa si wakuzanyirwa babeera abakuuma abayingiza ebintu ebyamagendo
0: kani bagamba wano wootuuse ate tugogera nti nno ndi Munyarwanda
1: gamba oddayo ewammwe mu Uganda oyogere n'Oluganda
0: olwanaki akuwa information yeeyo
1: ono gwe nawadde ssente nkukusanyizize mu Uganda
0: ye tati anti bayinza okunkuba amasasi
1: wabeera eno mu Banyarwanda abamugumu naye bano naye abewaffe yali abatya kyovola yagamba genda nze ngenda kukugirako mpola emabega naye w'obasangawo bagambe nze nva mu Rwanda nzira waffe oyogere nabo olulimi lwammwe ekyannyamba siina gwe nasangawo naye najja era nentuuka mu bantu abalala mu ka trading center awo ku boda kuba boda oba ogirengera ngeri nga gwe oyinawo obulukiddemu eno ng'oli mu Uganda
0: naye ensi etambuza abakazi tukyogere tutyawo omukyala kintu omutima nga gukwewanise maama abaana bo tewabalowooza nga konga oli mu nsiko bakkokusa n'ogamba abaana bwange
1: woolwedda nali mmaliridde enfe naye awo namala okusuubiza Mukama kati ate awo ne nkomezebwawo entiisa munze naye we nabeera eri Rwanda nali sitya ngamba oba bantomera bantomera oba nfudde ntya nfe kuba buli kimu nali mmaze okkimenyaamenya nga nkyeggyeeko
0: layini zonna nga ziwedde
1: naye
0: kati ng'omulambo gwe bali gujja wa mwana gwe
1: nga ebyo sibirowoozaako era nga saagala bagulabe
0: kati gwalowooza nti omuntu oli yagenda n'akwanika kyogamba bonna ensi yonna yakutegeera
1: awo wali otani omulabe yali yanyingiramu
0: omulabe yali yakireese buleesi mukazi ayina abaana be bataano omukazi ayina famire bufenga ekinyonyi kale sitaani tukukolimira atooba waliwo olunyiriri nga tugenda okuwummulamu luli mu kkose ya 5 olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano lugamba ndigenda n'enzirayo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe ne banoonya amaaso gange mu kubonyaabonyezebwa kwabwe mwe balinyiikira okunnoonya nikola ntya
1: kkose ya 5
0: kkose ya 5 15 ndigena nenzira yo mu kifo kyange. Munzikirize mu kaseera kano mikwano gyange abalungi, ngenda kubanga nkomawo mu ndakiika zaffe ezijja. Agamba ndigenda n'enzira yo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe ate ne banoonya amaaso gange mu kubonyaabonyezebwa kwabwe bwe balinyiikira okunnoonya.
1: Awo nkomyewo kati ntuuse mu Uganda. Kati ekyannyamba ate ebbaluwa ya kyama nnali sigiyuzizza ku kyalo kw'enva kwe nazaalibwa yo nga njiyina. Era ndowooza Katonda yakiganya kibeerewo ekityo oba saagiraba bulabi simanyi kuba nayo nandigiyuzizza naye yo saagiyuza. Kati antuuse awo abaako wanteeka nga ddayo okunona ebintu byange kuba akuleeta bw'omu taleeta bintu. Kati ye naddayo naayita ku booda kuba yalina ebimwogerako naayingira naanona ebintu byange naabireeta.
0: Si wawanvu nnyo nga muyita mu nsiko.
1: Wawanvu nga tuyita mu nsiko naye ate bw'ayita ku booda waba kumpi kuba afuna wali n'akabooda n'agenda.
0: Wali mwatambulirawo ssaawa nga nnamba?
1: Abiri.
0: Sawa bbiri. Mutambula butambuzi.
1: Butambuzi mu nsiko eyo. Naye wali yayanguwa. Awo gye yandeka omuntu oyo n'ambuuza kati kuba ye yali akolagana naye ng'amanyi nti abantu baaleeta ababakukusizza kati nga bakubira baasi everi nejja nekusangaawo nekuteekamu. Ne bambulira sente. Kati nambuuza oyina ebikwogerako byonna toyina wadde ebbaluwa ya kyamaani kuba kati olugendo lw'ogendamu ate bagenda mulimu zigundi road block baba balina okucekinga
0: nebalaba
1: naddala baasi zino eziva e Rwanda tebayingiza bantu abava e Rwanda nga tebalina bibogerako tebayingiza batujju mu Uganda kankitwale bwentyo.
0: Okay, kati odda waffe Uganda.
1: Kati nkomawe waffe Uganda.
0: Naye nawo balina okucekinga.
1: Baba balina okucekinga ate nnyo. Ate bo bakambwe nnyo. Kati tujja. Aleete ebintu byange emmotoka tugirinnye. Simbulayo ssaawa emu. Kati olwo nga njagala nviiremu mbalala wali nkwate ezidde ewaffe e Kamwenge. Mukama yinze yali yambikako ekisa kye kuba we twatuuka mbala zaali ssaawa 8 ogw'ekiro. Kati owa mmotoka kyava ngamba kati ate wano naakulekawo ntya ng'abayaye bangi Kampala oyina bomanyiyo. Ne mugamba ate siina sente zintwala Kampala nina zinzija wano kunziza waffe. Nagamba wano ngenda kutwalira bwereere gwe nkutuuse wali waliwo oba oyina ezikujjawo kutwala ewammwe ogende mugambe ezo nziina naye ziva wano ogende Kampala zisiina. Nalaba ekisa kya Mukama yandeetera bwereere okuva Mbarara paka kunnozani Busega. Ne nvaamu ne nkwata ezidde ewaffe.
0: Olwo omwami wamukubidde?
1: Namukubidde.
0: Mwami Kintu.
1: Kati yamanye essimu baaginzibyeko kuba namugamba essimu baagibba. Siina ssimu naye ng'essimu njiina temuli layini nabimenya. Nga ngulira essimu nanteeramu ne layini kati awo mba ndi Busegawo mu takisi. Takisi we yasimbula ne musanga mu kkubo n'ampa sente n'ampa n'essimu ne layini. Naye nga talina kyannyega yaalinga anyambye buyambi. Ne ngenda ewaffe. Nentuuka ne ngamba kati kentuuse siriddamu kwenjeera kuba olwedde layini zonna ezaali zingatana balina giri emikwano nali mmaze okubyekutulako nga ebipapula byonna ebiriko ennamba z'essimu nga mmaze obbiyuza. Kati nentuuka ewaka nentuula. Maama wange yatya nnyo kuba nze nali sobola kumala nnaku bbiri mu kyalo. Nakwata enkumbi maama n'atya. Nenkola emirimu ewaka. Nasanga maama mukyungu ng'ali mukaaba kuba mukadde nga yeeyogeza yeka Ngamu mana anga yagala kufa abadechi.
0: Mama.
1: Ayagala kufa abadechi. Nemubuza te goba dechi. Nama ne yebuza buza na yenga nze namuli dedda. Nga yewunye bintu byenkola sibikola ngako. Kati ne ngamba munze ngenda kunonya omulimu.
0: Mm.
1: Nkole nga nva waka wano ndabirire mama wange nga wempereza Katonda. Kubobo obweya muna bukola atete buliva mu mutima gwange. Kuba nayita mu bingi ne ngamba mukama w'olimponya nga sifudde. Kuba nakomawo nga ndi mulamu nga sina muntu yenna yankubako mu process eyo yonna.
0: Mm.
1: Mweri efujjo lyonna lye nakola sina muntu yankoonako oba okunsozaako.
0: Mu basajja abo bonna.
1: Tewali yankubako wadde n'omu.
0: Naye ng'omanyi ekigambo eky'abakyala kiri mu kkose ya ttaano. Nakyera tukisomeko olunyo lw'omusanvu. Lugamba nti bakuusizza Mukama kubanga bazadde abaana ab'amakiro. Kaakano omwezi ogwakaboneka gulibalya wamu n'ennimiro zaabwe. Okuzaala abaana ab'amakiro olwo luganda olumanyi?
1: Ekyo sikimanyi musomba.
0: Abali eyo amma amakiro okuzaalira abaana ab'amakiro. Abaana ab'amakiro
1: koseya mmeka musomba?
0: Koseya ttaano.
1: Olunyiriri olw'omusanvu.
0: Olunyiriri olw'omusanvu. Bakuusizza Mukama kubanga bazadde abaana ab'amakiro. Kati okuzaala abaana ab'amakiro be baana abo abakyala be benderako.
1: Bano be bagamba be bazaala ne balya. Nakiwulirako maama ng'akyogera.
0: Akiwulirako. Kati ate ewa Katonda bw'aba akuwadde omwana we n'amukuteeka mu lubuto n'omwenderako ate oba okuusizza Katonda. Oyinza okikweka omwami wo naye ewa Katonda kizibu kyakumukweka. Era wano kyavudde agamba nti ennimiro zaabwe ogwaboneka agambe kaakano omwezi ogwabanuka gulibalya wamu n'ennimiro zaabwe. Kati wali otuuse ku ddaala ery'okuliibwa.
1: Kuba buli kimu kyaggwawo.
0: Buli
1: kimu kyaggwawo n'enzira ku zero kati n'enzira ku nkumbi.
0: Kati wali ogenda kufa naye ng'ekikussa. Bakyala mbatumiddeko mikwano bintu byonna ssebo tebyenkanankana ye Katonda buli nsonga yonna. Yagimanya n'agituwa mu Bayibuli. Byonna biweddewo kati okutta enkumbi.
1: Maama atandise okukaaba ng'atyagamba ngenda kufa. Mbu kuba omuntu waba agenda kufa akola ebirungi bingi.
0: Akola ebintu ebitali bya bulijjo.
1: Kati niŋŋamba munze kati nnyina noonya omulimu ndabirire maama wange ebbanga lyonna Mukama lyananteeka ku nsi. Nga bwe muweereza bwe ndabirira maama wange. Siddamu kuva wano. Kati olwo n'ebyokufumbirwa sikyabiinamu munzi. Kati ate siyina ssente ate nina okukubira omwami. Yalina okunyamba ate simuyina mubwongo bwange nti ngenda kumuddira mpase. Ate nga yalina okunyamba.
0: Yakubeererawo tavaawo.
1: Tavaawo. We namukubira ne mugamba nga nfunye eyo omulimu kwabo. Bwe bateeka refugees eyo mu kampu nga waliyo ekitongole ekiyigiriza abaana eby'emikono. Kati nga waliwo omuntu anfuniddeyo omulimu okubasomesa. Kati ne naye nga neetaagamuko ku ssente esobola okukola ku mpapula biki ebyo. N'agamba sikwagala oddemu bakukozese, ojja kwekozesa. Naye mbadde njagala osooka ojje ogendeko emutundwe. We nawulira emutundwe munze. Nawulira nga nina ekintu ekinvuddemu munze mu mutima gwange. Ng'omuntu oba oyina obusungu n'owulira ng'oyina ekintu ekikuli ku mutima. Ng'owulira oba oyagala okuba omulanga. Nawulira ng'ekintu ekyo kinvuddeko. Ne mugamba olwo nga nzija nga mbeera wa. Teyasooka kungamba. Namba ojja beera emutundwe. Kati olunaku we lwatuuka ne mubuuza kati nzije n'engoye namba jangu n'ebintu byo byonna ne nzija. Yali taliiyo, yatuma omuntu n'annoona ebintu n'embireeta. najja nansangawo kati ntandika olugendo lw'emutundwe nga nzijja n'embeerawo emutundwe olwo nzijja nga ttaano mu gwokubiri 2023 nyingira emutundwe
0: kubira Yesu engalo maama gwe bataatuukiriro ojja mufuna mu kirooto
1: kati nzijja emutundwe nga nzijja n'embeera emutundwe n'enzirayo ku lw'omukaaga nenjoza ku mmande n'enkomawo naye nga wengenda ku sande nsabira mu kyaki gyakuŋŋaaniramu ne leero gye tukuŋŋaaniramu nga situula waka era ngenda n'ensaba n'ekyaki eyo tukoze bulungi obutagambika kuba batufudde abaana kuba omwami wange bayizawe we yalokoka ewaabwe ne bamugoba naye omusumba wa kyaki eyo atubeeredde omuzadde omulungi tufunye baganda baffe tufunye abooluganda mu Kristo kati tandika olugendo lw'emutundwe ngenda mu bapya naye simanyi kuwandiika naye nga buli kye basomesa buli musumba alinnya akatuuti byonna biri ku nze nga buli kye bakwatako kiri ku nze nengwa mu maaso ga Mukama kubajjukira nali mazze okukola endagaano ne Katonda nenenenya abasajja be namenya omutima abasajja be nakaabya kuba nabakaabya nga bangi
0: basomesa batya oluusi nsomesezaamu waliwo ekikolimo
1: wajja ow'ekikolimo obuddu
0: suuke ku mutima omukazi bw'oba otambulidde mu bulamu obwo olina okwenenya otya
1: okwenenya mu mutima abantu be wamenya emitima
0: bakisomesa
1: abantu be wamenya emitima abantu be wakaabya amaziga jjukira kiba kikolimo gali amaziga ge baba bakaabira bigaba gakulondoola kubaba baba tebalina musango
0: bwe bagamba
1: baba tebalina musango naye abantu be wakaabya bewayagalira abasajja baabwe emusumba tomu naye atera nnyo kisomesa babeerayo nga bakaaba gw'oli ku ssente z'amaziga z'olya abaana baabwe batudde tebasoma gw'oli ku ssente olya
0: abaana tebasoma ennyumba baazi bagoba
1: naye gw'oli eri weeyagala kyosaba kituukira mu budde obudomola bw'amata butuuka buli kimu kyonna kyoyetaaga kati awo ne bakwata ku bwensi
0: amaziga ganaoluza abantu abamu bagamanyi n'okugamanya
1: amaziga kwe kubanga oli ayinza obutakaaba amaziga n'agakulukusa naye n'abeera ng'ayogera ebigambo n'akolima namba kale
0: bano bewamenya emitima bewakuula
1: namba kale bw'oba bwatyo bwasazeewo mutaddemu ebintu byange mutaddemu sente zange naye bwatyo bw'aba bwatyo bwagenze kale
0: okukolima okwo
1: kati ebyo byonna nembyenenya kuba bangi be nakaabya amaziga banze saalindanga kumala kunkyawo era tebankyawako
0: ate bwe kibeera abamenyi b'emitima teryasobola kukyawa
1: nze nalabanga nga kati awo onootera ndowooza oku nga ndaba sente tezikyajja bulungi nze nga nkwesooka nenkukyawa
0: gabasaasire mpulira amaziga ago gakusasulirwa so ino genenya
1: nenenyaagakusangulako nenenya
0: olwo oyogera omuku omu gu buli gwewaka
1: omuku omu n'omwatu kuba natuukanga nenfuluma nenziraawo wabwerwawo neneeyawula nenenenya kuba nalina obudde obumala
0: byewalya
1: kubayo kyekyali kyandeeta emutundwe
0: nina ekintu ekyo tugenda kukikwatako by the way abakyala bangi ku luno n'abasajja oba n'abakazi abamu bwe bakisomesa ekintu kino tetukitwala nga kiri
1: ng'ekiri nnyo diipu
0: nayo naku lumu naloota ekirooto nga nange nina wendi nga ndaba ndi ku levo ya waggulu naye ng'abasajja bakaaba amaziga akaloyo twamuwa emmere yaffe twamuwa engoye zaffe twamuliisa naye ng'abantu abaneetolodde bagamba oyo pasita jjajja w'amaanyi naye nga mulinga ŋŋamba ddala nnabikola kati aga amaziga abantu abo katonda aba bw'otagenda nnyo ogasasula
1: ogasasulira Tato sobola sumuluwa. Tate wene nyeza.
0: Tosobola kusumuluwa.
1: Tosobola.
0: Mm.
1: Kubanga katonda agamba nti ayagala baba ine mitima egimenyese. Mm. Nememe ziboneredde.
0: Soko kibawe ekyawandiiki wakati afuuse mbulizi wanjiri kubira Yesu engaleza.
1: Ekyawandiiki wekyo sijjukira bulungi wekiri naye nakikwata.
0: N'abasajja ennaku zino bakuula abasajja
1: abakazi
0: babakuula ne babakaabya obusente bwabwe bonna ne babukula batya.
1: Mm.
0: Naye wulira kaakano maama atandise deliverance asumulwa mukama tasobola kukolera ng'olika amaziga gaki amaziga g'abantu. Tugenda kubanga tukuma mu dakiika zaffe ezijja tuvaawo.

0: Connected tukomye oli kuchenda munana katunyeza musambu mu program yenganzi muli muwanguzi mukwano yenno tawanika nze manyi nti katonde sawa yonna kugwako bwabanga akuyambye na kunona ngobudde bukyali kyandi badde kya magezi nnyo butele tukomye oli kuchenda munana katunyeza musambu mu program yenganzi muli muwanguzi mukwano yenno takula chi tawanika awonno wetuli tukyagena maso no muwanguzi waffe mu kaseera kano kennyini muwanguzi waffe nkulira
1: twade tukyayogera
0: basomeseza omutima
1: abantu bwoba omenya omutima nze waliwo omuvubuka yanjagala nnyo nnyo nnyini ddala namukaabya amaziga namukaabya amaziga kubanga ne ngamba ogwo mugaati sigulya nga yaguleesa aguzaayo naleeta gwendya naye limpangisa nga nina saaluuni naye nga njagala nnyo ne famire yaabwe ngenjagala nnyo naye nga aleeta buli kimu naye nga amanyi omugaati gwendya ne gwesirya era nabeeranga ne muwala wange ateera nanzijukiza omwana wa mukulu wange ngamba naye jjukira kyewakolanga omuvubuka oli nga waleeta ekintu nga tewakimutumi ng'olina omuzzaayo kizeeyo oba okitwalira abeewamu kati yanjagala nnyo nemumenya omutima era nga wemugoba agenda akaaba era waliwo weyakaabako n'agenda ewaabwe maama we nankubira essimu naye bambi kati yawummula maama we nankubira essimu nangamba omwana wange agenda gwe eddalu nengendayo nensanga gyali naye ngaali mu maziga mangi nemugamba kale nkusonyiye naye nga talina kyankoze nga buli kimu akimpa kati lwenavaawo nemukyawo omulundi gumu nemugamba gendera ddala todda yakaaba amaziga era kyemanyi ndowooza awumudde kati nga yawulira nti nafumbirwa simanyi kati amaziga ago otagendenyeza kuba abantu bangi betukaabiza amaziga naye ffe netukitwalanga kabakaabe bawulire ffe netukiyisaako amaaso naye amaziga ago toyinza kusumululwa tolina kyoyinza tuukako nga waliwo akaaba amaziga okuleka nga weenenyezza oyinza obutamulaba naye weofuka ememe eyo maaso ga mukama neweenenya n'oyatula n'ogamba sisobola mutuukako sisobola mulaba naye mukama neenenya omuntu ono namukaabye olw'ensonga bweti ne bweti yampanga kino yampisanga bwati naye namumenya omutima katonda awulira okusaasira
0: abantu bagamba nti ate twabikolera mu nsi ate kati eno tubyenenyezaaki
1: kati oyinza obbiulabanga mu nsi naye katonda waba yakumanya nga yakuyita nti era ogenda kubeera mwana we oba oteekwa okwenenya kuba wano oba okyuse oba ovuddemu eri embala y'ensi kati ebyensi byonna oba olina obyegaana kugoberera eno kuba oba ofuuse ekitonde kijja oba olina okuweereza mukama nga toliiko bbala newakubadde olufunyiro
0: bawulira bawulira mwenna babadde abakuzi b'ebinnyo babadde bakyangakyanga abaana
1: kati omutima ogwo nagutegeera nnyo
0: mutima agutegeera
1: nenzira ku mwami wange ono
0: ono
1: neŋŋamba mukama saasira nesaawe naali mukundabirira naye munze simwagala neneenenya neenenya ennaku bbiri nga ndi ku mwami ono ennaku bbiri nga neenenya mukama nsaasire kuba yambeererawo yakola bingi kulwa famire yange naye nga ye yali tandaga nti akaaba ate saawulirako ku kigambo kye naye yenze yaŋŋamba nga kimu newe giri ba myaka emeka olibeera mukyala wange saawulirako nti akaaba ku ssimu naye abamu nabawuliranga nga babyogera nga bankubira essimu ne bakolima
0: n'okukolima bakulima abasajja nga bakulima batya
1: ngagamba kale wobondeseewo siina kyenakukola buli kimu nali nkikuwa nga bwokyagala naye bw'oba bw'osazeewo kale akagambo kale kategeeza ebintu bingi.
0: Kategeeza ki?
1: Nze munze kye nategeeramu.
0: Kale okulokoka.
1: Nga maze okulokoka. Ekigambo kale kitegeeza ebintu bingi. Kale genda olikiraba. Kale genda nawe olikisasulira. Genda kale nawe olifuna abakola nga ebyo byonkoze. Naye kati bwe nategeera bwe baasomesa ku mutima ne ngamba abantu bangi benkaabiza amaziga.
0: Ate munnange nga tugenda mu maaso era ekintu ekyo kambawo olunyiriri olwo luli engero abiri olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu nti emmere ey'obulimba ewoomera omuntu naye oluvannyuma akamwa ke kalijjula omusenyu. Emmere gy'olya ng'okuula abasajja ng'okuula abakazi ssente ezo ziwooma mwana wattu era owulira essanyu ng'ozirya naye oluvannyuma ebikolimo n'amaziga gaabwe bikufuukira ekintu. Tukubire Yesu engalo kubanga maama yategeera amazima. Ozze ku mwami w'oyo gwe watuuzanga obufoofofo n'omujooga.
1: Nenenenya.
0: Wenenye mutuulire.
1: Nagamba nga Mukama nsaasira. Era nga mbaatula amannya. Nga mwatula amannya. Nga Mukama nsaasira. Yatulabirira. Yalabirira nga maama wange. Buli kimu kye yankolera ne kye yakolera bazadde bange byonna nga mbyatula nga wenneenenya.
0: Naye ng'ate tannakomawo era nga temumanyi nti
1: munaabe. Anti ye yali andabirira nga ndi wano emutundu. Nga mpa buli kimu era nga ne wenva wano ŋŋenda wuwe n'enjoza. Naye nga tannaŋŋamba nti oba tugenda kuddiŋŋana. Ye amanzi gye mutundu nkole ki? Nsomesebwe.
0: Ekitegeeza yali yasooka wano emutundu.
1: Ye yansooka wano emutundu.
0: Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Taata agenda kujja atuwe ku mukisa. Atubuulire ki ekyamutawaanya ku mukazi afaanana bw'ati. Nze mba nawasa dda.
1: Yabawasanga naye nga tabaagala era ng'ababuulira.
0: Mpulira.
1: Nenenenya. Wenamala okwenenya. Kati awo ne nkwata ku kirala. We baayogera ku bwenzi. Obwenzi nga buviira ddala eri mu kika.
0: Kati ono omusajja alindako ye wali wamulaba bali abalo litobalaba waddayo.
1: Siina gye naddayo. Siina gwe naddayo nene. Okuleka oyo yeka gwe nakubirako neneetondera.
0: Ngamba ono taata w'abaana.
1: Taata w'abaana.
0: Bwe wamala okitegeera wafukamira n'omwenyeza. Mulala nga mangi kiki ekyagaana mpulira.
1: Samwenenyeza
0: waki
1: afukamira. Nze nali ekirooto kyange nga njagala kugenda kukulwa sisirike ne ngamba njagala neetonderumu ng'ensi yonna endaba kuba binene era ng'ekyo takimanyi era teri na muntu wange akimanyi
0: nti weetondere wano. Tonnaba kwetonda.
1: Sinnaba kwetonda.
0: Maama. Tugira tukulinda genda maaso.
1: Kati ne bakwata ku ky'obwenzi obutafumbirwa. Nti wabeerako omwoyo ogutugoba okuva eri mu buzaaliranwa. Kuba ekyo baakisomesa bulungi nti kiva eri mu buzaaliranwa. Tunula mu famire ye wamwe. Bameka abafumbiddwa. Bameka abali mu maka gaabwe. Nenkuba mutooki nga muntu omu yekka bukyazaalibwa mu lubuto lwa maama yakyali mu makaage we yasookera. Mu bawala bameka? Bataano. Kuba balenzi babiri abawala bataano. Ng'omu yekka taata waffe yagenda okufa ng'afumbiddwa n'essaawa eno yakyali mu bufumbo bwe yamulekamu. Naye ng'abalala baabuvaamu dda. Ne ndaba omwoyo gwe ogujja gulondoola. Ne ngamba nga buli kye basomesa kiri ku nze. Kati ne ntandika okwenenya olw'obwenzi bw'ekika. Ne neeyawula ku ndagaano z'ekika. Ne neeyawula ne neegaana ekika ky'ab'ente. Kuba baatugamba weegaane bulichona ekikugata ne family ezo nene nyamubwenzi ne basomesa kububi ekyasinga nnyo okunkwatako basomesa kumusingi Katonda gwatatandika tasobola kuzimbirako wanze nali nemulugunya nnyo lwaki bizinesi yange yakugwa era abo basomesa kumusingi nenezuula nenezuula nengamba ekitegeeza Katonda yayagala jjawo biri byonna antandikeko buto asobole okunkolamu omuntu omujja atandike omusingi nga ye yagwetandikira munze mpaka waana aguggusa era wenawulira ekyo nakkakkana nenenenya nengamba Mukama mbadde nanyiga mu butamanya wali wammanya tosobola atandika musingi kuba mu bizinesi yange mwalimu ebyobubbi bingi obwenzinga bungi sente z'ebikolimo zonna ziri omu
0: business wagikozesa emmere wagibbanga bubbi
1: era kwabanga nga kubba kuba ne sente ze nateekanga mu kapito ngera ziva mu basajja banjawulo nga teziyise mu mikono mituufu nenenenya nenenenya nikama Mukama nyamba ompa omusajja ntuule omala okunnongoosa nga maze okwetegeera nimaze okwezuula kiki kyendi nawe ensibuko yonna gye yali eva omuzimu gw'obuddu ne basomesa ku muzimu gw'obuddu nga ffe famire yaffe twazaalibwa mu buddu tukulidde mu buddu ne wetufumbirwa era tubanga baddu kuba bakulu bange nalabanga nga bakola nnyo nnyo nnyo naye ate nga baami tebabasiima nga balima ne bakungula ebintu byonna abaami ne babitunda nga tebabawadde n'ekikumi ne ndabira ddala ng'omuzimu gw'obuddu kabe n'abalenzi bano be tuyina baganda baffe ababi ng'olaba bakolerera nnyo abakyala baabwe naye tebafunamu nenenenya era y'omwami wange yali tayagala nnyo bankozese era ekyo n'essaawa eno takyagala agamba saagala muntu akukozesa njagala weekozese gw'aba akozesa Mukama n'ansaasira n'ansumulula mu ebyo kati amala okunteekateeka bulungi omwami wange aŋŋamba njagala kkuwasa ngaddamu ankwana butyo buto
0: ndindako wagendanga n'okola byonna naye nga akulaba bulabi
1: andaba bulabi talina kyaŋŋamba
0: lindako ng'ojja n'onaaba
1: buli nenjoza
0: n'oyoza engoye
1: nengenda nensaba mande nenkomawo ku kyaki ng'emmera buli kimu akimpa
0: wange ayagala kulaba oba oteredde
1: yagenda okulaba
0: olwo waddangangayo ddi ewaka waddangayo ku lwomukaaga nga ku manda keeza wano
1: ku sande nensaba musanvu nenjoza ku mande nenkeera wano
0: akulaba bulabi olwo omwana wammwe ng'ali ludda wa
1: omwana yali abeera waffe ng'ali mu kisulo
0: yali akyaliyo naye nga gwe tolinamu kafansonyi oba gwe kintu kimu kyokka kikoga Mukama gwe gwenagudde mu mikono gye yekka
1: kati nga nnindirira kusalawo kwa Mukama kubanze neyamaningama Mukama emyaka gyonna egisigadde egy'obulamu bwange ngenda kuweereza era nga nze siri ku byabaana siri ku byabasajja siri ku byabazadde kubanga we nalinga nenenya nendabira ddala nga Katonda yeyanjagala nenzijjukira wali nga ndi mu ddwaliro nga bandeseeyo nga tewali muntu yenna yanyamba nendaba nga Katonda yeyanyamba nendaba wali wengana ngenda ofiira e Rwanda Katonda yeyanyamba nenkomawo
0: sina mwana Katonda alina engeri gy'akomyawo memory zonna by the way ng'ayagala okutoowaza omutima gwo n'akulaga bu memory bwonna newe wali watu wateekako mwoyo ng'ategere nti Katonda
1: kati ya unga sina na muntu ya nagu entadeko mazo. Yesu, na yenga kati ngamba nzengenda kola kwa gara kwa mukama. Kati ya ngamba njagara kuwasa.
0: Duvanyi malo banga chio uro.
1: Au. Zatuari. Kubanze katonde mitu ya ngabi yangu iliza musumba.
0: Mm.
1: Au tuari nga mwezi gwa kuna. Elatu limubili. Abili mwesatu. Ndi wano mtu unwe. Wano namalawe miezi ngevili.
0: Mm.
1: E. Namalawe miezi ngevili. Nganonya mukama. Kati.
0: Utegeda makuboge.
1: Eee.
0: Utegedo obukoze obwenzi chikolimu chivuvamu ngobukoze. Mm.
1: Nene nyeza. Era. Ngata nanga amanti ayagala kumpasa. Nasoka nefune chirodo. Wendavawa nukulomu kaka nengi ya neneba kamu. Sejari chiroto unalaba muntu. Na inga mulaba kwa mutwe. Nga simulaba eri java, simulaba eno jakoma. Mm. Na inga andaba mutwe. Nga aliwa atikukateni.
0: Mm.
1: Na ngamba Shakira. Jano aliwa atandika wiki eja.
0: Wow.
1: Shakira, jano aliwa atandika wiki eja. Shakira, jano aliwa atandika wiki eja. Ngo muntu mulaba na yenga eri silaba wavude. Na ingo muntu mulaba na yemu kutuku wangu kwa diyo.
0: Mm.
1: Aone mwa mchirudu. Nenonyo muntu mnyumba si mulaba. Nenko mawe mtu unwe. Nenonya mukama. Nengamba January. Kubaba anzara mu January. Rukumuruwe na chenda mugu mu January. Nenebu zakati omuntu ona ngamba January. Uwe nazaribwa. Kati nenzija wike ye mtu unwe. Kwa yali mukozi wa safari. Nga tatira kubira u.
0: Umami.
1: Nenzija mtu unwe. Kati wenadayo. Nangamba. Njagala kuwasa. Mkukube mbaga. Elane wenagamba be wafebasi ya kapusesi. Ngabala wate chisoboka.
0: Atuonda wangi.
1: Ate ngabala vila dala. Tasobola na kumpasa. Kwewe vyo nabye mukozi. Kubana yeye yali yatulira kwa baba wange na amugamba muganda wa mwebyo nabyankoze mpulira nange nkoyi
0: siri musonywa
1: aye chote yachogera
0: musajja watu
1: ni yagamba na yakoyi kati nange wakabala bilira nawulira ngoba kubidwe nkuba ne mpulira obunyogovu munze ne mpulira olutiko ngamba na chinza chinzi kati ya galambere mchalawo so kumpasa ne mugama andika bienku koze binji funo mchalo wase zendeka kastonda ze katonda leka nonye mukama
0: olonga mtu dewa
1: ewaka naga mangenda kuwasa nze katonda yangamba gwe mchala wange
0: katonda wange
1: kuba yangamba yakola obubonero bunji yasaba mukama obubonero bunji.
0: Mm.
1: Binji vya kwa nagamba chino wechibe la wechiti. Ono nako mawo mugundi. Njoo kuwasa. Ubaka boni lakase mbayo kuka nkogeri.
0: Jamonde teda tata anakiriza na jaku wano.
1: Aja kukiriza.
0: Anakiriza tata mwami chintu.
1: Kuba mbaka boni lakase mbayo.
0: Mama.
1: Yawandi kamanya gaba wala basatu. Ngakulikone iliangi. Na agateka mbaketi ya mazi. Nagamba akapapula kenda zingula kumachanga kalike rinya. Ya mchala gwe nagenda na ye. Sigenda kudamu kusababu nilovulala. Elama nyago naga kutukeri angeli ya.

0: ira mumemeyo oba to cha inane gwo wasibira ku mutima bilibyo nabi kunazamu
1: mukama mulungi nnyo atasonyi wa mangu kasita wenenya ekyawa ni kwechi wachogedde buli omwa kinonye nti omeme kiri mu zabuli omwo ememe
0: Kama ya gale meme zimenyese.
1: Meme menyese.
0: Nemitime jibonirede. Nemioyo. Eji kakanyi wali.
1: Mukama takola atya. Mluzungu echiita contrite heart.
0: Awa mazo kungamba. Ya gala kumpasana abe waka mazo babu ulira. Na kuzo mwezi azimpade avele mnyogo umunana. Nuba jotu gata.
1: Kazi yali ya kwanjula dda
0: yali ya chara ngo mu mwezi ogwo mwe muli okwanjula nembaga kati nze nkoma wani mutundwe sako wakubera maso ga mukama nga mbera wano nga nsaba nga nsanga ma mukama bwobanga kitufu oyagala nfumbirwa ono omusajja kati nange nga tandika okusaba obubonero Ningamba kati sikyayagala kuddamu mumenya mutima. Mpaka bonera dola ya wabanga ye mwami wange. Kati nga ndoote ekiroto. Twali wano emutundwe naye. Nga wali eri emabega wabeera emmotoka z'abasumba. We wali parkingi. Then wanena wali ng'ogenda okutuuka ku tenti eno eya bbulu. Nga waliwo nga kagadeni. Kagadeni. Kati. Mbunga wabategese olukungana. Nga Judith Babirye ya asinza. Kati nzengena mpaki nga nine motoka ya wish. Njeru. Na inga ina parodo. Kati nalimva musaluni. Kube mvili ziliwe na ziro otaze mvili zebakola kumukolo gwange. Zeban stylinga. Kati nga mva musaluni. Kati nyingi de motoka yange nzigulawo nzijanda benviri ze bakoze eki ze bankoze nsanga tudde muli agwe motoka ye nga akutempeta nga jibikudde bwati we yajinda gani ensanyuka nyo ne soka nzira yo mu motoka ne ensanyuka nyo ne mvaye ne zijani mfukamira wali na nyamba zimpeta kati we nava mu kiroto ne ngama na ye mukama akakabonero teka mmala njagala ekintu kyenda birako ddala Nkakase. Kubana lisaga ya kudamu mumenya mutima. Kati nensa baka voniro. Kati ninga mangena kuata kumita boxi nono umami. Na ye mukama njaga lompo umana. Nga tali kochi intuchona. Tali kochi akunenye zeba unompo urubuto. Mwe nkakasanti dara chitufu uruwe. Aonja kakasanti kato ondonzi zemu. Tewa ita umwezi. Urubuto nendufuna. Nagenda obulira ng'embeera zange si nnungi. Nali wano nga mpulira kamunguluze twali mu kusiiba. Nga mpulira kamunguluze mungi. Ne ngendawo mu ddwaliro ne ngulayo eddagala ne nfuna ebyokunywa ne nsiibuluka. Kati we nadda ewaka ne ngenda ne ngula ka pregnant test ne nsanga ndi lubuto. Ne ngamba kati mukama omaze okunziramu. Nzikiriza omwami wange agenda kumpasa. Kati awo.
1: Olubuto lwafuna lukka nga teruliiko mbirigo.
0: Nga teruliko kubusa-busa.
1: Teruliko kubusa-busa. Kumbute
0: tamu. Atenga teruliko kuruendirako.
1: Oh, mama. Mwana suwa makiro.
0: Nga mwana mtu kilivu yava wakatonda. Kubane erinya na liyadja mchiroto. Elio mwano. Katine ngama mukama. Omwami ono. Wadaina abana abalala. Na heta ina mumulenzi. Na yono omwana. Wobanga gwe katondo oyogedde njagala nzaala omulenzi. Era genda ogenda musikani nasanga olubuto lwa myezi musanvu. Nasanga omwana mulenzi. Nasanyuka nnyo, yasanyuka nnyo.
1: Pazi galiwa muzadi yasooka ali muwala.
0: Muwala. N'abalala abayine bali bawala.
1: Abalabi wazaalira eri.
0: Okay. Ye nga ye ayinayo.
1: Kano ke wazunga nga naye yagenda yoko.
0: Anga tanafuna.
1: Okay.
0: Yazala yoko kumwana. Nao nga nzunga awo nazala yo. Kati. Katonda amaze okunziramu kati sina kyakwekwasa kirala. yangu waka surprise kali sirikera vira. Neba tegeka. Neba antuwa alani tuina jetu genzo lava mwelezo mia tuwa nai. Tia zade kumbe bategeseka surprise. Agenda kunsaba obufumbo mbutongole. Nakaba. Ngankaba na yenga sanyu nenga manzani. Bino nandi vijewa singa sigwe mukama.
1: Aba data wanira.
0: Nasaba obufumbo mbutongole. Nensala keki. Na nyamba zakaweta kanku sibidao. Nasanyuka. Nasanyuka nakaba. Atene mpulilo busungu nenga mayina abange bembadde nabe wakate bangambye naye nga bagenda ne basula yonga tebangambye nga bategeka kuba bankolera kapate nga kalungi nnyo nasanyuka nnyo nenga manzani atuka ku bino abadde yagwamu essuubi nakaba nenkoma wano kati nga nze nga we tuba tuwaayo nali siina nnyo sente. Nenga mbasa ntika munu suru kumi orusi nkumi bili. Ngesente nsiga ku TV ne ku radio. Nenga buliwe ninyaka tuti nga mamukama. Bwono nkolere embaga. Ngena kujja ku kituuti kino eky'emutundu eky'abantu abangi nkuwera obujulizi. Mukama we nazaala omwana wange nga atuuse emyezi gye. Nga tebannongoosezza. Ngena kujja nkuwera obujulizi. Nga bwe weyamu bwe nkola ne mukama. Kati embaga yange yabera ono nga ndi lubuto lwali myezi ngena ne tujja wano wali wajjudde ne batusindika ewa musumba Isaac Kituuke Bunnamwaya gye baatugattira ne tugenda ne twanjula naye omulabe yagolokoka nnyo jjukira eri wali ekitugobe kyo kitagala tufumbirwe nze nalaba omubi era abagamba nti sitaani taliyo sitaani gyali. Naye tumudduka buddusi. Naye oba weekutte ku mukama. Anti sitaani asitula enfuufu naye Katonda asitula mutindo.
1: So mutindo.
0: Kuba Katonda ffe obufumbo bwaffe yali yabumanya. Katonda yali yatumanya nti tulina obeera awamu. Nagenda ngenzo tegeka nguze enkoko nga nnamu bulungi. Naye enkoko n'ekwatibwa n'efa awatali nsonga. Kati tuba tuvudde ng'olwaleero. Mukwanjula kwange, ente za baba bbiri ne zifa nga tewali nsonga. Nengamba, kino kiki? Nga zikutuka bukutusi. Nengamba naye mukama osigala oli mukama. Naye nalaba Katonda nga nkolera embaga ennungi. Nasanyuka, abantu bange baali bagwamu essuubi. Ne batubateeka mu transport ne bajja ku mukolo gwange. Mu mbaga yange. Yanalabe ekitiibwa kya mukama. Kati ne ntandika olugendo lw'okuweereza mukama. Nazaala bulungi tebannongoosa. Ate saagendako ku ati n'ento. Kuba ye yagamba ojja zaala ng'omukyala omwebulaniyo. Kuba ye yali yalina okukkiriza kungi nnyo nnyo nnyo munda mu ye.
1: Omwami.
0: Yasooka
1: okulokoka wano.
0: Nnyo. Naye nze jjukira nazaalibwa mbalokole naye ate nga nze. Okwo kukkiriza sikuyina ye kwe yali ayina. Nga mbeera mugamba kati w'otontwale mu ddwaliro jjukira oli bannongoosa kati bigenda beera bitya. Ngamba ojja zaala ng'omukazi omwebulaniya. Era we natuuka omulabe yayagala okugolokoka naye Katonda n'ateesa omuyaga. Bagenda okumpima nga pressure eri waggulu nnyo. Era yanzalisa yangamba kantegeke buli kimu kyonna w'ogaanira bagenda kulongoosa. Naye nagenda okuddayo nga kati olubuto lutuuse. Nga pulesa eri wansi nga ndi munomu. Era ne nzaala, nazaala bulungi omulenzi. Naye nga sinnazaala, naloota nga njoza. Abantu nga bangi nga booza engoye nga nnyingi. Kati nyanisa akagoye nga buneno bubebi receiver. Kati nga kuliko ekigambo. Kati omusajja n'ajja nga muwanvu n'ayita mu bantu bonna. Najja n'atuuka kagoye ako ke nalinnyanise. N'agamba kano agoye tekatukudde kigambo kiriko n'akisoma nga kiriko face ng'ekigambo. Naye nga kagoye k'omwana aka bebi n'agamba kigambo face era kubanze saasoma ngira sitimanyi makuru gacho era onave mu kiroto nembuza omwami wange ekigambo face kitegeeza haki era nambuulira nengamba kati omwana nga mulenzi gwengendo zaala eri erinnya balituuma omulenzi nangamba waba Katonda yayogedde tugenda ddi mutuuma era nenzaala omwana wange yekintu Faisi Jadon Faisi Kintu
1: anake
0: eh
1: akalulu kakubire Yesu
0: amina
1: wagenda okuzala nga embaga yabeerawo ngomaze kuzala
0: oyo mwana namuzala nga taliko kya kunenyezebwa ate nagamba mukama nze okuyimirira katuti okuweereza nja kubanga sikyaliko kya kunenyezebwa kyonna nga siriko bbala newakubadde olufunyiro era Katonda yakinkolera kati nengamba Katonda kati ebyo byonna biwedde njagala onkozese ombuulira nawuwawe nina okuweerereza
1: sooka embaga mwana wange
0: embaga embaga twagikola bulungi neggwa abantu ne bali emmere
1: ndinda kati tujogeddeko ogenda mu kyalo n'oleeta baganda bo mwana wange ojo oluusa gwe yempeta wajijja kumpi Eye mpete yo nze nakulebe ne mpete obudda ngamba ne Katonda ani yamuwa sono.
0: Katonda yampe.
1: Kubira Yesu engaleza amanyi akalulu akamanyi.
0: Amina. Oh. Tugenda mu kyalo.
1: Atikali akabone nakalaga nti omwami ogenda kutuula ewaka.
0: Kubake namusaba akabonero nakampa.
1: Okwagala kwajja oba kwaite kunaba kujja. Oba nakuwa kusaba.
0: Anakusaba busabi. Kuba ebyo na byabeerawo era nga munze mpulira siina kwagala bulungi era newe twatuuka nga tugenda osoma wano bye batusomesa nga tugenda mugattibwa era nabuuza omusumba yali atusomesa neŋŋamba naye kibeera kitakubaffe kati twalinga abatukuza obufumbo kati neŋŋamba naye munze nga temuli kwagala ŋŋamba tulina okusaba kuba Katonda ekintu waba yakigatta wamu tebakyawula kati Katonda yakomyawo omutima era nagenda maaso ga Mukama nensaba ninga Mukama njagala omwami ono era mwagala
1: ekyo nno nabo busibe abaana ab'obuwala n'abakyala bwe tulina okutegeera nti sitaani baba yabateekako ekyobutafumbirwa nga mulina kwenjeera bwenjeza akwagala oba tomwagala
0: oba tomwagala
1: abatakwagala
0: bwe ate gogo bawesiba kate nga yetakwagala
1: ate nga yetakwagala
0: nakumenya omutima
1: takuliko
0: nakozesa ng'omuntu
1: ate omutuufu ate go wetamwa abantu abamu tebamanyi busibe naye omanya nti obwo busibe
0: buba busibe bwa butafumbibwa
1: ekyawandiikibwa kiri mu Ezekiyeri 16:4 agamba nti laba buli muntu agera olugero anaakugererangako olugero luno ngaayogera nti nga nnyina ne muwala bwe bwe batyo oli muwala wa nnyoko atamwa bba n'abaana be era oli wa luganda ne baganda bo abatamwa babbaabwe nyammwe yali mukiiti ne kitammwe yali mwamoli laba n'omukyala kintu bw'atunula
0: Ezekiyeri mukamusoma.
1: Ze nabagamba eno Bible.
0: Ezekiyeri mukamusoma.
1: Bible terina kyetalina. Ezekiyeri 16:16 olunyirwana munya n'olwana mwetaano. Kati abakyala bangi bali eyo nze kisajja sikyagala. Nze kisajja kyantama. Ne bagamba
0: bo babusibe.
1: Busibe.
0: Muzimu gwa butafumbirwa.
1: Muzimu gwa butafumbirwa bino byonna bigukola.
0: Ate abawala bangi bali eyo. Bakiyina gamba nze munze siina laavu yate ng'akyenyumirizaamu naye bwe babusibe
1: oba oyina kwenda bwenzi okwenda kolaavu ejja
0: naye ate n'okwenda ejja essaawa eyo oba oba togiyina kuba oba oyagala bwagazi na ssente
1: kaakati tugenda kuddayo twekolemu omulimu tugenda kuddamu twekolemu omulimu buli mukyala ali eyo buli mwami ali eyo naawe omukyala abadde anaateramu okuva mu maka mwekanga bwekanzi ng'otamiddwa omwami naye omanya muliko obusibe
0: buba busibe
1: obutatuula wamu
0: kwenjeera
1: okwenjeera oyenjeera empaka w'olidde ewammwe muzadde abaana 10 mbasajja 10 noddayo ku nnyumba y'ekijja gamba fire
0: fire
1: Kole mwachali chimazo kukunkumula mwaba na ngachikuzizayo kunkumbi.
0: Banange.
1: Na yesitani mukama
0: kumene. Na Katonda yali anteka teka.
1: Twagala okwebaza Yesu ne musumba Tom ne mama fetuongera okwebaza. Yaba netugamba
0: mukama tulitere kanisa
1: kino kino. Ne kituzibula amachi.
0: Amaso.
1: Kituzibula amaso.
0: Na dala chachi yaba pia.
1: Eh.
0: Tukozemu mulimu munene.
1: Tubadde mutubayite. Mutuka ku gate. Bagambe nze nsokera mu chachi yaba
0: pia. Yaba pia. We wali ekinyusi.
1: Ngobikula
0: wa maso. Obato jabitegera bulungi.
1: Mutasokera mbapya.
0: Obato jabitegera. Obato jana kwezula bulungi.
1: Na yeri wezula.
0: Eri bakwatira ddala ku kinyusi. Ate bwe wayo budde nomala yo ngo omwezi.
1: Mwana wange
0: tuliko buli lunaku nga bakuba kubanga wali wofe. Nga twali twajira.
1: Obutebe mwana wange. Omanyi tubagoba yo bugobi na kati jengenda. Nakati jengenda ogenda okusanga ngoli face je walabye atu kati abapya abalala linda konka kiriya linge. Linda konka kiriya linge kati obutebe abalala banajja mwe munasigalayo. Tebalina ye bajja kutuula.
0: Erinze wankola bulungi.
1: Naye omwezi mwanange guba munene nnyo.
0: Ati waliwo abalina emitima emikakanyavu nga beetaaga kukuuta nga balwawo okukkiriza.
1: Nga balwawo okukkiriza.
0: Naye wakoma okubeera okubeerayo Katonda ajja musumulula mpola mpola.
1: Naye nja bagoba. Bwezikiriza mikwano gyaffe abalungi tugenda kubanga nga tukomawo nebaza Katonda nti mu bulake gye nfunye nsobodde okwogerako ne mwami Kintu era nsuubizza olunaku olw'enkyabeerako tuwulire mwami Kintu yalokoka atya yagumiikiriza atya ki ekyali mu bulamu bwe. Mpuliranga neetaaga omulabako ate. Nzikiriza mikwano gyaffe kubira Yesu engalo ez'amaanyi akalulu mukwano kakube Jesus we love you so much. Sajjo ono kyovula bola abalokole nga babuuka obuuze ye babuukira ki banange olaba Yesu gye yakujja ng'olaba wala
0: era wenze mba musinza musinziza ddala nga siina byonna mbyeyambula
1: weyambula ebitiibwa
0: byonna
1: bakulabanga mulalu
0: era bagamba ono nga yeekoza nnyo tugambe nti yali nnyo mu mwoyo
1: munange
0: naye gw'obamanyi
1: gw'obamanyi gye baakujja munzikirize waliwo naasigadde akuba debate agende Pastor Jeje ekyo mateeka mu chachi y'abapya at least 2 weeks ng'otudde. Banagambye nze natuuka mu kiraasi y'abapya ne neebaka kubanga nali mmaze ebbanga nga seebase saabitegeera bulungi. Mwana wange komawo obitegeere bulungi deliverance tujja gitegeera
0: nnyo. Okudda n'abitegeera.
1: Yangu munnange obitegeere bulungi. Pastor Jeje, some people need more than a month. Tujja bagoba.
0: Sikulimba. Waakiri ng'omwezi.
1: Aleluya. Munzikirize mu kaseera kana ye. Kyengambye mukitegedde oba. Nti bwe munajja omwezi mulamba ne mumeerawo. Mwennanga bwe twabasanze. Nomla natula kati banabapya baba
0: na bati baina wakutula
1: banatula wa
0: tewali
1: wanje
0: kale wachi wiki nga bili
1: soko ndeke mayaga mateka njagaje wa msumba Tomo. Neze mmanyi na kati bwembano jengenda na yente lobago bayo ne ngambe face yo najira ba magera tani ko kunne kweka nsaga na yenga tukira mu chachi yabapya era tukirize tulagirira abantu nti bobango ze mu paka paka ye yawa paka zona by the way zisinga kati
0: singa waliyo
1: tukaze okujja ebutunde jeziri ndene bola bakanga kuliko musumba Tomo oba mutundwe
0: paka empya abantu abanji batsinga okutegira
1: okay mu paka empya kati tukira ddala emotoka ekirungi ekuteekera ddala ku mulyango gwa gate wenyine echo simanyi nengeri katunajia tukolera mune ya chitukolera toli nyaka boda au wenyini wotu kila dala atebo otuka gwe ku security bagambe bugambe Pastor Jeje yatugambye tulage chachi yaba pia saa 5 tuba tutandise mu class yaba pia saa 5 tuba tutandise ate mpaka sawa 11 ate bwojje ekiro ekiro batandika yondo za sawa ziri nyawo
0: zibera nya
1: sawa nya babera batandise mu klasi y'abapya ujje n'ekitabo kyo ne peni bintu bibiri byokka tojja na birala kitabo na peni wandika wezule lutandika okulwana olutalo olabe Katonda bwakolera ebikulu n'ebyaki n'ebyamaanyi kati muzikirize mu kaseera kano manyama simu gaga naye alinayo kekintu mwangu wenaye akatalike katubadde ku mbaga ne bagenda ne bakwanjula
0: ne banyanjula banyanjula nga nanya ogw'omunaana nga abiri mu nyanga y'embaga bana enalaba ekitiibwa emmotoka ewaffe nga ugijjawa mufanee teri yali aguze ku mmotoka naye emmotoka zajja ewaffe mu kwanjula emmotoka zenatuulamu zokka ku mbaga nalaba omukono gwa Mukama baba bange bali abatajjangako Kampala benagamba bembamuleeta abalala ne webaleka naye abo ne bajja ne balaba ekitiibwa kya Mukama era bajja ne tugenda ku chaachi ne balaba amakanisa ga Kampala we gabeera era baasanyuka nnyo naye abamu baali balokole naye baayongera okwagala Katonda kulwekyo kye yakola ku nze baali tebakisuubira n'essuubi lyali lyabagwamu lyali lyabagwamu naye byonna we nabikola saabikolerako ku kyalo kyewaffe ako ke katibwa ke baali baasigazaamu naye nga baali banneetamwa naye Katonda nankomyawo mu maaso ge nampa obufumbo obutukuvu wenamala embaga neŋŋamba Mukama kati byonna obinkoledde njagala kuweereza kubanga ŋŋamba saagala kuweereza ŋŋandiko bbala newankubadde ekyokunyenenyezebwa nenzija nensomesebwa nenneenenya nenneetukuza kati ŋŋamba kati Mukama kola okwagala kusinkanze bwe njagala naye nga ggwe bw'oyagala nkozesa nandaga mu kyaki yange eyo gye mwempeereza kati nga ni mukyala mwegayirize nga nina okwegayira ku lw'abantu abo abaamenyebwa emitima Katonda yanjagala nnyo ate Katonda mulabye nga ayogera nange
1: yakuwa buweereza bwakwegayirira
0: abantu kwegayirira kuba ebirooto byonna byenzize nga nfuna nga Mukama yateeka ekisa omwami wange ng'avunula ebirooto nga buli kirooto kye nfuna n'enkimubulira agamba gw'oli mwegayirizi era Katonda ankoze bulungi
1: amina
0: era mu process eyo Mukama ng'olwo nasuubiza Katonda n'obweyamu obuno kikulu okweyama n'otuukiriza abalala Katonda atukolera ebintu ne tutajjukira netuddeyo netudda mu byaffe ne tutajjukira bweyamo bwe twakola ate Katonda
1: tofaayo wakola bweyama kyandika tugenda mu masimu
0: obweyamo bwe nakola nagamba Mukama bw'oli nkolera embaga neompa omwana nga tebannongoseza ndikuweera obujulizi mu kibiina ky'abantu abangi kati nze naddeyo nenneetuwulira naye okujja wano Katonda amaze okunkwatako najja nandabula
1: wali tojjukira nti wakola obweyamo
0: nali nawulirako n'obujulizi kukulwo sisirike oli yakola obweyamo n'atabutuukiriza Katonda yamukolera obweyamo noffe tukola obweyamo n'olabanga ebintu ebitaliimu yamugamba Mukama enkoko zange zino bwe nzitunda ne ziggwawo ngenda kuwaayo sente nga bazimba toyiye mutundu naye n'ataziwaayo n'enkoko ne bazigula ne bazimalawo n'adda mu bibye Katonda ate teyeerabira ate akolera nnyo omuntu ng'okoze obweyamu akwanguyirizaako nnyo
1: kati kwe kujja ate famire yonna ne mwami Kintu agenda kujja
0: amina
1: naye ayinza okuba yakola obweyamu
0: katonda nafuna ekiroto nga kubanza obweyamu obujulizi nali njagala mbuwe ku gundi kulwa sisirike nga ndaba abantu boogera nnyo bulungi nga binkolera nnyo
1: era bwovaana ogenda
0: kati nga ngamba nga nfuna ekiroto waliwo omwana wa baba wange yali yabulira eyo nga alina gye yasibirwa eyo ng'abeera eyo nga yakyawa n'okudda ewaka kati nga we nalokoka ne ntandika okwegayira ku lw'omwana oyo nga ngamba Mukama komyawo omwana oyo mu famire ye aleme kubeera eyo ku buddu Mukama nga wewanunula mu buddu n'omwana oyo mukomyewo kati nga nfuna ekirooto kyaki nga yakalina naye nga waliwo olukuŋŋaana abantu nga bangi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo kati nga nze nzikirira ngenda eri kati omuvubuka kyava nsinkana n'angamba obujulizi obwo olina okubuwa ku leediyo neebuuza munze ate bujulizi kibwe simugambye n'akiddamu n'angamba obwo obujulizi olina obuwa ku leediyo kati mba ngenda nzija ndeete ku leediyo kuba Mukama nga we yandaga mu kirooto bwe nalabye ne leediyo y'emutundu nze bukyanzije mutundu mbadde simanyi leediyo y'emutundu eri sayidi ki naye nga mu kirooto gwe nalaba n'omuvubuka gwe nalaba yandeese ku leediyo kati mba nzija ku ttivvi ku leediyo ate ndaba omwana oyo ng'alinnya eringawo ogamba nti muli mu lukuŋŋaana omwana akubuzeeko kati ne bamulanga waggulu n'agamba n'ayogera amannya ge naama noonya maama wange kobusinge Shakira ne taata wange Kintu Badru kati ne nkyuka ono neemweggyako ngene noona omwana oyo era mu buliwo omwana tewayita nnaku omwana n'akomawo neyeereeta yekka gwe twali twegayira nga tasobola kujja
1: akalulu kakubire Yesu
0: kati awo
1: ntayimu y'obuweereza yo nnene yetusobola kugigendamu naye kyetumanyi nti kati mukyala Kintu muweereza wa Mukama mwegayirize
0: ate njagala nnyo Mukama ayongere okunyimusa muweereze
1: obukamu
0: bwange bwonna
1: ajja kikola naddala mmwe abataali na kutya kwonna ng'okola ekintu ng'osalawo obusazi tomanyi oba banaakusalako omutwe tomanyi oba abasajja banaakukuba amatama ago agenda
0: yanjagala efujjo wenakoma okola efujjo eri eringi njagala Katonda wabanyi musamuweereze
1: era lyebbanja kati lyolimu
0: kuba yanzijukiza n'aŋŋamba ebyo byonna nabikuyisaamu ogenda owa obujulizi abantu bange basumululwe naye oli mujeemu
1: olina bbanja kasito ojeemulukuse munzikirize mu kaseera kano amasimu ngalaba bagakuba mukyala Kintu asobole otuwa ku mukisa munzikiriza mukyala Kintu mpe ku mukisa abantu bano ebibuuzo byabwe babidde obiddemu akatale ke kakufukamira onagambye kakufukamira kwetondera mwami Kintu kumpe ofe nga ba online indoors tuwulira kikole
0: ndoekyo kyo sikirwamu kubanga aga amafuta ngayina
1: galate singa okikoze enkyanga waali
0: naye nsobola simanyi Mukama wanansobolesa okukomawo naye
1: kale soko okikola abantu bakibulire mwami Kintu yonna gyoli tunamwaka
0: oliyo
1: ebigambo bibeere ebibyo si ya pasita jjejje
0: bino ebigambo bigenda eri omwami wange ne Katonda gwe yakkiriza singa teyali Katonda sandibadde naye nkwetondera omwami wange omulungi nze mweyitira hani era feri erinnya lye tukozesa ewaka hani nkwagala nnyo era nkwetondera mu buli kintu kyonna kyenakumenyamu omutima naye saakulaako ng'okaaba naye tujjabiwulira mu bujulizi naye nsaba onsonyiwe ng'okijje ku ntobo y'omutima gwo era onsonyire ddala Katonda yankyusa kati ndi muweereza wa Mukama bino mbyogera sibyogera nti nsanyuse abali mu studio sibyogera nti oba mbyogera n'okusanyusa Katonda wange kuba Katonda yakebera emitima omuntu oyinza okyogera wano kungulu naye nga mu mutima
1: olowooza kirala
0: nkwagala nnyo era nkwetondera Mukama tusumule tuzaale abaana tukole n'amakanisa
1: amina
0: Mukama akuwa omukisa oba onsonyiye
1: ati ekirala ojja kikola ng'oli mu kifuba kye bonaabuzeeyo abiwulire munzikirize bano endoozi akikoze munange omanyi abantu bange bano nange beba beba kama bangi mwebansa be chintu nga nange nchikusaba hello simu ye wade chitata
2: ni mchalo ya inaba na wameka nimi yake meka
0: Adisawe no ninaba na mukaga ono mwami wange chintu mwina mwabana babiri na bali bana emyaka kati ngena weze emyaka 3 mu 5 kubana zali wa 1990 mugumu January
1: ukyasubula okuzala yabalanga mukaga
0: naye waba musanvu
1: njabamuwa amina hello
3: hello
1: wanji tata
3: mukama yeba zibotase
1: WHT wasebo
3: panange twibaze olugirize
1: mbubo
3: nebaza katonda olumu wangu zoyo kubanga yamuteka kekisaki na wangula pasta jeje tukwebaza nnyo olw'empeerezayo kubanga ina kyetukozeemu
1: ekitiibwa kya mukama taata
3: era nebaza katonda ayongerere ddala ekisa kye okubeerawo kwe kupye
1: amiina
3: nange nsaba mukama omwaka guno sina mwaka guno wabula omwezi guno oba gwa mukaago oba gwa kutaano ndazike nga nzigyemu tundwe mpeere katonda obujulizi kuba obwo obujulizi mbwine era saagala kubutuulira
1: tetubutuulira tosirikira bujulizi mu nnyumba ya mukama ewaawo hello wanyi sebo
3: gunomayo tarek sinagiterra kyampangara kazo zire muta
0: turire jorirota
3: nanisiime empeereza yanyu
0: amiina
1: yebaza
0: Hello.
3: Hello, mukama yebaza pasta jeje.
1: Ai, wekitiibwa taata.
3: Bana, twebaza mukama olw'obuwanguzi obwo.
1: Obwo.
3: Nze nakubidde, ndasinzidde na bye wange okuba. Nebaza mukama olw'obuwanguzi obwo, naye nze kyensinza yigani byonna. Nti okugumiikiriza n'okulindirira mukama kubanga omwami yaffe naye teyalindirira na kugumiikiriza ebyo na byonna tebyandituuseewo kama bawe omukisa
1: ono agambye mpasa jajja me my husband wants me to go back after 5 years but he had got another woman but the woman told me that she had a dream when I was sending her out of my marriage and now my husband has taken the kids after 5 years of not taking care of them. What shall I do, Pastor Jeje? Should I go back? Made nkusaba jangu ko mu counseling nga si ya ku radio kuno. Jangu ko mu counseling waneno mu linnya lya Yesu. So akwera counseling eyo nene nyiwano. Pastor Jeje, I give glory God always. Nange ampanga ze Jackson Shema. What could be? Okay. Hello. Awe wekitiibwa.
4: Ono nsala nazina Angela. Bane muwanguzi nkulamusiza nnyo.
0: Amina. Nkulamusiza. Amina. Kitiibwa kya mukama.
4: Banange tekikkirizi kikono omusajja ajjudde ekisa n'okusaasira.
0: Yesu wa
4: maani. Nna omusisa mwezi gwa maamaanyi neetandika okusala omusango. Twebaza Katonda mukama ayongere okuwanguza mukyala ze mu linnya erya ye.
1: Wasaze musango ki?
4: Beera bulungi nyako weebale.
1: Nkalimirange. Aluwo mukyalo omulala yangambye musumba eggulo nabadde nanyiize nyiize dda nze nga mpulira byantamyetamye dda naye olwaleero simanyi nseko gye zivudde tunyiigire sitaani oyo bannanga akozesa abantu ebintu ebyo ate tukkirize Katonda alokola abantu hello awe wekitiibwa taata
5: omanyaza dendera ku lusozi lw'e Kabale
1: ye taata
5: mazima tusimanye empeereza yo muwanguzi oyo atukoze bulungi wagala kulabu yungu mpaji wagala wea kujugu mikizo yungu mchala vuru mbato yunabi ya mkulira na mwagala kwezo vuru mbato yeka tumulinde nchala pasa zi nagala kufuza mko
1: itata
5: eti choyo mkoyo sufu mwangu ya gula kalaka vuruka ya maa najimu jako oba ya jimu lekena nekini
1: achitubu ulire
0: nchi
1: si ulire
0: mwanzi
1: agambe ye gundi je wagulira akabubuka wajimujja ko pichi je wagulira mbubuka
0: ayo pichi yo yagenera wali mudwaliro musenteze dwaliro ene tujitunda
1: bobera ko busibo yagala abatakwagala no bamalira mu budde akwagala no muleka hello
6: kwatumba kama eba zibe
1: wht wa mnanga
6: amina mwangu ziwa sumukame eva zibwe
0: awewe chitibu mluko zi
6: ee chitibu wazolubu wangu zibwe
0: amina chitibu wacha mukama
6: amina nasafa ni kubwa nunga mbu yendi sima nyato ya angadu ya
1: amina abame
6: amina
1: weda nalinza amasimuga abame nga uli ilagi gasingu obunji kubanga loze cheche chintu echi singo obutakirizika mubame okusonyi w'omuntu akuyisiza bwati ogamba wachiri afa kulechi
0: aveo
1: aveo na yetu naulira mwami chintu oluna ku rencha tulabo ogwo mutima yagujja wabannangu guguma tujja kuba tumuulira ko mulinya lya Yesu hello
7: kwanje
1: otuse kumpeo za MCF radio
7: Mbaze jefala fete wazi.
1: Amina.
7: Ano wame itasare mpinda. Sima kuwe mpereza ya mwe.
1: Amina mama. Ya sima. Hello. Hello.
8: Pastor jeje wazare kuweleza.
1: Amina mnagi.
8: Kana ya zima nye mpereza ya wakubanti ni wakunde mungula. Zero ndi wako.
1: Uli wa mkisa. Mwuzikirize ya kasera kanompe yondo uza isimu ya muyoka. Hello. Hello.
9: Tata yiji mkama yewa ziwe.
1: Ay, wechiti wa tata.
9: Wanguji mkama yewa ziwe.
0: Yes, wechiti wa mlokozi.
9: Sisi de masaka gaya zakata hapu wa manya yeze haiza akaseka wungu. Pasta jeje sima mpereza ya mwe mama.
1: Amina tata.
9: Bane mwe wale tuweleza kwenye. Eni na kusewo za pasta jeje.
1: Wanji sebo?
9: Ah, wacharo utimanye wa singo kubaba wangu zifa wa sajja neva nae tiba kuchia. Wachara wa singo kusumuluru wati. Si.
1: Aba sajja mtu yokujo kuwa ubujuli zinena mamuli no ubujuli zivunji.
9: Wanale. Kujina kusewo za wanao kwa amani.
1: Mwe yambe yambe.
9: Kakaunda atukua atile kutuongere mwa amani. Nenda wa kibula mungi yeri hawa sajja. Kama wawenye umu kisa.
1: Alai katabade kwa mwezi guligo nasebo hawa sajja bazene batu umu kisa. Kona gubade kwa hawa ami. Batu wade umu kisa mwezi guligo nogu wede. Halo. Asemba yo. Bude wanzi luseko daba nage. Kambere se. Ngeta ata oisemu funye wa mkisa wanji tsebo.
9: Halo.
1: Onkuli da. Kanku jeko mnangu vude. Tunasinka nona kurencha. Nyakalo teke mikono jomu chifuba. Guwe nagendo kukiliza Yesu kulukuka. Gamba anti ayi Yesu,
0: nkwebaza,
1: olobulamu bwange, nzikiriza mutima gwange, njatula n'akamwa
0: kange,
1: nti ndokose,
0: jamanya
1: gange,
0: mu
1: kitabo eky'okufa,
0: ogawandiike,
1: mu kitabo eky'obulamu,
0: bw'oliba oyita abalonde
1: bo, mbeera
0: omukwabo, nkwebaza Mukama,
1: ngondokudde,
0: gwe
1: sitaani, n'enkolazo.
0: Nenkolazo
1: nkweganye
0: nenzeri
1: Yesu
0: alukulu
1: moyo gwange
0: mulinya
1: lya Yesu
0: amina
1: amina
0: amina
1: amina. mukwana balungi munzikirize mba siulire wana tusinkana na ku rencha sawa zijja kuba mukaga zenyene ate mukama anatuliwa omuwanguzi waffe sigadde ndi Juliet Juko jeje
0: ange ko sinye Shakira rosa chaka tona nagati wako eri ya chintu
1: amena tosirikira bujulizi mu nyumba ya Yesu mwe bale kujja.

0: government. Hallelujah. Amen. Nemfuna a government part-timing job. That is you boss. I work with you boss. Nkwala ne you boss ngaye ngatukola mu fields tubako ne researches ze tukaringa ne tugenda mu exercise ejo ne tujiraninga for some time. Nge miezo obange satu obangena then bwe muvayo nge wede yo exercise mubako nobude nero obwokutula. Amina. Nga muri ndiride. So mwobo obude ne wayo ne mpereza mukama nga bwe namusubiza ne ngamba mukama nja kuwerezanga era nebaze ne Katonda tino yamara ewake wange na inatandika ye choto na ye choto echo mukama nachi nachigazia nechivamo obuweleza kati tuine kanisa. I serve under a senior pastor but I also serve the Lord as his servant. Amen. Babi nena nange ndinga musumba na yesi na fukibwako mafuta neba zakatona ntino obuweleza mbuyimiriddemu newe mba nkola mba nsindika sente za kubulira njiri buli kimu then we nkomawo ngambawo me myself. Amen.
1: Hallelujah.
0: So neba zakatondo lwebyo byonna byankoledde era mu kino ekiseera ekitonotono yampayo n'omukisa omulala nga sikola guli omulimu nga tetuli mu field nafuna ekuba eddala kati ndiko kosi gye nkola era njikola kuva ku Monday up to Friday nga bwe nzija waneeno nga nvudde ku ssomero nzija n'ensula wano nga nsaba then ku makya n'enzira y'oku ssomero.
1: Nebaza
0: Katonda olw'ebyo byonna.
1: Amina. Mugambe muno lya nnyo emmere ekirava mu mmere onookiraba. Bire biseera otulo n'emmere sooka obiwumbuze oli abantu mwagala jjo okweyeka olaba abamu ojja wano okusaba ekiro n'obeebaka n'okeesa obudde kati ejawulo eriwo abiri mufuwanagana n'ali eka ejawulo eriwo nti ye asuze munaiti gwosuze mu ngatto naye ka bwena mufaanana bw'okuggyako omusingako nti osuze mu ngatto teweeyambudde engatto naye nawe ofaanana n'oli asigadde eka naye mukwano gwe bw'osalangawo nti ozze kunoonya mukama Katonda byala ati onoye mukama Katonda bw'obunoonya reluctant lengo ogayalangwa tosayo mwoyo oviiramu awo. Haleluya. Nabagamba tomalangako wiiki nga tosiibye tebakutumanga butumi okusiiba. Amina. Nolwekyo yiga okunoonya mukama Katonda ddiza ekitiibwa Katonda kubanga Katonda tumweddiza ekitiibwa kaakati nga tumanyi nti eka yakola ki yeetuukira n'akola era essanyu lya Katonda lyonna kwetuukira kati bano tebakyayinza kudda mabega bategedde Katonda bw'afaanana. Amina. Naye bw'obanga otululira Katonda musumba awo ojja kulwawo nnyo byagala oyiga okwetuukira eri mukama Katonda. Haleluya. Mukama kitanga atagawe tukutiza ekitiibwa ayi mukama Katonda waffe nga tutegerera ddala nti gwe nyini okola bikulu okola by'amaanyi era tolemererwa mbeera bwe tutyo kitange Yesu osanga luli obadde tokola ng'omanyi nti abantu bajja kugulumiza muntu naye kaakati nga bw'otegedde nti abantu twagala okwetuukira gy'oli sikiriza nti ogenda kukola n'okusingawo era ogenda kutweragiramu ensi ekutegeere nti oli Katonda mukulu wa kitiibwa mu linnya erya Yesu Kristo. Amina. Kaakati n'olwekyo njagala kusooka okuyigiriza okusiiba olyoke obeere nga weeyogera nate okuganyulwa mu kusiiba kw'osiiba. Njagala okitegeere lwaliro nti oli mwoyo naye ate olina baakuteeka mubiri. Aleluya. Naye Katonda talina mubiri n'emisimu tegirina mubiri. Amina. Kaakati ffe tulina omubiri guno gutunafuya ne gutulemesa okukola ebintu bye twandyagadde okola gw'oli mwoyo wandyagadde okukola ekirungi naye nga waliwo omubiri ogukulwanyisa. Njagala olabe ekitabo ky'Abagalatiya Galatians kulaga amakulu g'okusiiba okusiiba si kulumwa njala hunger strike kugamba olumwenjala okange Katonda akuwa ekintu okusiiba

0: ukanga katonda kasibe njala andabe ampekiro neda abagalatia esule jakuba yakuta olijirwa kubira mukaga
1: Galatians chapter 5 verse 16 bagalatia 5 10 na mukaga naye mbagamba nti mutambulirenga mu moyo kale temutukirizenga kwegomba kwa mubiri
0: tambulira mu moyo oleme kutukiza kwegomba kwa mubiri lwaki
1: kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo n'omwoyo nga guwakana n'omubiri
0: okikiriza ekyo omwoyo guwakana n'omubiri lwaki
1: kubanga ebyo bikontana
0: these are contrary to each other tebiza kwatagana tebiza kubeera bumu lwaki nti omubiri guwava mu sene y'omubiri mu ttaka omwoyo guwava mu nsi ya mwoyo akati bw'obigatta wamu obanga agasengo n'embuzi birumaŋŋana aleluya bwe tuba tukyali mu nsi omubiri gutufuga omubiri guwakufuga niweesanga nga okoze ekintu tokyandyagadde kukola aleluya ekyo kimanyi kakati oyinza okubanga wazze wano oyagala kusaba naye olaba omubiri bwe gugamba nze enkoye njagala kwebaka n'osumagira awo lwaki osumagira nga toyagala kusaba omubiri gwa nze enkoye aleluya nze enkoye naye bwe wabaawo omuntu akwitirira ssente guyinza okusumagira nti anze enkoye era bwe kusitukawe zirwa nnyabo zirwa ssebo wange sente kubanga essente zigenda kuyamba mubiri naye bino ebya katonda lwokubanga biyamba mwoyo nga gwe ogukoowa ekiro oyinza okwagala okusaba omubiri gugamba zetogeza n'ozijja mu bulangiti nkoye n'owulira mundayo ng'oyagala kusaba omubiri ne guganira mu buliri amiina olaba obutaddeko puresa ne gugaa kale kankuwa kakono owubire ku katonda wo aleluya osaanidde mukama nkoye ondaba n'oddamu kyokka bwabaawo akuyitira ssente kwako ssente zo era bwe gusamba eri bulangiti ziruwa bannange gamba mubiri gwe tonnimba oli wakunsi kuno nze ndi wa muggulu nze genda kufuga amiina kakati no katonda kyakola bw'osiiba omubiri guno n'ogulumya enjala n'ogunafuya omwoyo n'ogufulumya ebweru nekugenda kusiikana katonda katonda n'agwambaza amaanyi energizes your spirit n'agwambaza amaanyi ekisooka n'osobola okufuga omubiri aleluya n'okugamba kakati ng'essaawa ziro gosiibye bwe kutuuka ssaawa awo musanvu awo munaana nekugamba owange nze nfa nteekaayo ku lyenvu okuba oluyi ogamba omubiri gweddamu amagezi badde genda kuwa emmere ssaawa 12 kati akajanja koolese sijja gikuwa ngenda kuwa 12 zajjo nga kugamba essebo nga kutereera naye kyekugamba kyokola kyekugamba kyokola tojja kumalako aleluya togenda kumalako yangu amangu awo tulabe essuula ey'omusanvu olunyi 15
1: Abaluumi essuula ya musanvu n'olunyiriri lwa 15 Romans chapter 7 verse 15 kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyenjagala si kyenkola naye ole 15 kubanga kyenkola sikimanyi kubanga kyenjagala si kyenkola naye kyenkyawa kyenkola
0: tuli mu 7:15 tobikkulayo Abaluumi tomanyi gye bali baveeko tebali mu lubereberye kyenjagala si kyenkola kyenkyawa kyenkola wali ofaanijeko bwoti watuwa abafaana bwe bati gamba fenna leka kuwanika kakono bwoti fenna nga kyoyagala si kyokola wabula kyokyawa kyokola aleluya olaba omuntu nga teyandyagadde kwenda naye omubiri nga gulemeddeko njagala booyi nze nalokoka atobulira byakulokola yitawo aleluya kugamba ndoogenda ate olumala okukikola newejjusa kale ekoze byakibi omubiri nga gwe okusika lwampaka okukozesa ebisobu kira wansi
1: ole 16 Ne wankubadde nga kyesagala kyenkola, nzikiriza amateeka nga malungi. Kale kakano sinze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze.
0: Ekibi ekituula mu nze kituula wa? Soma.
1: Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange, temutuula kirungi.
0: Mubiri temutuula kirungi. Tufuga mufuge, mubiri tegulokoka, ofuga mufuge. Amina. Ono ye zaabu ali mbulokole. Abeesi tebasobola kufuga mubiri. Omubiri kyegumugamba kyakola. Bwe kuvaako waya ne gugamba nze njagala kulwana. Ah. Bwe kuvaako waya ne gugamba nze njagala kufumanga. Ah, ng'afuma. Naye ffe olina mwoyo muli munda akontrolling omubiri. Ne gugamba nze nvuddeko waya njagala kuyomba ne gugamba kakkana gwe nja kusabula oluyi tereera. Aleluya. N'okutereeza. N'olwekyo omubiri gusobola okulwala mu kufa. Prematurely n'ofa nga netukoza tezinatuuka bwe gukulema okufuga gusobola okuvuga ne gukutwala. Amina. Mwalaba ku mawulira omulenzi ono yali asome Makerere yagenda wakaggalo ke n'asangayo boy ne zibuukako. Haleluya. Omubiri ne gumugamba nti ono akujooga ayagala kutwalako omuwala n'atabuka n'amufuma n'oli n'ayomba ne bakubagana oli n'amusinga amaanyi onnanyini muwala ne bamukuba ne bamutta bamukuba wabi n'afa. Haleluya. Singa yali nze olwandi basanze bwatyo ngambagamba hallo. Omubiri gwandigagadde okuvaako obwaya nga nkugamba tereera wummula tugende mbakubira jambo ng'atambula nga mpangaala. Okiraba ekigambo ekyo? So your body can make your spirit can make you live longer, your spirit can shorten your years. Oh moyo kastagubero munafu kujja kusala ku myaka kyo. Oh moyo go bwo gwa mai owangala. Mukama yebazibwe. Yogera esule yo munana. Abalumi munana.
1: Abalumi esule yo munana.
0: Olunyirwe 13.
1: Ole 13 Romans 8:13. Kubanga bwe munagobereranga omubiri mugenda kufa.
0: Kasita ogoberera omubiri kyegugamba ogenda kukola ki? Kufa. Oye zaabu ali mbulokole mukwana gwange, zaabu ali mbulokole sifuna bintu. Sitaani akutuga n'ebintu byo. Bw'ogoberera omubiri kyegugamba njagala kulwana ng'olwana nga bakukuba. Bwe munagobereranga omubiri mugenda kufa naye.
1: Naye bwe munaafiisanga ebikolwa by'omubiri olw'omwoyo.
0: Bwe munaafiisanga ebikolwa eby'omubiri ku lw'omwoyo.
1: Muli babalamu.
0: Mugenda kubeera balamu kikubeera mugala ekigambo ekyo. Kaakati ofiisa atya ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo. Omwoyo ogwa Mukama nga guzende kugwekattako n'ofuna amaanyi ag'omwoyo n'osobola okufiisa ebikolwa eby'omubiri. Ebikolwa eby'omubiri bifaana bitya tudde mu Bagalatiya tubirabe. Abagalatiya waliwo tubadde essula ey'okutaano.
1: Galatians chapter 5 verse 19 Bagalatia 5:19 Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu.
0: Byebifaanana bitya?
1: Obwenzi.
0: Obwenzi. Kolira gaba bufu olwaleero ate ekirala?
1: Empitambi.
0: Empitambi yeki? Otyo?
1: Obugwenyufu. Obukaba. Okusinza ebifaananyi. Okuloga. Obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu, n'ebiringa ebyo.
0: Ebyo byonna bikola eby'omubiri. Omuntu anywa omwenge oba tayagala kunywa omwenge naye omubiri gugamba mpampa. Paka ekibumba ne kivunda naye nga omubiri gugamba nze nyongera mpa. N'omunywi wa sigala ne bw'aba. Bamugambye sigala ayonoonye amawuggwe naye nga omubiri gumugamba mpa ne gumusinga amaanyi. Lwekyo bw'ogobeera ebikolwa omubiri oyinza okufa naye bw'ofiisa ebikolwa eby'omubiri ogenda kubeera mulamu. Mukama yeebazibwe. Kaakati nno kyobula nti mu kusiiba ng'otandika okusiiba tosooka kusiiba ofune kino njagala kino njagala kino sooka osiibe otuukirize omwoyo gwo ogulongoose gwambazibwa amaanyi osobole okufuga omubiri ate ne Katonda ayingire mu mwoyo gwo amaanyi ago gagenda kubaga kusowesa Katonda okola mu bulamu obwo. Tugende mu Isaya. Isaya esula eya 5 wa 8 oliyo lwokusatu.
1: Isaiah 58 verse 3. Isaiah 5 8 olwokusatu. Lwaki ffe okusiiba bwe boogera nawe n'otolaba? Lwaki ffe okubonyaabonya obulamu bwaffe nawe n'otokisaako mwoyo?
0: Aha, aliwo abadde agamba bw'atyo. Gamba yenze. Naye obuntu ng'asiibye, naye ngasiraba kikyukako, ng'asiibye gundi tetusiiba kulumwa njala kyokka. Bala abasajja baasiibanga kulumwa njala. Otyo?
1: Mulabe, ku lunaku olw'okusiiba kwammwe, kwe mulabira essanyu lyammwe mmwe.
0: Mm-hmm.
1: N'emirimu gyammwe gyonna ne mugikola n'amaanyi.
0: Osiiba osiibijera kubaluba naye osigala nga bw'oli. Osiiba okola, okola emisana n'ekiro, tewali kusoma ku Bayibuli, tewali kusaba, wabula kulumwa njala. Bannange nasiibye emmere yange mugyongereko eyo temmala. Amira. Aha.
1: Laba, musiibira ennyombo n'okuwakana.
0: Osiiba oyomba. Gana mwe muleekaana muvire. Ndimu kusiiba, gana wagamwa. Sibu wadde osiiba bw'oti. Osiiba oyomba, osiiba ovuma. Yes?
1: Musiibira ennyombo n'okuwakana n'okukuba ebikonde eby'ettima.
0: Mm.
1: Temusiiba leero bwe mutyo.
0: Temusiiba nsiiba eyo gamba ngivuddemu olwaleero. Atyo?
1: Temusiiba leero bwe mutyo ne mulowooza nti munaawuliza eddoboozi lyammwe mu ggulu.
0: Eyo kusiiba modula eyo Katonda tayinza kuwulira. Okusiiba kwagenda okuwulira kuli ludda wa luli lw'omukaaga.
1: Olw'omukaaga. Kuno kwe kusiiba kwe nalonda. Okusumulula ebisibe eby'ekyejo.
0: Sooka ggyawo ebintu ebyo n'ebyomubiri ebyo. Bita obulamu bwo. Gamba mbyeyambula mu linnya lya Yesu. Sooka ofe ku bulamu bwo olongoose omutima gwo olongoose ebirowoozo byo. Mukama gyakwegatteko.
1: Okufunduukulula emigwa egy'ekikoligo.
0: Mm.
1: N'okuteera ddala abajoogebwa.
0: Ebikoligo ebikoligo ng'ekibi kyakusiba kya famire. Obusungu bwa kika, obwenzi bwa kika, ekyolina okufundulwa ekiba kikusibye obulamu bwo. Amiina. Uniformity egyo osooka okufaako Mukama akikuggyeko. Kaakati ekiddako, omutima bwe gumala okulongooka, ebikolwa nabyo ne bikyuka. Otandika okukola ebikolwa ebirungi, ove mu bikolwa ebibi. N'okola otya?
1: N'ogabira abayala emmere yo.
0: Ehe.
1: N'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo.
0: Teri abikola ebyo. Wabula okusiiba n'okoona emigaati gisigaddewo n'osula kasasiro. Kyokka ku muliraano galiwo akaana akasiibye enjala tekannalya. Amiina. Tandika ebikolwa ebirungi. Omutima omulungi n'ebikolwa ebirungi bye bigenda okukyusa obulamu bwo. Yes.
1: Bw'olaba ali obwereere n'omwambaza. N'oteekweka banganda zo abeetaaga obuyambi bwo. Awo omusana gwo ne gulyoka gusalanga emmaani.
0: Awo n'omasamasa mu maaso ga Mukama Katonda. Kikomere bugala ekigambo ekyo wana. N'omasamasa mu maaso ga Mukama.
1: N'olyoka oyita Mukama n'ayitaba. Kale omusana gwo ne gulyoka gusalanga emmambya. N'okuwona kwo ne kwanguwa okujja.
0: Okuwona ne kwanguwa. Your healing will be quickened. Okuwona kwo ne kwanguwa ku speed. Akati ekiddako.
1: N'obutuukirivu bwo bulikulembera. N'ekisiibwa kya Mukama kye kiri kusemba.
0: Otyo?
1: N'olyoka oyita Mukama n'ayitaba.
0: Obutuukirivu bwe bukulembera ng'ogenda wa Mukama Katonda buno bw'ofunye. Ng'oyaka, n'olyoka oyita Mukama Katonda n'alyoka awulira. Aleluya. N'omukoola n'ayitaba. Ne bw'oba olukubadde otya, ne bw'obeera mu mbeera efaanana etya, ne bw'obeera n'amabwa, owaguza n'ofuna olubuto. Simanyiza ozanyisa Katonda. Otyo?
1: N'olyoka oyita Mukama n'ayitaba. Olikaaba naye alyogera nti nze nzuuno.
0: Mukubire mugalo Katonda waffe. Olwekyo njagala tuve ku nsiiba enkadde eriyo obulamu bwo. Naye ensiiba ey'okutereeza obulamu bwo, omutima gw'ebikolwa byo, n'olyoka omasamasa mu maaso ga Mukama Katonda, n'olyoka oyitkoola Mukama Katonda, njagala kino, njagala kino. Era mu zino ennaku 10 buli muti yenna Katonda agenda mwanukula. Hallelujah. Kakati olwa lero no njagala tusumulwe muki mu spirit of rejection omwoyo w'okukyayibwa. Gambo yo. Bwamala tusumula omwoyo w'okukyayibwa atwambaza omwoyo w'okuganja. Mukyala omufu bali wano musajja agenda kwagala awunge. Agenda kuwunga. Ekyo njagala okutegeeza. Obukama yebazi. Waliwo obuwala bwange bagenda mukuba empeta jangu maama. Jangu. Kamu. Kwegamba njagala nkulaga amafuta ag'okuganja. Kwegafaanana. Haleluya. Ne bw'oba wadiba n'ogwayo otya. Hey. Bagenda mukuba empeta. The ghost of honor ngenda ku mbaga ye lwapaka. Ofira ddala kuki? Complete about an abadde atunudde Masaka n'okyuka n'otunudde Jinja. Toganjaganja ku bya Katonda kakati nguuyo alina abaana mu yunivasite abakulu. Yandibadde akuba embaga obuwala obuto buno mu myaka abiri, myaka asatu. Naye amafuta ag'okuganja tegaliiko muto na mukulu. Okiwulira? Haleluya. Wakati w'oli abawinga bwagambye ab'omu ku mirimu weegula n'okola ne weefumula n'otwalako n'amafayiro n'okolera eka wanga wadibye odiba n'ag'amafayiro. N'olaba oli akolayo Katonda naye nga bamusiiba bamukuza buli ddakiika ne bamwongera eddaala naye nga gw'oli awo. Bakozi banno bakayingira be bakuza gw'oli awo. Weetaaga okusumula olwaliro okw'amaanyi enjoze ku buli. Haleluya. Kale tugende mu kitabo kyaki? Ekitabo kya Engero. Esula 11. Olunyiriri lw'abiri omusanvu.
1: Engero esula 11 olunyiriri olw'abiri omusanvu. Proverbs chapter 11 verse 27. Anyikira okunoonyanga ebirungi anoonyanga n'okuganja.
0: Anyikira ng'okunoonya ebirungi by'oyagala sooka onoonye okukola ki? Okuganja. Onoonya mulimu sooka onoonye feva. Ojja genda ku interview odibe. Ojja kutwala empapula zo zonna qualification zonna odibe nazo. Haleluya. Anoonya obufumbo sooka onoonye feva. Okuganja. Haleluya. Gaboyi bulijjo ng'agamba naawe mwana wange ng'oyagala okuwasa sooka osabe Katonda akuteekako respect. Bajja kujoga bakusekuza ebinyeebwa. Taata jjo olwo lyawo otunula butunuzi enva sinfumbe. Ennyumba sinsiimule olyawo oli muzi Bayibuli. Oyo mugambo oli bubi weetaaga kusumululwa. Haleluya. Noolwekyo ng'onoonya buli kintu kyonna kyonna kyono buli kintu kyonna kye tunoonya ekirungi kigobererwa feva y'ekifuga. Amiina. Era nze kugamba wano omukyala yenna ali wano gwatalina kuba mpeta feva egenda kuyoola. Yeeka yeyeetuba okumanya nti feva bweekulumbye muwala etawamalidde omusajja yeyeetuba si yamutaddeko puresha yeyeetubye aga nteeka okukwebita. Haleluya. Ne bw'obeera n'ompesali ne bannange ye bannange ompasaddi ye bannange onyanjula awo toli mafuta makadde ako amafuta amapya omusajja yeyeetuma yekka. Amiina. Yongera essula y'abiri mu ebbiri chapter 22 olugero olusooka.
1: Engero essula y'abiri mu ebbiri olusooka. Proverbs 22 verse 1. Erinnya eddungi lya kulondebwa okusinga obugagga obungi. N'okuganja n'okwagalwa okusinga feeza ne zaabu.
0: Feeza okuganja kusinga feeza ne zaabu. Kisinga ne sente. Nja kutegeeza nti nga waganze osobola n'okusukka ku sente z'obayagala. Abiina. Noolwekyo ekigambo kye bayita feeva kikulu nnyo. Kati nno okuganja kuno tukunoonya tutya? Naye nga tetunanoonya kuganja njagala tusooke tulabe. Okay, tusooke tulabe okuganja tulyoke tusumule mu rejection. Tusobola tutya okufuna okuganja? Amiina. Neda, katisoka rejection. Kubanga. Abantu bangi tukyasibiddwa nnyo wano. What is rejection? Mu kitabo kya Zabuli 19:9 olunyiriri olwabiri mwebiri.
1: Psalms 119:22. Zabuli 19:9 olwabiri mwebiri. Onzijeko okuvumibwa n'okunyomebwa.
0: Onzijeko okuvumibwa n'okunyomebwa ya Dawudi asaba. Onzijeko okuvumibwa n'okunyomebwa n'obutaagalibwa. Lwaki?
1: Kubanga neekuumye ebiwategeeza.
0: Kubanga neekuumye ebiwategeeza. Kwegamba okusobola okugaja ewa Katonda. Ayimirira okusobola okugaja eri abantu. Sooka ogaja ewa Mukama Katonda. Aleluya. Tonoojanga kugaja wa abantu nga tonagaja wa Katonda. Look for favor ewa Mukama okusooka. Amina. Katonda alyoka akusumule. Osanyuse Katonda alyoka akusumule ate ogaja eri abantu. Kakati tugaja tutya ewa Mukama Katonda. Engero Proverb esula satu olyosoka.
1: Proverbs 3:1 engero esula satu olusoka. Mwana wange tewerabiranga teeka lyange naye omutima gwo gukwatenga ebiragiro byange kubanga ennaku nnyingi n'emyaka egy'okuwangaala n'emirembe bye binaakwongerwako. Okusasira n'amazima tebiikulekenga. Bisibenga mu bulago bwo. Biwandiikenga ku bipande eby'omutima gwo.
0: Otyo?
1: Bw'onoolabanga bw'otyo okuganja n'okutegeera okulungi mu maaso ga Katonda n'ag'abantu.
0: Kubira mwagala ebigambo ebyo. Kasita otereeza omutima gwo ne gukyuka. Gamba Mukama kyusa omutima gwange. Kuno njagala oyingira amafuta g'okuganja gakumenye. Mukyala omu bw'atyo bwe yaŋŋamba naŋŋa musumba toyinza kunsabirako amafuta nga gammenya ag'okuganja. Omusajja ng'atandise kusiba waka tavaawo ate omusajja ne bw'akusibira waka okagwako. Amina. Katajava waka amafuta gamuyodde. Okitegeera ekigambo ekyo? Kasitoga oganja ewa Mukama Katonda ng'okyusiza omutima gwo n'ebikolwa byo kwe kusiba kuno kwe baatugambye. Ogenda kuganja ewa Mukama ate Mukama akusobosa okuganja eri abantu. Gamba amafuta ngatwala olwaleero. Aleluya. Kakati njagala owandika ebigambo bino. Bw'olaba kakukwatako ng'otonjezaako mpola munno nga takulaba. Oyinza obumalayo n'agamba bannange ono yaggwayo dda. Kakati rejection etegeeza ki? Okukyayibwa kutegeeza ki? Kitegeeza obutaagalibwa nga teri akwagala mu nsi. Ekyokubiri obutafiibwako, no one cares for you. Teri akufaako, teri akulumirwa. Omakinga. N'abaana bonna be wazaala nga teri akufaako, teri akulumirwa. Ate ekyokola naawe n'obakyawa. Teri akuyamba ne bw'obeera mu bizibu ebyenkanawa. Okuwayirizibwa falsely accused n'ebyotokoze bavunaana gwe wabbye kino ate nga tonna bikwatako. Okuvumibwa ne bw'obeera mu lukiiko olw'embaga n'owanika omukono bannange nange neyamu obutungulu tula tula leegaagabwa tula. Tolina kyamagezi ky'oyogera teri. Being underpaid. Bakusasula obusaala tebugasa. Oli wa diguli baagala kuwa 800 buli w'ogenda. Noonoonya omulimu ne gubula. Noonoonyawo okusomesa. Ne bagamba munnange. Abasomesa bajjula. Mpozi onoofumba obuugi bw'abaana. Ate ng'olina diguli 2. Naye ng'okola ki? Ng'ofumba obuugi bw'abaana ba nassale. Okuyigganyizibwa, being persecuted and hated. Bakuyigaya. Okubbibwa n'okulyazaamanyizibwa. Omuntu akulyazaamanya aba akunyooma. N'omubanjala gani twala eryo n'okola ki? Sente zo zimanyi. Obutasiibibwa you are not appreciated. Debo okola mu office tebalaba. Debo wefumula waka, olina muna kusuza waka. No kera, no yosengoye, no simule nyumba, no gena mkwaya practice. Agamba tebande, oyogula boyo mulimu kwe kwenjera wejezo yo. Tena chiagala kora wan. Chokanga wefumude mirimu jona. Tajiraba. Wakatonye zako. Tabiraba yona debo wefumulo tena inabiraba. You are not appreciated. Nebo obera mu office. Era tebalaba byokola. Naye ng'ategwa okola n'okutuka. Obutasiimibwa. Not recognized. Nga tebakulabawo. Abina. Oyina muganda wavudde ebweru. Naye ng'oli awo awaka takulaba. Nakwata engoye n'azigabira abalala. Empozi naawe obadde w'oli. Osolere Buganda wo. Yagaba ebiri mu ofiisi n'agigabira abantu abalala. Gwe ng'akuleka waawo awaka. Takulabawo. Amina. Ekigambo kiri eky'okujobebwa sibayo oba okitegedde bulungi. Abasajja ogenze ku buko mwafiiriddwa bako banno batudde mu nsiisira balya mmere gwe ne bagamba batya mukojjo ne tusanyusa okulaba naye ng'osanze tetulinawo mazzi tukwatire ku bitobole ebyo ssebo wange tuyambe ne bagamba batya mukojjo oli bana mumwongere ekitomolo ekirala oyo w'amaanyi akwata bibiri bibiri no, we back with your own gatter back one. Mukojjo oli asitula bibiri mwongere ekyokubiri. Musajja wattu n'ogenda ku luzzi. Bakolwano bali eri babagabula. Goli muki? Akati era ggwe omukyala gwe bw'oba ng'olina omwami w'omuddula eyo mugende musabe amuggyeko ekipali ekyo. N'obala n'oleeta amazzi. Ii bannange ngo yangu ye. Ekisiki kiri kyatulemye obwedda tuyambe nakyo. Muwe embazzi oyo akikubamu ebiri tubumanya alina amaanyi ssebo. Mwongere ekisiki ekyokubiri. Oyo. Weetaaga deliverance y'amaanyi. Haleluya. Kwekamba oliawo oyisibwamu amaaso onyomebwa bakusawulizaako bisuuto toliiko pulaani. Katonda agenda kwesumululira olwaleero. Kyekyo Dawudi kye yasaba nti Mukama onziggyeko okunyoomebwa n'okuvumibwa. Ka Dawudi baali bakanyooma ne kitaawe waako ng'akanyooma. Yakeerabira. Samwiri nabbi yajja n'ambuuza abaana bo baweddeyo. Nzijjukidde oli okenda situma okulunda endiga nga yakeerabira n'okeerabira. Ky'omulimu gwe gwali kutwalanga mmere ku lutalo. Waliwo kirabyeko ekyo? Maama wammwe alwadde. Bando basomba byakulya ng'omulimu gogenda kukola ki? Kambire kojja kumukyayira bwerere nange. Aleluya. Not recognized nga tebakulabawo. Ogobebwa buli w'okola. Totula mu kifo. Forgotten bakwerabira frequent misunderstanding with the people obutatege nga tokwatagana n'abantu frequent misunderstanding with the people nga buli kaseera otabuka n'abantu baliwo abafaanana bwe batyo bazibu waliko obukono nabaganya ogiwanika gamba ffenna era buli omu alinamu obubaka bubiri oba busatu waliwo alimu nabyo atonyeza bwonna bumazeeyo kati ki ekireeta ebintu bino kwegamba njagala nkuwe bwino owesabire olwaleero osuule ki ekibireeta ekisooka ze kyendagaano z'ekika nga ekintu kino kya kika wakijja mabega kigoberedde sigwe kane baganda boga mukirira